0: Ward Member 2nd District, Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry, Peacemaker Brigade, Philippine Army, 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malay Balay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malay Balay, Malay Balay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malay Balay, Dental Department, DA Malay Balay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunay mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa.
1: Yes to Health!
2: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nanungan, unsa na adikto?
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Sa lahat kayo, day, ha? Mawag ka na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malay Balay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
0: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka-driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malay Balay City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangitaka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
7: Looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Shete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Uy, nasa mangka nga sige magagtungo. Galuya mangka. Abtig, uy.

0: At ang oras sa mga katropa, alas 8:10 na sa buntag. Balik kita katropa sa ito ang tulumanon ng programang Bullseye.
1: Bullseye!
0: Katropa, kung ikaw hinay na, luya na mga katropa, o guwa na kay ikahatag ng kalipay ni Mrs. Pag tumar katropa o Turbo Man Enhancer, Turbo Man Enhancer katropa, makatabang o mulahutay ka katropa. Pag baton ka o kusog nga di mo sibog, importante katropa ang pakilabing-labing kang misis. Isa ka na katropa, sa matod pa, makapakusog katropa, makapalig-on sa inyong relasyon. Turbo Man Enhancer mga katropa. Nya, gapoy ka sa trabaho, pwede po ka magpamasahin ni misis katropa gamit ang ito ang Santon Plus Herbal Oil. Adonai Virgin Coconut Oil o Vitamin E katropa, lagip na Moringa Seed Oil. Healthing haplas katropa, dili kay basta nga pang massage lang oil mga katropa. No, healthy usab kini alang sa inyong panit o sa inyong hanga kaunuran. Nakawala katropa aron makatabang katropa aron mawala ang pamaol sa inyong lawas. Lakip na katropa, makatabang katropang maulian ning mga kagid-kagid sa ato ang pamanit. Dili lang pang massage ni atong haplas katropa, makatabang usab aron maulian kagid-kagid mga katropa. Mga pinaakan o mga insekto mao na ang kanindot katropa sa ito ang Santon Plus Herbal Oil. Bueno mga katropa, no, samtang gikutay na ito ang linya ni Lieutenant Colonel George Halyurina mga katropa. Ato sa palutso ni usap akabalitang ato nakalap sulod sa 24 oras.
1: XFM Report.
0: 19 anyos nga estudyante sikol sa entrapment operation sa NBI Sardo. Human, mangilkil sa usik government employee. Ang kompletong detalye pinagini ka tropang Philip Oligario sa XFM Jensan.
1: XFM Report.
2: Ana na karon sa kustudiya sa NBI Sardo ko National Bureau of Investigation sa Rangani District Office ang usa ka 19 anyos ka babaeng estudyante nga taga Pulomulok, South Cotabato human madakpan sa gilusad nga entrapment operation ni nakalabay alas 6 sa hapon sa likod sa LGU Jensen Building tungod sa pagpangikil sa usa ka 54 anyos ka ulitawo o government employee nga matud pa itukan sa mga opisyal sa dakbayan ang binuhatan kun dili siya taga ano kwarta. Sumala pa human nga nagilhanay ang mga nasampit sa page nga Pulomulok Meetup. Nagkasabot sila nga mag-eyeball hangtod nagkauyon sila kaniadto November 2025 nga maghilawas sa usa ka in nga nahimutang sa Barangay Lagaw kapuli sa bayad sa babae. Disyembre 2025 nagpahibalo ang babae nga mabtu siya hinungdan na ngayog dugang salapi aron dunay kagasto. Nakahuna-huna pa kini nga ipa-abort na lang ang bata apan wala gidayon samtang kaniadtong Mayo 2026 gikabuti ang niini nga nanganak na siya unom ka bulan gikan sa iyang pagkadeklara nga mabtu siya. Tungod dili kumbinsido ang reklamante nga iya kini anak, giundang na niya ang koneksyon sa babae apan makapila ka higayon matud pakining kaadto sa iyang opisina aron magbando og dugang kwarta dungan ang bahad nga kung dili muhatag itugan siya sa mga tag-as ka opisyal maong napugos siya nga muhatag hangtod sa moabot kini og sobra sa 600,000 pesos nimbulan subling na ngayo og laing 60,000 pesos ang babae maong nireklamo na ang government employee sa NBI aron maundang ang pagpangigil kaniya hangtod sa gilusan ang operasyon og manampuso na dakpan ang nasampit. Sumala ni Atty. Noel Morales, head agent sa NBI Sardo, nga posibleng adunay gatudlo sa babae kung unsang himuon aron makakwarta sa biktima.
3: Ang palagay namin, parang mayroong nag-direct sa kanya kung saan anong gagawin. Parang tatlong lugar yung aming pinuntahan eh.
2: Samtang kumbinsido ang government employee nga dili niya kini anak.
4: Confident ako nga dili ato ah. Gaman, pinakita ni November eh. Di gawa sa bata may...
2: Sa pagkakaroon, ginahulat na lang ang resulta sa DNA. O galing mapamatudan nga iya gayon kining anak, gipahimangluan ang reklamante nga kinahanglan niya kini sustentuhan. Mga katropa, sa matag adlaw, bawal magluya-luya. Kinahanglan kanunay abtik ang panglawas aron makabot ang mga pangandoy. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nakiausap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Maulagi na, makigrelasyon, makighilawas manggaling mo. Siguraduhan ninyo diha katropa nga nahigugma mo. Eh para way duda ba? Uban manggod, unahon pa man ang kiat ginagmay. Nagtuo nga nahigugma sila sa usag-usa unya kung niboros na diha na mugawas ang tinuod ng mga batasan. Doon na nadayo yung mga pagduda, dili na ako ah. Ako'y kailang ingunana ba? Ang lalaki, pagkahuman mga katropa o mahibawaan nga ni Boros na, adihan na dahil, magduda na dahil, dili na dahil yung katropa, mga mahan, kaya kiatan daw. Oh, muna nga, makikilawas gali mo, or kamo nga babae, musunod gali mo relasyon, siguruhan ninyo, nahigugman ng laki ninyo. Basin niya o ga, prasana, basin siguro mga katropa, bawang iya is pagukod lang yung mga katropa, nag-apas gin sa unsay right para sa iyang anak mga katropa, no labi ng lisod ang panahon karon. Niya, huna-huna siguro niya, government employee, good ka, dali ka madutlan. May huna-huna ba? So, mauna nga, naabot sa ingon anak mga katropa, which is dili unta na dapat maabot sa ingon anak, kailangan mo nang tinuyuan ng duha. May ramog, kamugid boys, may ramog lipay-lipay. Ang, karon gicharge pa hinun og pangilkil. Oh? Gicharge pa hinun og pangilkil. 19 anyos ng estudyante. 19 anyos. Inaanay mga idara, mga katropa. Di pa giniingon nga makastand alone sa iyang mga decisions, mga katropa. Hadlok siguro ni, unya, dala ka guol, mauna nga, mauna iyang gibuhat ka tropa, kaya waman siya gipanindigan, waman siya gipanagutan, mauna nga, nana iyang nahimo nga desisyon sa iyang kinabuhi para masave ang iyang anak. Mauna niya, gicharge pa hinog pangilkil hinoon, ako pa ni mo. Doon na lang ka, dito, vowsik, 19 anyos pa man dahil ni. Dili na hinoon ka minor, pero sa pangidaron, 19 anyos ka tropa, bata pa yun, di pa ginit kahibalo ka tropa sa mga angay buhaton. So, na-pressure yun ni. Nadala ni sa mga tamis ng mga pamulong ani mga lalaki, ani laki. Mga laki, makadaot yung mong career, makadaot yung mong kinabuhi, mga lakiha mo ha. Taro mo siyong kinabuhi, mga laki. Tinuod bitaw kay kung wala bitaw ni katropa gipaasa, wala ni katropa gipakitaan o ganindot katropas mga pulong, di man ni mayunani. Nya bata pa gud ni, nya ikaw laki kay balukan dula-dula ra na imo, ikaw dapat ang namugong dili kay patong ra pud ka diretso. Nya pagkahuman di man ni mo kayang atubangon ang sa gubangon ang umaabot nga mga sitwasyon. Mani problema kay blessing mani unta mga katropa pero nahimong problema tungod kay ang lalaki na gid ang modili mga katropa wagi mabuhat ang baye. Muna nga girls be wise, sunod. Be wise mo mga girls ha. Ay mo patakag papatong aning mga lalaki nga mura rag mga langaw katropang way ka nang mga baruganan mga katropa. Mga be wise gyud.
1: Bullseye!
0: Katropa, itong oras, alas 8:18 na sa buntag. So, way paglangoy mga katropa, ato lang makauban karon ng ato ang kasparing karon kabuntagon sa itong programang Bullseye. Diyan katropa, tagaan o katinawan ang kamatayon katropa ni Carida o lakip ang tulok kakaubanan ni ining naglihok mga katropa sa grupong NPA. Ato ang hibaw-on katropa, no, kung kini ba kalampusan ba ni o duna ba'y kalapasan. Tungod katropa, ang CPPNP ay nagpagawa sa ilahang pamahayag mga katropa. Ugali, gitawag nila kini, kaning mga nangamatay katropa nga mga bayani kuno. Ha? Bayani oroy. Atong hibaw-on mga katropa, pinaagi na ni Sir George o Lieutenant Colonel George Halyurena, ang commander mga katropa sa 8th Infantry Battalion.
1: Good morning.
0: Atong hibaw-on. Sir, maayong morning kanimo diha, sir. Katropang Rusto mo balik sa kuang ko tingog. Okay na. All right. Sir George, maayong buntag kanimo live kita sa programang Bullseye. Madungog kita sa probinsya sa Bukidnon. Oh, walay tingog katropang Rustom. Mao ni akong pangutana ka ganina ngano magid nga kuduna tay live guest. Mangin ani. Number 4 man kaha. Sige, ato ang pabuton mga katropa. Oh, pabuton nato. Kung nahimong malungtaron katropa, malampuson ang gibuhat katropa nga operasyon sa tuang kasundaluhan, no? Dito sa kabukiran mga katropa diin nakuha no kining mga nahibiling nga grupo mga katropa sa walhong grupo Nakip na ang top leader katropa nga si Karida. Dito ni mga katropa nahitabo mga katropa sa kabukiran sa Agusan. Gali, matawag na nato, makonsidera na nato mga katropa nga insurgency free na ang bukid nun tungod kay kinira magid sila ang nahibiling gipanggukod. Okay na. Wa ko'y madunggan. Hello, Sir George. Good morning. Wala ko'y madunggan dari katropang Rostom. Di na ko madunggan ang tingog ni Sir George. Atong ni aging Setyembre 12, 2026 mga katropa, no, dunay nahitabo katropa nga encounter sa tuang kasundaluhan batok mga katropa sa nahibiling grupo sa CPP-NPA mga katropa, no, dito sa Barangay Bakingking Esperanza Agusan del Sur. Mao mga katropa ang nahitabo nini nga na-neutralize mga katropa ang kining upat ka mga individual. Lakip na katropa si Karida, no, gitawag na to katropa nga si Nanay Rida. Diin galihok kinis kabukiran mga katropa sulod sa 40 katuig. Imagine, kadugay na niinin niya galihok mga katropa. Well, nagpaabot ta sa kuan, gikunek pa ni katropang Rusto mang audio. No, atong ila-ilahon kinsa ni sila. Ila-ilahon nato ni mga katropa kung kinsa ni sila mga katropa. Si Julia Cagadas Lastimosa, kung nailhan katropang Reda, dito sa Bukirong Bahin. Taga Bugo, Cagayan de Oro City katropa, kini siya, nagsugod ni siya mga katropa, dawa, okay na? Alright, so mga katropa, ito makauban, again, si Lieutenant Colonel George Haliorena, sir, maayong buntag kanimo, sir. Basin doon ay problema dari katropang Rostom. Yun. Ba ko'y madunggan ka naas. Number 4, mga katropang Rostom. Walay tingog. Walay tingog si Sir George. Unsa may nahitabo ni Niron. Basta live program, ingunani kita. Hello, sir? Nawala. Nanatong unta ganina. Nawala. Hello, Sir George? Basin ako na po ang dili madunggan.
5: Hello?
0: Hello, Sir George. Good morning.
5: Madunggan?
0: Ayan, madunggan natin ka, sir. Hello, sir? Madunggan na ako si Sir George. Siya na pwede kadungog na ako. Sige, klaruhan na ninyo di abe kay ang atong oras gadagan niya. Importante sa kayo ng oras ato ang bisita karon basin o gano'n pa ni mga lakaw.

0: Hello, Sir George. Mayong buntag.
1: Mayong buntag ka ni mo, Mama Marie.
0: Madunggan ta ka.
1: Okay na.
0: Alright, so pasensya kayo. Medyo nalangay. Kaya doon na yung mga adjustment pa. Kusgi lang gamay, katropang Rustom, ang audio ni Sir George. Alright, so mga katropa, naasa to ang galinya karon. Lieutenant Colonel George Halyurina, commander sa 8th Infantry Battalion. Sir, mayong buntag. Live kita sa Bullseye. Madunggan kita sa probinsya sa Bukidnon.
1: Mayong buntag sa atong tanan na katropang Marie, sa tanang mga tagpaminaw sa ating programa karong buntaga, o sa tanang mga Bukidnons, mayong buntag sa atong tanan.
0: Mm-hmm. Sir, mukong congratulate ko nimo kay para sa ko kalampusan ang mahitabo nga pagtapos, matawag nato sir nga pagtapos sa insurhensya na gyud sa Bukidnon. Kay kining pagka-neutralize na hibiling grupo sa NPA para sa akoa or para sa kadaghanan, kini katapusan na gyud sa armadong pakigbisog. So congratulations again sa imuha og sa tuang hanay sa kasundalohan.
1: Daghan salamat, katropang Marie.
0: Atong niagi nga September 12, 2026, wala natago sa tuang mga katauhan nga adunay nahitabong encounter no sa tuang militar batok sa walhong grupo dito sa Barangay Bakingking Esperanza, Agusan del Sur, diin namatay ang upat ka mga miyembro sa NPA, lakip na si Karida. So after adto sir, nagpagawas usab og statement ang CPP. So before tamo adto dito, ilaho nato sir, kinsa ni sila kaning mga namatay, nakuha nato.
1: Katropang Marie, meron tayong apat na nakuha through sa legitimate na encounter natin sa Barangay Bakingking. Si Kareda, siya si Julia Cagadas, about 60 years old. Siya ang secretary mismo ng ating North Central Mindanao Regional Committee na dugay na nato gigupot-gupot o gihangyo na mag-surrender. Ang iyapod ka kauban, si alias Maki, ito si Roca May Bihag, alias Maki, siya naman ay membro ng Executive Committee for Production ng the same na region, itong NCMR. Kauban siya ni Reda nung nagkaroon tayo ng encounters din sa Barangay Pakingking. Naapod ang duha ka membro, si alias Doydoy ng taga Hingoog City. By the way, si alias Maki na kauban ni Reda mismo ay taga Sambuanga, Sibugay. Nasa 30 or 28 years old po siya, si alias Maki. Ito naman si alias Doydoy ay taga Hingoog and around 50 years old ang iyang edad. And then si alias Kikoy, isa rin itong membro ng headquarters force niyo na nagauban dito sa grupo ni Reda. Katropang Marie.
0: After manggod sa nahitabo nga engkwentro, dihang nakuha na ang mga patayng lawas sa ato ang nahisgutan, dunay gipagawas nga statement ang CPP, dunay gipagawas nga statement ang ilahang grupo, o kini sila nga upat ka mga individual, Sir George. Gidescribe ni sila sa base silang statement sa lahi nga pamaagi. Moreba o gidescribe ni sila, Sir, nga mga bayani ni sila, dili lang sa ilahang grupo kundi bayani sa matag katawhang Pilipino. So mao na ang pagka-describe. So karon ang mga tao dunay mga ning simpatiya sa ilaha, dunay nagpakita og suporta og pagduot ngadto sa gobyerno, lakip na ang pagduot sa operasyon sa kasundalohan. So mao na ang kinahanglan na gikonek ka namo, Sir George, kay kamo ang operating team niini, og gusto namo nga mapasabot nga to sa katawhan, mapahibalo sa katawhan kung unsa gid ang gibuhat nga operasyon sa kasundalohan, kinsa-kinsa gini sila, no? Kaya ang ato ang gikahadlukan diri, Sir George, masig kini nga statement mahimo bitaw ni nila, Sir George, nga napod mao'y hinungdan nga mangrecruit na pud og mga bag-ong nga mga miyembro, kay lagi mura ba og dunay mga pangdaot kay matul pa dunay mga kalapasan. So, sir, gikan sa inyong operational perspective, so unsa ka significant ang pagkawala ni Kareda nga matud pa 40 ka tuig naman ni sa kalihukan ug tulo pa niya kakaubanan dito sa Bakingking? Unsa ang epekto niini sa capability sa NCMR sa Agusan del Sur ug Bukidnon?
1: Katropang Marie, okay pa ang aking audio?
0: Yes, sir.
1: Okay, katropang Marie, unang-una yung pagkawala ng apat na kinabuhi. kasama ito si alias Reda, si Kareda, ang secretary sa NCMRC. For me, it's just an operational accomplishment para sa amo. Ang tinuod yun na tagumpay para sa ako, isa kanang may hatag nato ang isa ka insurgency free, may hatag nato ang seguridad sa mga katauhan, labi na yung nadito sa mga geographically isolated and disadvantaged areas and dun sa mga IP communities nato na pirmi na apektado sa kining insurgency problem nato. So pag may hatag nato na, may hatag nato ang good governance, may hatag nato ang maayong pagamhanan o ang tinuod na panerbisyo sa mga katauhan, mauna ang ang tinuod na accomplishment para sa ako. It's not the kung pilang atong napatay na armadong grupo kay kahit papaano sila gyapon ay atong ka pareho na Pilipino. At tinuod. naging biktima sa mga propaganda sa mga leader na nauna sa ilaha, mauna recruit po sila na mag-join sa kalihukan na katropang marito.
0: Ang ilang grupo manggod nag-frame karon sa ilang kamatayon as martyrdom, gitawag na to ni Sir George nga kanang pagpakamatay bitaw pagsakripisyo tungod og alang sa ilahang gituuhan. So dunay mga social issues, sir, like yuta, kakabos, diskriminasyon, mao kana ang rason nganong adunay mga tao nga nisaka sa bukid ug nagpaanib sa walong grupo. So sa inyong tan-aw ba, sir, so unsaon nato pagbalanse ang military operations ug pag-address sa root causes sa nga maoy rason nganong naay pipila ka mga Pilipino, labi na ni sila nga nipili sa armadong pakigbisog. So, unsa ang papel sa 8IB no gawas sa combat operations?
1: Katropang Marie, unang-una, parang normal na sa ilaha na magpagawas o inana ng mga statement na ilang i-claim na ang ilang mga kauban ay isa ka mga bayani, na isa ka mga inspiration. Pero normal na yan sa ilaha, every after military operations, Katropang Marie, mauna ang ilang ipagawas na statement. Kaya nga gusto po nila na i-boost ang moral sa mga nabilin na kauban nila dito. And at the same time, tama itong imong gisulti ka ganina na gusto po nila makakuha og simpatiya para with the hope na makakuha pa og additional na mga miyembro nila na maglakad-lakad dito sa kabukiran. Pero Katropang Marie, dili na siya maayong pamarisan. Kaya ang atong mga gipanggukod sa Philippine Army, isang mga grupo na daghan mga kaso, criminal cases, mga multiple murder, nay mga double murder, nay arson, nay mga robbery. So, kung ang ilang mga pirmi hisgutan ang primary issues nato, mao nang rason nga nung nag-ano sila, nag-join sila sa kalihukan. Katropang Marie, dugay na nato sila gihanggat, dugay na nato gipakita sa ilaha.
0: Tama.
1: Kung unsay atong mga peace and development initiatives, activities ng gobyerno, dito mismo sa kasulok-sulukan ng mga sitios, dito sa mga gidas, dito sa mga vulnerable na mga IP sectors, IP communities, nakita na nila, daghan na actually mga testimony sa ato, na mga FRs, na nakita nila na ang mga propaganda sa is just propaganda. Kung ang problema sa yuta, naana dito ang atong mga government agencies, NCIP, DA, DNR, naana sila dito. Gidalanan nato dito sa mga sitios na ilang giingon na yung mga problema at ugi-address, nagtinabangay kita through sa whole of nation approach para i-address ta ng mga issues na ilang ginasulti na kailangan na to i-address. Unsa pa ilang rason nga naman na magpadayon sila sa ilang sa ilang kalihukan na Katropang Marie, wala tayong problema sa pagpagawa sa atong mga sentimento. Wala tayong problema as long as legitimate yung means na pagpagawas nila. Ang mandato sa Philippine Army ay yung armed bag component. Dilita pwede na mag-alsa na mag-join ta sa armadong kalihukan para i-kontrahin natong gobyerno. We can always do that. in a legitimate way, in a peaceful way. Mm-hmm. Ang pinagbabawal talaga at yun din naman ang mandato ng army ay yung i-run after itong mga armadong grupo. At saka itong sabi ko nga, itong armadong grupo na to ay hindi ito basta-basta. Sila ay notorious na grupo na marami ng mga pinatay ng mga inosenteng mga lumad, kay sunan nating lumad. Kasi ang area natin diri sa bukid, doon Kabalumanta, it's mostly composed of tribal. Mga lumad, mm-hmm. mga kaigsuanan natong lumad. And sila, ang mga kaigsuanan natong lumad, sila mismo ang nagpakita ng ilang ano, kanang pagkontra, pagsalikway sa CPP-NPA. Kung makahinumdum mo, ang 8th Infantry Battalion na higipahigayon na higaw nun tribe, nag-unite ang mga kaigsuanan nating higaw nun, coming from 7 municipalities and Malaybalay City, mm-hmm. para i-declare nila ang kagustuhan nila na makabot ang kalinaw o isarikway ang mga armadong grupo katropang marina. Mm.
0: Aside sa sama sa imong giingon sir nga pag-aghat kanila pagbalik sa sabakan sa gobyerno, bisan kami sa XFM nakita namo ang pagpaningkamot sa kasundaluhan, kay there were times duha ka beses siguro nakakuyog mi sa pagpanghagbong og leaflets. Nabasa gina ko to personally unsay laman adto. So mga pag-aghat bang munaog na sila unya pagpakita tong adunay mga kaubanan nila sa una nga ni surrender na nga nagbaton gid sila og nindot na nga kinabuhi, haruhay nga kinabuhi kauban ng pamilya. Sama sa imong giingon ang pagpaningkamot sa gobyerno nga pag-aghat kanila sa pagbalik sa sabakan sa gobyerno pagkanaog, wala nagkulang ang gobyerno.
1: Tama ka diyan, katropang Marie. Dagantay mga initiatives, dagantay mga pagpaningkamot,
0: mm-hmm.
1: na makaabot sa ila ang mga maayong programa sa gobyerno nato.
0: Mm-hmm.
1: Na ang atong gideploy na atong MCSST, ito mautong team nato na nag-immerse dito sa sitio, sila ang isang way nato na ipaabot sa armadong kusog na o armadong grupo na mm-hmm. na kini mauna ni ang solusyon sa atong solusyon sa mga gipang yaw-yaw na mga propaganda nila,
0: mm.
1: na ang atong gobyerno dire kidala na nato para lang maipaabot sa kanila na ginasulbad nato ang mga ano ang mga problema dito sa far-flung sitios. And mm-hmm. of course ang atong LGU dire sa Bukidnon, labi na sa LGU Bukidnon and sa akong area of operations, nakita nato ang mga mayors nato and of course ang atong governor ay talagang naningkamot na biya ang kanilang active support. Sila ang nagpanguna para isulbad nato ang insurgency. Sila pud ang nanguna. In fact, gina-encourage nila ang ating mga itong mga grupo ni Reda na mag-surrender na. Eh, mm-hmm. wala na tayong rason para magpabilin pa dito sa bukid.
0: Mm-hmm.
1: Mas maayong unahon nato ang mayahatag ang kalinaw. Kung kanang ma-ensure nato masugdan or may pagpadayon nato ang kinikalambuan, mm-hmm. sa mga nasa sitios, nasa mga far-flung areas, nasa mga geographically isolated areas, katropang Marie.
0: Mm-hmm. For the information na lang sa mga katauhan, sir, nga wala gid nasayod, kini ba nga grupo ni Carida, o unsa ba ang ilahang ginabuhat dito sa kabukiran nga matawag nato nga ang mga lumad, sila mismo ang nisalikway kanila?
1: Katropang Marie, kabaluman ang atong mga kaigsuonang lumad, kining mga NPA, sila manggutong mga magsinamukbiya, magkuha og mga pagkaon, mag-harvest, mag-extort sa itong mga ongoing infrastructure projects diyan. Ilang ipang extort kining mga contractors, mga big companies na naga-implement sa mga projects. Actually, nagadugay ning armado tungod kay dako ang ilang mga kantidad sa kwarta na nagkakuha. But that was before. Yung tungod sa atong pagpaningkamot, tungod sa atong sustained military operations,
0: mm-hmm.
1: kanang ilang mga pang-extort, ilang mga pang-istorbo dito sa mga geographically isolated areas ay atong napugnan,
0: mm-hmm.
1: atong na-control. Kay wala man tayo nag-undang na sa atong operations. Simula nung ako'y nag-include as a commanding officer ng 8IB last year, wala na yung undang ang ang atong ano, ang ating focus military operations. Kaya ang atong gusto, mahuman na ang insurgency diri sa probinsya sa Bukidnon, katropang marina.
0: Ngano ni abot sa punto sir nga na neutralize sa kining upat ka mga individual, lakip na si especially si Kareda, knowing doon na tayo gibuhat nga pag-reach out kaniya. So wala ba'y chance nga na meet ninyo ni si Kareda o personally na hangyo or unsa ba nga pamaagi ang inyong gibuhat nga pagduol kanila o pag-aghat para lang mubalik? Well, ning abot sa inani nga na patay hinoon sila.
1: Katropang Maria, daghan pamaagi ang gihimo sa 8th Infantry Battalion. And of course, tanang mga battalions under ng 403rd Infantry Brigade. Ang una dyan, of course, yung atong magipang-deploy na mga mobile community sustainment teams nato na nag-immerse dito sa mga sitios na posibleng atuan ni Kareda. So, na sila dito, sila mismo ang nag-explain dito sa mga katawhan, ipaabot kay Kareda kung kinsa man ang maduulan ni Kareda para mag-surrender na. Pangalawa, naapod tayo mga loudspeaker operations na namin itong KM na sakyan, itong military truck na among ipadala dito sa mga kasuksukan na kabalota na maabot sa atong loudspeaker para kining mga nagatago na mga armado, madunggan nila na ang gusto nato ay mag-surrender sila, ang gusto nato ay ang kalinaw, ang gusto nato ay buduol na sila sa ato para matabangan nato sila sa pagbalik sa ilang pamilya. Aside from that, Katropang Mari, kung kabalo mo, nakabantay mo, taghantay mga air assets, itong mga helicopters natin na naglipad-lupad. Tungod kay natin mga gipang-distribute na mga leaflets. Nakabutang na dito ang pamaagi kung gusto na nilang mag-surrender. Nanay dito ang contact numbers step by step. Napakadaling sabton. Dito namo gipang-bagsak sa among na-assess na location nila habang tayo ay nag-operate. So, halos tanan sa mga radio programs nato, sa mga tribal leaders na atong mga kauban sa peace and development, ato na silang gigamit para ipaabot kay Kareda na ang tumong nato ay ang maayos na pag-surrender. Dili nang kanang encounter or dili kanang kamatayan ang atong gina-intention, but ang peaceful surrender unta. Katropang Mari. Until dumating sa dito sa nakaabot ta sa Barangay Bakingking, nagsugod ang atong operations diri sa Upper Pulangi ni adto sa Naabat Complex. Nasundan nato hangtod dito sa Barangay Bakingking. Kay ang mga tao dito dili na pud ganahan padayon ang itong armado. Mao ang residente dito, sila na mismo ang nagtawag sa ato kung asang location. Sila po naghanggat na sa ila dito na ipasurrender na. Even ang kining mga nagsurrender katropang Mari,
0: yes,
1: mga nagsurrender na kauban ni Reda, grabe ang paningkamot po nila according sa ilahan na ipasurrender good si Kareda, pero really good na musugot si Kareda. You can interview itong mga FRs nato na nagsurrender. Kaya kapoy na. Dugay na nila na gusto mag-surrender, but tungod kay sa panghadlok ni Kareda sa ilaha, wala sila nakapag-surrender until that time na nasundan nato sila sa Barangay Bakingking ng Esperanza Agusan Borso.
0: So, moraga sad lang paminawon nga wala sila or nahimong instrumento ang kamatayon ni Reda aron sila nga mo-surrender.
1: Parang ganun na Katropang Mari, nagpasalamat po kita kay after nato na ma-encounter sila, nung na sila'y chance na maka-escape kay Reda, ilan ang i-choose ang pag-surrender sa atong gobyerno at Katropang Mari.
0: Ayun, sir, para ma-clear nato kay syempre katong panawagan sa CPP-NPA, mura po sila og nag-aghat ba or nagpakita bitaw og simpatya again dito sa mga namatay o niya ang mga tao nga wa gid nasayod. Muhatag po sila og simpatya. So, for transparency, sir Bob, para sa pamilya sa namatay o para sa mga naminaw karon, pwede ba nato ma-share kung unsa nahitabo dito sa Bakingking encounter, no, base sa ato ang proseso dito, o unsa ang standard procedure sa 8IB human sa encounter para masiguro nato, sir, or mapahatod nato sa katawhan nga wala tayo nalapas sa IHL. Wala tayo nalapas sa ilahang tawhanong katungod.
1: Maayo na tanong yan, Katropang Mari. Unang-una, nung

0: kinuhan natin ng kanilang cadaver, itong tatlo, apat, all in all, apat, atong ano, gi-request agad yung presensya ng ating PNP SOCO to process, to conduct a medico-legal para dun sa, ano, sa proper disposition ng mga cadavers natin na ito. Mm-hmm. And of course, ano na to, atong gihatagan o maayong pagtagad para ma-ensure na to yung dignidad gihapon sa mga cadaver, yung itong mga namatay.
1: Mm-hmm.
0: Atong sa lang, ano, atong gipadala sa mga kaning, like for example, kining tatlo dito man sa Hope Funeral Homes. Naapod actually ang LGU dito, gipangunahan sa mayor dito sa Esperanza, si Honorable Teo Manpatilan. Nakauban namo na among gi-ensure na mahatagan o insaktong ano, pag-alagad dito sa mga cadaver na dito. And the same din sa cadaver ni Reda na gidala nato dito sa Bukidnon through sa effort ng atong brigade. And the same na na proseso ang atong gihimo. Wala tayo makita na naglapas ta or nagkaroon ta ng violation. Kaya mauman po ang standard operating procedure sa Philippine Army that mm-hmm. every time na merong mga casualties, we will give them the proper treatment. Ang Army, ang kasundaluan nato karon na katropang Marie ay very professional, very mm-hmm. disciplined. And we are always reminded of our obligations pagdating mm-hmm. sa IHL, pagdating sa atong mga constitutional rights. Ang atong mga kasundaluhan ay well-versed na. Dili na siya parehas siguro kung sa una man, kung na may inana. But karon I can say that we are all very professionals and mm-hmm. disciplined soldiers.
1: Mm-hmm.
0: Katropang Marie. That's why I can say na inana kay mao ang suporta sa mga komunidad naman sa ato ay we nagpadayon ang among ano ang paggather ng information tungod sa ginahatag ng mga informations ng mga residente.
1: Mm-hmm.
0: Mao na ang makaingon ko na ang trust nila sa kasundaluhan na agbitya ug wala na sila ano wala na sila simpatya or support na ginahatag sa grupo.
1: Mm-hmm.
0: That's why, in fact, itong grupo na ito, kung imong makaistorya ang mga FRs, naglisod sila sa pagkuha nila ng mga supplies nila kay wala man na sila, wala na sila maduulan na maingon nila na ilaha.
1: Uh-huh.
0: Kung naaman sila masugo na makakuha o ginagmay ng mga pagkaon nila na ilang nagamit sa ilang pagdagan-dagan, ay kining mga nahadlok kay kinsaman ang ilang makita sa dalan, ilaman ang duro, diretso suguon para magpalit sa ilang mga pagkaon.
1: Mm-hmm.
0: But in general, wala na tayong katropang Marie, wala nang mga IP communities na nag-support sa ilaha. Wala nang yung mga residente natin na nasa far-flung areas.
1: Mm-hmm.
0: Wala na. Ang ilang simpatya ay nasa government kaya na-feel na nila ang services, ang good governance na ginahatag sa atong mga local executives.
1: Mm-hmm. Katropang Marie. Sir George, base sa mga hulagway ang nagkalat social media, grabe ang kadaot sa lawas nila, like dagko kayo ang pahak sa ilang sa ilang ulo, sa ilang lawas, sa nganong ingon aning dagko kay sila og ganang igo.
0: Katropang Maria, during the encounters it was a running gun battle.
1: Mm-hmm.
0: Nakailang encounter tayo kay grabe po ang ilang pag evade pag-atakas sa atong grupo. Through that running gun battle, ang atong mga kasundaluan po dahil talagang of course we are well trained sa among marksmanship. Kung atong balikan si alias Kakoy
1: mm-hmm.
0: na namatay din through a legitimate encounter noong June 21 sa Sitio na Rumusan. Isa lang din ang kanyang tama while nagpa-inventrohan. Doon lang din sa kanyang sa ulo.
1: Mm-hmm.
0: Ang atong kasundaluhan na Katropang Marie, 99% ang among kasundaluhan ay experts dahil padayon regular ang among marksmanship training. Dilipod nato intention na dito sila
1: maigo
0: pero uh-huh. tungod sa close fight ang nahitabo, siguro dito lang yun sila na naigo.
1: Marag isa sab siguro nang gikahadlukan sa mga nahibiling miyembro sir nga mo surrender kay nakita nilang usang grabe ka damage nga grabe halos dili na gid mapurma ang ulo ba tungod sa encounter. Sir, kumusta man ang inyong

0: relasyon sa pamilya aning mga namatay?
1: Katropang Marie, sa bahin sa HIV, sa side ng HIV, kasi ang atong gihimo is ang 4-Altered Brigade na ang nag-facilitate na i-contact ang family sa mga namatay.
0: Mm-hmm.
1: Pati na rin yung 26 Infantry Battalion na nandun sa Agusan kay Area Manila doon, at nandun naman din yung Kadiver. Sila na po yung nakipag-communicate. Pero tama ka, Katropang Marie, ang aming standard operating procedure kung kinsa man ang Army ang ma-designate is that hindi pa natin kinokontakt natin yung family about sa naitabo sa ilang miyembro.
0: Mm-hmm.
1: Og atong gina-assist, nagahatag ta og personnel na directly na tumututok para ma-assist itong family, ma-process ang mga tanang mga documents na kinahanglan, matabangan ang pamilya na ma-transport ang cadaver from the funeral homes papunta dun sa ilang respective residences. Mao nang atong mga effort, and as much as possible na natay mga immediate assistance in a form of let's say food package.
0: Mm-hmm.
1: And cash. Mao po ang atong gina-extend sa sa family doon lang sa side ng Army. Of course, naput to yung mga support coming from the LGU.
0: LGU.
1: Like for example, mm-hmm, yung paghatag o burial assistance na sa atong case diri sa Bukidnon,
0: mm-hmm,
1: na ang provincial government led by our honorable governor Rogelio Roque,
0: mm-hmm,
1: and si even si second district congressman
0: to,
1: si Attorney Kit Flores, talagang napaka-active.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na sila magtatanong kung taga saan itong armado. As long as nandyan, they will extend the burial assistance. Yan po ang pinakamagandang partnership na permi natong ma-experience diri sa Pugidon. Kay tanang mga LGUs, tanang mga partners, stakeholders nato ay very, mm-hmm, active, very supportive sa atong counter-insurgency. Katropang Marie.
0: Sir, masingit ko lang, prior sa encounter, unsa inyong gibuhat nga safety measure, and after sa encounter, kumusta ang mga sibilyan dito sa Bakingking?
1: Unang-una, Katropang Marie, ang encounter natin ay nandun sa around 2 to 3 kilometers away from the barangay.
0: Okay.
1: So, nung unang nagkaroon tayo ng encounter, ang ginawa ng ating brigade ay nagpadala kaagad ng QRT teams para ang mga katawhan dito mabigyan ng timely information kung unsay nahitabo o unsay ongoing na update dito sa ilang area.
0: Mm-hmm.
1: And of course, ma-advisean sila na for the meantime ay in-advise muna na hindi muna lalabas sa kanilang mga papunta sa kanilang park,
0: mga
1: just
0: bukid
1: to ensure, mm-hmm, yung kanilang security, Katropang Marie.
0: Yun.
1: Nandun ang ating mga kasundaluhan, and again, dahil na-advisean sila na mag-stay muna sa ilang barangay, we coordinated with the LGU Esperanza na makapaghatag ug food package, which we are very much thankful kay ang LGU nato dito ay very wala nang tanong-tanong, they supported us, they extended assistance, necessary assistance para sa barangay. Ang pinakatumong talaga nato is that during that operations is walang civilian na maging madamay
0: mm-hmm
1: pa sa atong encuentro against sa armadong grupo. Which is na-ensure natin yon na Katropang Marie, wala ni isang civilians na nadamay dun sa 6 encounters na nahitabo dito sa barangay,
0: mm-hmm,
1: barangay Bakingking. And we are very much thankful dahil nga bisan nato initially gi-ensure nato yung gi-hold natin sila to ensure their security, nahatag nato sa ilang mga needs dito sa barangay, mm-hmm, Katropa.
0: Sir George, humana ba atong paggukod sa walong grupo? Unsa ang next nga mga plano?
1: Katropang Marie, dito sa Bukidnon masabi na natin na insurgency free dahil itong mga NPA na nagalihok dito,
0: mm-hmm,
1: mauna ni ang grupo ni Reda o ang headquarters force niyo na nakuha nato.
0: Mm-hmm.
1: Although ang NPA napa ang ilang remnants na nadito sa Misamis Oriental under kay Jakem.
0: Mm-hmm.
1: Pero itong grupo kasi ni alias Jakem ay nag-ooperate lang dito sa Misamis Oriental, particularly Hingoog City, Laveria, Balingasag, dito lang po siya nagatuyok-tuyok. Hindi naman po siya nag-aantidiri sa atoa. So, ang armado na nagalihok diri, based on our record, ay wala na, nakuha na natin sila, Katropang Marie. That's why, sa karon, nagpadayon man kita sa atong sustainment operations, we have to sustain our gains in the far-flung areas. Kasi ang tinuod na laban is to address kung unsa man itong mga issues na ginari sa atong mga kaigsunan.
0: Mm-hmm.
1: Mauman ang rason nga naman na, ang uban na recruit tungod sa propaganda, tungod po kay na yung mga issues. Karon, ato man nang gisugdan na, lugay na natong gisugdan, mm-hmm. pero sa karon mas makapag-focus ta sa atong partnership, sa atong pagtimbayayong sa atong mga stakeholders mm-hmm. para mas mapadali o mas effective ang atong pag-address sa mga issues or sa tanang mga kinahanglan dito sa mga far-flung areas kung saan dito yung pirmi na affected, vulnerable na mga sectors na ito, Katropang Marunong.
0: Mm-mm. Kining gibuhat karon nga pagpagawas og statement sa CPP-NPA, murag nakita na ito dari Sir George nga pagaghat na po ni, no, nga makarecruit gamit ang kanabang murakag makahilak o makaluluoy nga sitwasyon kunuhay aning mga namatay. So, doon na natay action siguro anino nga gibuhat para magukod ning naan na po sa white area nga galihok ani.
1: Tama ka dyan, Katropang Marie. Alam mo, ang pamagi nila dyan ay propaganda.
0: Mm.
1: Katulad ng sabi mo kanina, ilang isulti na itong mga kasama nila ay mga martyr, kunuhay.
0: Mm.
1: Pero again, ang focus natin karon ay to address kining mga issues kay para wala na sila yung propaganda na gamiton sa ilang pag-recruit.
0: Mm-hmm.
1: Nagpadayon man ang atong mga mga LGUs sa paghatag o services, basic services, pag-address sa mga primary issues like about problems sa lupa, problems sa education. Makita man ninyo, Katropang Marie, kagan natay mga efforts to address literacy doon sa mga barangay,
0: mm-hmm.
1: paghatag og mga infrastructure projects like yung mga pag-enhance ng mga roads, pag-construct ng farm-to-market roads. Marami nang makikita natin itong LGU very active. And of course, the different government agencies nagtinabangay kita para maihatag nato kung unsa may angay ihatag, kung sa may atong maayong pang-address sa mga problema na gina-raise sa atong mga affected areas.
0: Mm-hmm. Ayun. Sir George, ibuhang parting statement?
1: Katropang Marie, ang kasundaluhan, ang gusto namin ay peaceful na pamaagi na mahuman ang insurgency free. Pero ang kasundaluhan, dilipod may magundang kung ang armado, itong remnants ng NCMRC ay dili magsurrender. Dilipod mo sugot ang kasundaluhan na magpadayon sila sa ilang mga karahasan, sa ilang mga atrocities na pangahimuon dito sa mga vulnerable sectors. Ang priority nato, makapot nato gyud ang malinaw. Kung makapot nato ang kalinaw ug ang kalambuan. Mao na ang atong pinakatubong. Suportahan ang LGU, maihatag ang mga services na para sa ilaha. So, kung ang remnants ng NCMRC dili mag-surrender,
0: mm-hmm.
1: Ang army magpadayon kita sa atong mandate na i-accomplish kumanon ang itong armed insurgent, itong armadong grupo, dapat ay mawala ni siya para ang kalambuan o ang kalinaw
0: mm-hmm.
1: makabutgit na ito, Katropang Marie.
0: Yun.
1: So, akong ginahanggat ang nagpabiling grupo, itong grupo ni Jaquem, although nandun sila sa Misamis Oriental, dito sa may Hingoog and Claveria area,
0: mm-hmm.
1: akong gihanggat, dili na ito hulaton na magkaroon na punta o encounter at encuentro. Dili na ito gusto na napod makalas na kinabuhi, mamatay
0: mm-hmm.
1: sa tungod sa encounter na ito.
0: Mm-hmm.
1: I encourage na ilaha na piliin nila ang kalinaw, piliin nila ang ilang pamilya. Ang ilang pamilya dito, ang iyang asawa ni Jaquem, si alias Mulin, ay buntis.
0: Mm-hmm.
1: Maawa sila sa ilang mga anak, ilang mga pamilya na gusto pang makauban sila
0: mm-hmm.
1: na buhi. In fact, itong mga former rebels nato na nakaubad sila, nagmahay sila, nalungkot sila kay nga naman na si Kareda wala niya gipili ang mag-surrender.
0: Mm-hmm.
1: Na makita man sa ilaha, itong mga former rebels, kung giunsa ang gobyerno, ang pagtabang sa gobyerno sa ilaha, mm-hmm. nga karon ay progressive na sila, na sila yung mga livelihood na,
0: mm-hmm.
1: kauban na nila ang ilang mga kapamilya. So, same sa atong paghanggat kila Reda, maupod ang among tumong na gusto ipaabot kay alias Jaquem,
0: mm-hmm.
1: kila Maulin na mag-surrender na lang katropang Marie. Hindi nato ano, hindi nato gusto ang kagubot. Pero kung kinakailangan nato na humanon sila tanan,
0: mm-hmm.
1: humanon nato sila tanan sa the soonest possible time ng katropang Marie. Ora to, daghan salamat sa time na imong gihatag. Again, ako po di ibalik ang akong pasasalamat sa tanang mga stakeholders, sa tanang mga LGUs na nagtabang sa ato from the province of Pugilton, the 2nd District of Camanglasan, Congresswoman Ayon, the different mayors of my area of operations dito sa Impasugpong, mm-hmm. very active ang ating mayor dito. Sila actually ang nag-spearhead sa atong counter-insurgency.
0: Mm-hmm.
1: So tanan ng mga efforts, tanang mga request na mo ilang gipanghatag. So masabi nga nato that this counter-insurgency is an LGU-led. That's why, again, from the hearts ng Philippine Army na assigned diri sa Bukidnon, from the 403rd Brigade, headed by our Brigade Commander, Brigadier General Siegfried Tubalado, and our Division Commander, Major General Marion Tiangkaw, among ipaabot ang among pasasalamat sa tanang mga stakeholders, sa tanang mga LGUs. Kaya tungod nila, madali lang nato na human ang pag-hold ng o pagkabot o insurgency free sa probinsya ng Bukidnon.
0: Tinood.
1: Kaya salamat.
0: Congratulations, Sir George, sa dako kayo nga kalampusan. Kini dili lang kalampusan sa hanay sa kasundaluhan, kalampusan usab ni sa matag Pilipino nga natagaan usab karon og kanabang makaginhawa, Sir George, nga manginabuhi nga wanay kahadlok di as kabukiran. Og syempre congratulations sa 8IB tungod kay ubay-ubay ang mga dagko nga mga lideres nga na neutralize or napasurrender og daghan usab nga mga livelihood programs ang gibubo ngadto sa taong mga FRs. Congratulations sa inyo hanga effort, sir.
1: Thank you very much, Katropan Marie.
0: All right. Tadhaki salamat, Sir George. Mabuhay ka, sir. So, mga katropa, mao ka to ang atoang atong hinabi karong kabuntagan, Lieutenant Colonel George Halyurena, ang Commander Katropa sa 8th Infantry Battalion, Philippine Army. Din katropa, no, sa ilahang mga kamot gyud na hagbong mga katropa, si Kareda, lakip na ang tulo ka kaubanan. So, gipaklaro ni Lieutenant Colonel Halyurena, mga katropa, nga ang operasyon nga ilang gibuhat walay nahitabo katropa nga paglapas sa tawhanong katungod ni ining upat ka mga na neutralized na patay nga miyembro, mga katropa, sa NPA. Dali ato man nadungog, mga katropa, nga pipila ka mga higayon, mga katropa, nga nanawagan sila, taas kaayo nga higayon katropa ang gihatag sa gobyerno o gagihatag katropa no sa tuang kasundaluhan sa ngadto sa mga nahibiling mga grupo sa NPA, labi na kini si Kareda nga mubalik na sabakan sa gobyerno, apan sila ang nagdumili. Sila ang nagdumili, mga katropa. Kining mga nanggawas nga statement sa CPP-NPA katropa nga nagpakita, nga matod pa, kini silang upat, mga martyr kini, but pasabot, nagpakamatay katropa tungod og alang sa ilahang ideolohiya, nagpakamatay katropa, ilang ipakamatyan ng ilahang ipaglaban nga kining pag-protektar sa mga tawag ani kaning mga ordinaryong Pilipino nga mga na natamakan, matod pa ang ilang mga katungod na discrimination dunay gubot katropa sa yuta ang hantud karon wa pagyud na wala pagyud natagaan og action. Apan kining tanan, mga katropa, propaganda lang kini, propaganda katropa aron nga pag-aghat na usab, mga katropa, nga duna na poy musampa, muuban kanila sa ilahang armadong pakigbisog. Dili man perpekto ang atong gobyerno, mga katropa, apan nakita nato kung unsa ang pagpaningkamot sa atong gobyerno. No? Nakita nato, mga katropa, ang kining mga programa sa gobyerno nga naabot na diha sa kabukiran. Diin na silbihan, mga katropa, atong mga kaigsuunan nga mga lumad. Natagaan sila, mga katropa, og serbisyo, no? Serbisyo katropa og nadungog sa gobyerno na and gihatag sa gobyerno, katropa, hinay-hinay ang ilang mga panginahanglanon. Dili man na murag sili, katropa, nga muhalang dayon, no? Dako kaayo, katropa, og kinahanglan nga ayuhon, katropa, no? Ang ato ang gobyerno aron, katropa, nga ma-provide, mahatag diha sa atong makaigsuunan sa mga bukirong bahin, katropa, ang serbisyo nga angay para kanila. Kaniadto, baga pa kayo ang NPA sa kabukiran, maglisod man mga katropa, no, walay kalsada, no, walay elektrisidad, walay patubig, kulang, matawag katropa nga wagi naabot ang serbisyo sa gobyerno dito. No, mo na nga daghan katropa ang na injikan mga katropa og mali nga ideolohiya, daghan mga katropa ang mga katawhan sa kabukiran, mga lumad ang nagamit mga katropa sa mali nga pagtuo. So, dihang nga gisugda na ang paghimo og mga kalsada, eskwelahan ng mga katropa, mga programa, medikal, edukasyon, no, alang sa itong makaigsunan mga lumad, dito katropa nga hinahinay nga nabalik katropa, no, ang pagsalig sa katawang Pilipino nga sa gobyerno. O dito na po mga katropa nga personal nga nahimamat nila ang mga kasundaluhan, nakita nila mga katropa kung unsa ang pag-care mga katropa, no, sa itong mga kasundaluhan diya sa bukid. Okay. Na-appeal na ba na kaniyan itong mga katropa sa ilang propaganda nga ang mga sundalo, mga abusado? Dili man ay kalimod nga dunay pipila kaniyan itong mga katropa, pankaron, sama sa gingon ni Sir George Halyurina, ang mga kasundaluhan, profesional nga nagpatuman katropa sa Batakang Balaod. No? Profesional katropa nga nagtabang nga ito sa mga katawhan nga apiktado, mga katropa sa matag encounter. Og labang profesional katropa sa paghandle sa mga FRs katropa, no, mga rescued friends sa mga friends rescued katropa nga nibalik sa sabakan sa gobyerno. So, mauna nga kung kamo diha naminaw mo, nagbasa mo anang propaganda nga gipagawa sa CPP NPA mga katropa. Mahimo katropa nga inyuhang panalaminan katropa ang nahitabo niining mga napatay tungod sa engkwentro. Wala nila nakauban ang ilahang pamilya. Wala nila katropa nakita ang ilahang pamilya mga katropa. No, ilahang iusik-usikan ang ilahang kinabuhi nga unta, pwede man tang manginabuhing patas diri sa patag, diri sa ubos mga katropa. No, daghang tanyag ang gobyerno, daghan katropa nga mga benepisyo nga angay unta nga ilahang matagamtaman ilang makuha apan mas gipili nila katropa, no, dito sa armado nga grupo. Una nga dili nato katropa sayangan ang atong kinabuhi, pinagi lang katropa sa kining pakigbisog katropa nga way paingnan. No, kung unsay mga issue diha sa inyong palibot, unsay issue sa katilingban, duna nay kanang proseso or pamaagi katropa nga ma-address kana. Again, congratulations sa tuang hanay sa kasundaluhan, labi na, no, diha sa 8th Infantry Battalion headed by Lieutenant Colonel George Halyurina, Philippine Army. Congratulations sa kanang dako nga kalampusan mga katropa. Matawag na ko nga kini dako nga kalampusan dili lang sa kasundaluhan, lakip na, no, sa katawhang Pilipino. Bullseye. Atong oras katropa, alas 9:07 sa buntag nang lapas na, pero humano na to ni katropang Rusto. Lapas naman ta, maragalanganin naman mag-break. Pasensya kay mga katropa ha. Oh, nang lapas kita sa tuang oras, atong palutso ning ulahing balita nga atong nakalap mga katropa, sulod sa 24 oras, balikos akong bed katropang Rusto. Matod pa mga katropa, CHO Malaybalay gipalig-on ang risk communication o pagdumala sa misinformation. Ha? Huh? Wala ko music dere, wala. Oh. Nag-play na kaliya? Oh, wala. Asa man pisliton dere be? Oh, basta live lagi ta mga katropa, ingon ani kita. Kani? Ah, mo de na. Tungo na ito mga katropa, si Chong Malaybalay, gipalig-on ang risk communication o pagdumala sa misinformation. At ang hibawon ng detalye pinagin ni katropang Janice Lumamba sa PIA Pukidnon. XFM
2: Report. Gipaligon sa City Health Office sa Malaybalay City ang ilang kapasidad sa risk communication o pagdumala sa misinformation pinaagi sa usa ka lima kaadlaw nga risk communication and communication engagement infodemic management nga kalihukan. Gipahigayon ang training gikan September City hantod 11/2026 sa Loizes Malaybalay City sa pagkigtambayayong sa Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao Health Education and Promotion Unit. Kumung sa maong kalihukan nga palambo ang kahibalo og kahanas sa mga health personnel, nagkalain ang opisina sa lokal lokal nga paghamhanan o mga partner agencies sa paghatag og sakto og tukmang panahong impormasyon, ilabi na panahon sa outbreak o public health emergencies. Kabahin usab sa training ang hustong pag-ilaw pagtubag sa misinformation o disinformation, aron malikayan ang pagkaylap sa sayop o makalibong nga impormasyon nga mahimong makaapekto sa panglawas o kaluwasan sa komunidad. Mitambong sa kalihukan ng mga representante gikan sa nagkalain-laing opisina o ahensya, lakip ang CSWDO, Department of Agriculture, City Veterinary Office, SENRO, CDRRMO, DILG, CHRMO, City Administrator's Office, Sangguniang Panlungsod, Liga ng mga Barangay, City Health Office, BFP o PNP. Pinaagi sa mga learning sessions, group discussions o collaborative activities na palambo sa mga partisipante ang ilang abilidad sa pag-assess o pag-atubang sa misinformation o disinformation, ingon man sa pag-anda mo klaro, tukma o consistent ng health messages panahon sa emerinsiya. Nahimo usab kining oportunidad alang sa mga partisipante sa pagpaambit sa ilang makasinatian o pagila sa mga communication gaps nga mahimong matubag pinaagi sa mas ligon nga koordinasyon tali sa mga opisina o ahensya. Gipakita sa kalihukan ang kamahinungdanon sa whole of government o multi-sectoral approach aron masiguro ang hapsay nga paghatag sa health information o mapanalipdan ang panglawas o kaluwasan sa katawan. Alang sa nagkahiusap Pilipino para sa Pilipinas, kin si Janice Ninya Lumamba sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
3: XFM Report.
0: Teka, salamat ay katropang Janice Lumamba, mga katropa gikan sa Philippine Information Agency Bukidnon. Oh, naday komento si katropang Jonathan Drew. Wala ko nakita katropang Jonathan. Isod ng isa ramag cellphone akong giatubang god. Wa ano na kunin na pahutana. Ato lang ang i-message ni Sir George na imong pahutana. Unsa ka tinuod nga ang usa ka nakasibat nga NPA sa maong operasyon ni surrender sa laing batalyon. Ah, basta kay ni surrender. Muna importante diya katropang Jonathan ni surrender. Kaysa naman nagpabilin siya dito. Ah, basta siya na po ang musunod ni hang neutralize. Why dungog? Wagay dungog nang mamatay ka katropa pinagi sa pakigbisog, armadong pakigbisog. Way klarong ideolohiya mga katropa. Nakigbisog ka diya sa bukid, imong gisuot diya, gisi-gisi nga sinina, nanimaho ka pang ilok. Nanimaho ka pang tiil, kaya ang butas nga imong gisuot, katong itom nga boots. Unya, ang inyong mga lideres nga mga, excuse me. Ang inyong mga lideres nga mga politiko, toa dito sa kongreso, ay lami kay mga pagkaon, lami kay sakyanan. Unya, minilyon ang rilo. Tanawa guna. Tanawa na yun sa mo paggamit niya sa mga personal interest nila. Dako kay na silag pondo, dako kay na silag budget niya. Pero nganong ang inyuhang mga gipang suot niya, ultimo. Ang inyuhang gipang, inyong gipang kaon niya. Kung di mo manguha ng mga tanom sa inyong maagian niya sa mga lumad. Magsigira mo diha, huwag ka nang magtinula mo diha, huwag way init-init. Kabalo ka na, Katropang Rostom? Ha? Magulay o magtinula na sila nga walay ka ng dili ininit. Timplahan ra. Ah, tanawon ninyo ng mga naglingkod diya sa gobyerno nga nagpaluyo aning mga kining CPP-NPA mga katropa nga masuko ra ba o i-red tag na sila? Awa na ilang kinabuhi, di ba? Luxurious and maldific life kayo. Oy! Happy 12th anniversary mga katropa! Sa piling laan 1401, mabangis! Happy anniversary kaninyo! Batch 2014, mga katropa sa PNP. Congratulations! Mabuhay kayo mga sir o ma'am. Mayong buntag, usap diha kay Aljon Ihara. Good morning kanin po diha. Watching all the way from Sumpong. Good morning! Salamat kayo. Ay, magpatuyok na tag ruleta na to. Kaganina kay... Kaniha kay katropa, 15,000 mo. Karon upat na lang mo nabili. San siya kayo ha? Nang lapas sa itong oras katropa kayo nindot mo itong hisgutanan karon ka buntagon. Oh, at least mga katropa natagaan na ito pagpaklaro. Suportahan na ito katropa ang kalihukan sa kasundaluhan. Oh, atong suportahan dilita magpalingla mga katropa aning ilang mga pamahayag diha nga. Luoy si Karida ka ingon ani ingon adto. Wagi siya naluoy siyang kogalingon. Ha? Kung naluoy siya kogalingon ni surrender na siya.
3: Bullseye.
0: Katropa, mamili kita og lucky winner na to sa tuang katropa leta. Ato nang ipatuyok katropa, patuyok kunta ni. Patuyok mga ikasimong uyab. Ikaw nang ipatuyok-tuyok si mong uyab. sa mga nag-share kaganina, mga katropas ng programa nga naka-public ang ilang pag-share. Congratulations sa tuang winner karong kabuntagon, katropang Court Rick Libor, nakadaog ikaw og 50 pesos nga load or GCash, katropa. O palihog ko og message para maklaim ang imuhang pa-premyo. Congratulations ni mo ha. Congratulations og sa tanang mga nagpabilin sa tanan katropa nga nag-share sa tong programa kaganina. Ang uban nga wala na kay dunay gipang buhat siguro. Salamat og salamat, salamat kaninyong tanan mga katropa. Thank you. Salamat sa inyong pag-uban kanako sa tuang programa nga Bullseye. Katropa, dali natapos ang tuang programa ng Bullseye ning adlang Webes, September 17, 2020. Mo kini ang programang hatod sa makatabang aron mohimso ang palawas ug alang sa kayo sa tibok pamilya, ang Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Zanton Gold Coffee Mix, Zanton Plus Herbal Soap, Zanton Plus Herbal Oil, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule ug Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na sa kinatibok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Mariko Dino, usa ka babayapan, dili babayi lang. Kini ang programang Bullseye.
3: Bullseye. Bullseye.
4: Mga igsoon.

0: niya. Nalo ko ka naman ihi imo man gaisa-isa ng imo ang tiil diya.
1: Hindi ingon magud ang doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.

0: Uy, halah, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
4: Nga naman?
5: Nag-inom kong kape ganina? Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto?
4: Mali nang...

0: tunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanien sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
5: Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
4: Oo.
6: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Hala. Happy taong duty. Pero saan man eh. Wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsa na adik ko?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuod? Wala yun?
10: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Sa lahat kayo day, ha? Mawad ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Sige par.

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Di-An Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Di-An Bake Shop!

0: birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan o Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan o Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo. Pangnawas o mas maayong ka o maon ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Mabel, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisitin na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated. Sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Ragway Hamasulum, inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita kitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayag kita ng ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan. Kumbati gali!
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyo magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
5: Mga katupa, exciting!
6: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: kayo ang akong pagkatulong.
1: Di na hago ang akong lawas.
0: Pumunta ko sa kadlawon nga.
1: Di bugat ang akong paminaw.
0: Recommenda dyan ako ng premium D3 sa tanan labaw na sa mga inahan. Karoon nga, napatigid dyan na to. Pasagda na nga tong lawas.
2: Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Dong, nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Nagsigi na ka usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel. Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel. Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
0: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon, o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice, gikan sa SRA.
2: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Mabel, Malay Talas City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong ituyan ng mga pulong, ako ginapagatong humanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig umugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dizon Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.

0: Kahit na ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duca Street, Barangay 9, Malay Balay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bounded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malay Balay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinombas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
5: Anak, unsa man ang imong mga dulaan nga napuno man ig tubig? Iabon ni.
6: Unya na ma, kadulaan pa namo na.
5: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
6: Dili ma, unsa man akong buhaton?
5: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
7: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya, mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wag tangon ang mga butang nga pwede nga punduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon, gamit og moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.
8: Hala, happy ka akong June Day. Pero saan man ni? Wala akong ikagasto.
9: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adik to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuod? Wala yun?
9: Oo, naapagin siya rin pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
11: Mag-Santho Plus
10: Herbal Oil.
11: Garantisado.
10: Maaasahan.
11: Sa sakit na katawan.
10: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
11: Mag-Santho Plus
10: Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santho Plus
10: Herbal Oil.
12: Mga katupa,

0: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
1: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
0: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
1: Sure ka?
0: Oo.
1: Exciting!
0: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
1: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, lisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Premium D3 user.
7: Ako na yung silalay, 19 anyos, nagpuyo sa matanaw. Isipos kayo nahan, yun na tumalik

0: kayo nga akong pagkatulong.
1: Dili na hago nga akong lawas.
0: Umata ko sa kadlawon nga.
1: Ibugat ang akong paminaw.
0: Marikomenda dyan ako ng premium D3 sa tanan labaw niya sa mga inahan. Karoon nga, dapat dilid dyan na to. Pasagda na nga tong lawas.
2: Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Hala, happy na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, o sa na-addict to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Sa lahat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Thoughts. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon.
1: Isyon sa may Santa Barbara, Pangasinan. Ito'y upang tingnan mga katropa ang mga teknolohiyang naibigay na sa kumpanya sa ilalim po ng DOST Small Enterprises Technology Upgrading Program o DOST Setup. Sinuri rin ng Pangulo ang mga food technologies na binuo at na commercialize na ng DOST Food and Nutrition Institute bilang bahagi ng pagsusulong ng teknolohiya at inobasyon sa mga negosyo at sa pagpapalakas sa industriya ng pagkain.
2: XFM News Nationwide.
3: Naglabas ang Senate Impeachment Court ng show cause order laban sa dalawang miyembro ng House Prosecution Panel dahil sa posibleng paglabag sa sub-judice rule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Reginald Tongol, may kinalaman ang mga kautusan sa mga pahayag ng mga prosecutor sa mga panayam noong September 8, 14 at 15. Binigyan ang mga inisyuhan ng show cause order ng 24 na oras upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat ituring na paglabag sa patakaran ng kanilang mga pahayag. Ipinagbabawal ng sub-judice rule sa mga partido sa kaso, mga testigo at senator judges ang pampublikong pagtalakay sa merito na nakabinding kaso ng vice-presidente. Sa unang paglabag, maaaring patawan ang pampublikong reprimand habang maaaring umabot sa 30,000 pesos na multa at iba pang parusa ang mga susunod na paglabag.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Nanawagan po ang prosecution panel ng patas at pantay na pagpapatupad ng sub-judice rule sa lahat ng sangkot sa impeachment trial. Ayon kay prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, nararapat umunong imbestigahan ang mga pahayag na posible makapekto sa integridad ng Senate Impeachment Court, anuman ang pagkakakilanlan ng mga nagpahayag nito.
4: I don't think so. Kung may question dyan kung anong sub-judice, it's that particular statement saying I don't trust the courts, the senator, the president, no? Sabi nga niya, I wanna be accurate with the words that she used. Did she say hawak ng presidente, mga senador, mga West, ang mga fiscal? Yan ang tingin kong dapat tignan kung violation ng sub-judice rule yan. Kung attack ba yan against the integrity of the courts.
1: Inihig po yan ni Tolosa matapos maglabas ang impeachment court ng show cause order laban silang miyembro ng House Prosecution Panel dahil sa posibleng paglabag sa Rule 18 o sub-judice rule.
2: NXFM News Nationwide.
3: Nagpasalamat ang House Prosecution sa apat na retiradong maestrado ng Supreme Court na nagsilbing amici curiae o tagapayo ng impeachment court sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor Batangas Representative Jinky Gerville Luistro, naging mahalaga ang karanasan at bahagi ng kasaysayan ng bansa ang paglilitis, lalo na ang pagbabahagi ng kaalaman ng mga dating maestrado. Naglahad ang apat na maestrado ng magkakaibang pananaw sa mga legal na usapin, kabilang kung ilang senador ang dapat isama sa 2/3 na boto na kailangan para sa conviction. Nagkakaiba rin ang kanilang pananaw kung maaari pa bang bumoto ang mga senator judge na hindi nakadalo o hindi aktibong nakilahok sa mga paglilitis, habang iba-iba rin ang kanilang interpretasyon sa kaugnayan ng dating desisyon sa Avelino versus Cuenco. Nakatakdang iharap ng House Prosecution at Campo ni VP Sara Duterte ang kanilang mga argumento sa usapin ng conviction threshold sa September 23.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
1: Handang tanggapin ng House Prosecution ang magiging desisyon po ng Senate Impeachment Court kung ilang boto talaga ang kakailanganin mula sa mga senator judges para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, hindi nila iaangkop ang kanilang kaso sa isang partikular na bilang ng boto at sa halip ay pagtutunan nila ng pansin ang mga ebidensya ang kanilang ihaharap. Sinabi ni Flores na 16, 14, 13 o anumang bilang ang itakda ng impeachment court, sink or swim ang prosecution sa lakas ng kanilang ebidensya. Hindi rin umano nagbabago ang kanilang paniniwalang 2/3 vote ang kailangan para sa conviction, habang ang pinagtatalunan ay kung ilang senador ang dapat isama rito. Iginit naman ang House Impeachment Team na susundin at igagalang po nila magiging pinal na pasya ng Senate Impeachment Court kaugnay sa voting threshold.
3: Nakipag-courtesy call si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal at miyembro ng Integrated Bar of the Philippines Misamis Oriental Chapter sa kanilang tanggapan sa Cagayan de Oro City nitong nakaraang buwan. Sinabi ni VP Duterte na ikinalugod niyang makasama ang mga abogado at ipinahayag ang kahandaan ng Office of the Vice President na makipagtulungan sa mga programa ng grupo. Layunin ang naturang mga programa na makatulong sa mga Pilipinong nangangailangan ng legal at iba pang serbisyo. Binigyan din ng pangalawang pangulo ang mahalagang papel ng mga abogado sa pagtatanggol sa karapatang pantao at paglilingkod sa publiko. Hinimok ni VP Sara ang mga abogado na patuloy na manindigan sa tama at maglingkod sa bansa at sa mga pamilyang Pilipino. Ang nasabing courtesy call ay ginanap isang araw matapos ang imbitahan ng Senate Impeachment Court ang apat na retiradong Supreme Court Chief Justice para magbigay ng payo sa voting threshold kaugnay sa impeachment trial ng pangalawang pangulo.
1: Sa iba pang balita, mga katropa, kinumpirma po ng Bureau of Immigration ang pagpapatupad ng hold departure order laban kay dating House Speaker at Leyte First District Representative Martin Romualdez at dalawa pa niyang kapwa-akusado sa kasong pandarambong. Nananatili sa Pilipinas sina Romualdez at Pelicito Cristobal Guevara habang nakalabas na ng bansa ang iba pang akusado na si Jocelyn Sereno bago pa man may patupad ang HDO. Nauna na umalis ng bansa si dating Ako Bicol Representative Sal Dico noong July 2025. Sinabi po ng immigration na hindi na ito maglalabas ng karagdagang detalye tungkol sa biyahe at iba pang personal na impormasyon ng mga akusado alinsunod sa Data Privacy Act of 2012.
3: Si Interior Secretary John Bicrimulya na nabigo ang asylum application ni dating Presidential Spokesman Harry Roque sa Europe at inamo nitong maglabas ng ebidensya kung taliwas dito ang kanyang pahayag. Ayon kay Rimulya, lumampas na sa 6 na buwan ng itinakdang panahon ang aplikasyon ni Roque kaya nasa dating opisyal ang pasani na pinatunayan hindi ito na deny. Sinabi rin ni Rimulya na kailangan namang umano ng red notice mula sa Interpol upang maaresto si Roque. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat harapin ni Roque ang mga kasong isinampalaban sa kanya at maglahad ng ebidensyang makapagpapawalang sala sa kanya. Naharap si Roque sa warrant of arrest dahil sa kasong qualified human trafficking na may kaugnayan pa rin sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. XFM News
1: Nationwide. Sinabi mga katropa ng Department of Information and Communications Technology o DICT na naunawaan at sinusuportahan po nila ang desisyon ng House Leadership. Ipagpaliban muna ang deliberasyon sa budget ng tanggapan habang nire-resolba ang mga issue sa META. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, kabilang sa paunahing problema ang online sexual abuse at exploitation of children at pagkalat din ng mga child sexual abuse materials. Binanggit din ng DICT ang online illegal gambling, cyberbullying, social media addiction at iba pang panganib na maaaring makaapekto sa mga bata at kabataan. Iginit po ng ahensya na dapat managot ang malalaking technology platforms at magpatupad ng malinaw at epektibo hakbang para maprotektahan ang mga gumagamit lalo na nga ang mga bata. Sinabi ng DICT mga katropa na patuloy ito may pagtulungan sa Kongreso, mga law enforcement agencies at mga child protection group para palakasin ang online safety at proteksyon sa mga batang Pilipino. XFM
3: News Nationwide. Senador Pangilina, nanawagan ng sapat na pondo para sa irigasyon sa harap ng El Nino. Narito ang report. Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilina ng sapat at maayos na paggamit ng pondo para sa National Irrigation Administration o NIA, lalo na sa harap ng inaasahang El Nino hanggang sa unang bahagi ng 2027. Sa pagdinig ng 2027 National Budget ng NIA, binigyan din ni Pangilina na dapat direktang mapunta sa mga magsasaka ang bawat isong inilaan para sa mga irrigation project. Nasa 46.36 billion pesos ang panukalang budget ng NIA para sa 2027 o 27% na mas mababa
5: pagbaba kumpara sa 2026. Kapansin-pansin din ang 58% na pagbaba sa pondo para sa restoration ng irrigation system. Yan ni Pangilinan, hindi dapat magtipid sa mga kanal, pumps, reservoir at iba pang irrigation facilities habang naghahanda ang bansa sa posibleng matinding epekto ng El Nino. Nanawagan din siya ng full transparency, geotagging, public access sa mga kontrata at independent quality testing upang matiyak na maayos at gumagana ang bawat proyekto. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
1: Samantala mga katropa, ang Philippine Coast Guard ibinaba na ang bilang ng kumpirmadong sakay ng MV June Aster na nasunog po dyan sa may Coron, Panawan. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
7: Ibinabaan ng Philippine Coast Guard o PCG ang 128 pula sa 132 ang bilang ng mga kumpirmado sakay ng MV June Aster matapos mapatunayan na apat sa mga naklistang pasero ang hindi pala nakasakay sa barko. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, tatlo sa apat ang nagkamali ng booking at sa halip na Coron, Manila ay Manila, Coron ang kanilang nakuha. Samantala, ang ika-apat na pasero ay nakapag-book ng ibang tiket at nakabiyahe ng patungong Coron sakay ng ibang barko noong September 5. Batay sa update ng dala ng PCG, hanggang September 16, 77 ang nasawi, 43 ang nakaligtas, at 8 ang patuloy na nawawala. Patuloy naman ang verifikasyon at reconciliation ng PCG sa passenger manifest upang matiyak ang eksaktong bilang ng mga sakay at matukoy ang lahat na individual na sangkot sa insidente. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
8: XFM News Nationwide.
3: Nanawagan ang Malacanang sa mga lalahok sa mga kilos protesta sa September 21 na isagawa ang mga aktibidad ng mapayapa at alinsunod sa batas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ginagalang ni Pangulong Marcos Jr. ang karapatan ng mga Pilipino na magpahayag ng saloobin at hinaing sa pamahalaan. Sinabi rin ng palasyo na nakahanda ang Philippine National Police at inimok ang mga rallyista na iwasan ang anumang karahasan upang may parating ang kanilang mga mensahe. Mahigit 15,000 police naman ang ide-deploy sa iba't ibang lugar habang palalakasin din ng PNP ang monitoring sa mga posibleng banta sa seguridad. Inaasahang aabot sa 10,000 activists mula sa iba't ibang cause-oriented groups ang lalahok sa mga protesta laban sa korupsyon sa ika-54th anniversary ng martial law.
8: XFM News Nationwide.
1: Naka-half-mast ang bandila po ng Pilipinas dyan sa House of Representatives bilang paigaramay sa pagpanaw ni Quirino Governor at dating Kongresista Dakila Carpio Dax Cua. Pumanaw si Cua noong Martes sa edad na 48. Habang hindi pa inilalabas po ng provincial government ang sanhi naman ng kanyang pagkamatay. Kinatawan ni Cua ang Lone District ng Quirino sa 15th, 16th at 17th Congress bago muling magsilbi bilang gobernador ng Lalawigan mula 2019 hanggang sa kanyang pagpanaw. Nagsilbi rin siyang Vice Governor ng Quirino mula 2001 hanggang 2007 at naging gobernador mula 2007 hanggang 2010. Nagpapaabot ng baygramay ang kamera at iba pang dating naging kasamahan ni Cua.
9: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karanalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din at pwede nyo mapahinggan ang XFM News Nationwide sa iba pang XFM station natin sa buong Pilipinas. 106.5 sa XFM Rojas, 99.5 sa XFM Zamboanga at 95.9 sa XFM Chensan.
8: Balitang regional.
1: Punta muna tayo sa Iloilo, katropa. Grade 5 student sa Uton, Iloilo, patay matapos pasintabi. Laslasin daw ang leeg ng sariling ina. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
8: Live
10: Wala nang buhay nang matagpuan ang 11 anyos na batang babae sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Cabanbanan sa bayan ng Uton, Iloilo, pasado alas 6:30 ng gabi, Setyembre 16. Ito ay matapos na laslasin ng sarili nitong ina ang lieg ng biktima. Ayon sa investigasyon ng pulis, matapos na nagawa ang krimen, agad na umuwi ang suspect na si alias Rose sa pamilya nito sa Dingle, Iloilo at umamin sa kanyang nagawang krimen. Mismo ang pamilya rin nito ang nag-surrender sa kanya sa kapulisan. May iniindaw manong postpartum depression ng ina matapos na dalawang beses na nakunan. May iniinom rin umanong nagamot ang ina para sa nasabing sakit. Nagpag-alamang nag-iisang anak lamang si Sia na isa ring person with disability o PWD. Nakatakdang ipasailalim sa autopsy examination ang bangkay ng biktima. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Kotropang Janzin Crisostomo, XFM News.
3: Sensitibong balita pa rin doon sa news na bata na sawi matapos bugbugin ang kinakasama ng ina. Katropa natin sa balita, Alvi Mata ng XFM Cebu.
11: Nakakulong na sa Labangon Police Station ang isang lalaking suspek sa pagkamatay ng dalawang taong gulang na anak ng kanyang kinakasama sa Barangay Tisa, Cebu City. Kinilala ng pulisya ang suspek sa alias na Lael na sa usong gulang. Ayon kay Christine Serrano, 22 anyos at ina ng biktima, ngayon lamang niya na-discovery ang maraming pasa sa katawan ng kanyang anak. Bunyag pa ni Serrano na ilang bisis niyang nakita na sinasampal o inahampas ng suspek ang bata na inaakala niyang paraan lamang ng pagdidisiplina. Hindi naman umano niya alam kung patuloy na sinasaktan ng kanyang anak habang siya ay nasa trabaho. Batay sa isinagawang autopsy ng medical legal, namatay ang bata na si alias Max dahil sa matinding pambubugbog. Natukoy rin ang pagdurugo sa ulo o head hemorrhage na iniugnay sa matinding pananakit. Nasa kusodiya na ng pulisya ang suspeka habang inihanda na ang kaukulang kaso laban sa kanya. Mga katrupa, ugalin ang pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katrupa ang Almimata,
1: XFM
11: News.
1: 19 anyos na estudyante, dinakip sa muna'y pangingil o paniningil ng pera o pangingikil ng pera sa government employee. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay, XFM Jensen.
12: Sa kustodiya na ngayon ng National Bureau of Investigation sa Rangali District Office o NBI Sardo ang isang 19 anyos na babaeng estudyante mula sa Pulumulok South Cotabato matapos na aresto sa isinagawang entrapment operation sa likod ng LGU General Santos Building nitong nakaraang gabi. Nahaharap po meron siya sa reklamong pangihikil mula sa 54 anyos na government employee. Ayon sa ulat, nagkakilala ang dalawa sa Facebook page na Pulumulok Meet Up at nagkita noong November 2025 sa isang inn sa Barangay Lagao kung saan nagkaroon umano sila ng pakikipagtali kapalit ng bayad. Noong Disyembre, sinabi ng babae na buntis siya at humihingi ng karagdagang pera, habang noong May 2026 ay ibinilita nitong nanganak na siya. Ngunit hindi kumbinsido ang lalaki na siya ang ama ng bata. Matapos putulin ng lalaki ang komunikasyon, ilang beses umano itong nagtungo sa kanyang opisina upang humingi ng pera at nagbanta na isusumbong siya sa mataas na opisyal kung hindi siya magbibigay. Umabot umano sa mahigit 600,000 pesos ang naibigay ng complainant bago muli itong humingi ng 60,000 ngayong buwan. Dahil dito, dumulok ang lalaki sa NBI at isinagawang entrapment operation na nauwi sa pagka-aresto ng babae. Ayon kay Attorney Noel Morales, head agent ng NBI Sardo, posibleng may ibang taong nagtuturo sa babae kung paano kumuha ng pera mula sa complainant, samantala hinihintay ang resulta ng DNA test upang matukoy kung anak na ng government employee ang sanggol. Kung mapapatunayan kanya ang bata, ipinaalala na mayroon siyang legal na obligasyong suportahan ito. Sa dami ng iniisip at kinakaharap araw-araw, piliing alagaan ang sarili. Santon Plus Gold para sa iyong araw-araw na wellness routine. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa tunay capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
3: Kaso ng ASF sa Cagayan Valley, patuloy na tumataas. Monitoring at inspection pinaigting Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
13: Tinaigting ng otoridad ang monitoring at inspeksyon laban sa African Swine Fever o ASF kasunod ng patuloy na pagdami ng mga lugar na may aktibong kaso dito sa Cagayan Valley. Ayon sa Department of Agriculture Regional Office 2, umabot na sa 57 barangay mula sa 23 munisipalidad at lungsod sa 3 probinsya ang apektado ng ASF. Bilang tugon, mas mahigpit na minomonitor at ini-inspeksyon ang mga livestock na pumapasok at lumalabas sa mga munisipalidad, particular sa mga paunahing entry at exit points. Kasabay nito, inatasan ang mga meat inspection officer na paigtingin ng antemortem at postmortem inspection sa mga slaughterhouse upang matiyak na nasusuri ng maayos sa mga baboy at walang karne na posibleng kontaminado ng ASF ang makarating sa mga pamilihan. Pinaigting din ang panawagan sa mga hog raiser at trader na sumunod sa mga itinakdang biosecurity measures at kumpleto ang mga kinakailangang dokumento at agad na i-report sa Municipal Agriculture Office ang anumang kakaibang pagkamatay o sintoma sa kanilang mga alagang baboy. Layunin na mahakbang na mapigilan ang pagkalat ng ASF, maprotektahan ang industriya ng panghahayupan at mapanatili ang kaligtasan ng mga mamimili. Patuloy namang hinihikayat ang publiko at mga stakeholder na makiisa sa mga ipinatutupad na hakbang upang maagapan ang paglawak ng ASF dito sa Rehiyon 2. At yan ang ating ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: At dyan sa Davao, ang Bureau of Fire Protection po, may fire incident sa Davao na sumipa pala 47.8% ngayong taon. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
14: Sumipa ng 47.8% ang mga naitalang fire incidents sa Davao City ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Ayon kay Davao City Fire District Spokesperson, Fire Senior Inspector Frances Marisandrijas, umabot na sa 683 ang naitalang fire incidents mula Enero hanggang Agosto ngayong taon na mas mataas kumpara sa 462 na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, 41 casualties na ang naitala kung saan 37 dito ang sugatan at 4 ang nasawi, kabilang ang isang person with disability o PWD na nasawi sa kamakailang sunog sa Obrero, Davao City. Dahil dito, muling nagpaalala si Sendriha sa publiko, lalo na sa paparating na holiday season, na huwag iwanang nakasaksak ang mga appliances at tiyaking walang naiiwang bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Layunin nito na maiwasan ang kaparehong trahedya at mapangalagaan ang kaligtasan ng bawat pamilya. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
15: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Katropang Ryan LPA ang namataan sa loob ng Philippine Area for Responsibility, pero maliit lamang ang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod ng 24 oras.
3: Katropang Badi, ayon sa PAGASA, nasa 125 kilometers silangan ng Puerto Princesa City, Palawan ng LPA at bahagi ito ng Intertropical Convergence Zone o IPCZ na nakakapekto sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Samantala, mga tropa, nasa labas pa ng PAR, isang tropical storm, Duhuan, na may lakas ng hangin 75 kph, malapit po sa gitna at yung bugso, maabot sa 90 kph.
3: Sumigat ang araw kanina ng alas 5.45 ng umaga, tinasa ang lulubog mamaya ng alas 5.56 ng gabi.
15: Balitang international.
1: Ang balita international, ihatid po sa atin ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. 21 katao, kabilang 5 bata ang nasawi. Matapos gumuho ang isang 6 na palapag na gusali sa Tal al-Hawa area dyan sa Gaza City. Ayon sa Gaza Civil Defense Agency, dati nang napinsala ng mga pag-atake ng Israel ang gusali na tiniterhan ng mayigit sa 100 displaced Palestinians bago ito tuluyang gumuho at tumama sa mga kalapit na bahay at tolda. Umabot naman sa 45 ang mga nasugatan at dinala sa ospital. Habang ilang oras na nagsagawa po ng search and rescue operation ang mga rescuer sa insidente. Ayon sa mga otoridad, dibulibong gusali sa Gaza ang nasira o nawasak na sa digmaan. Habang humigit kumulang naman, 2,000 gusali pa ang itinuturing na nasa panganib din ng pagguho.
16: Showbiz News.
17: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng aktor na si Ninyo Mulaka at ipinagbawal na magmaneho sa loob ng 2 taon na dahil sa aksidente sa Antipolo, Rizala. Ayon sa investigasyon ng LTO, nakatulog umano si Mulak habang nagmamaneho dahil sa matinding pagod noong August 23. Bumangga ang kanyang sasakyana sa mga establishmento at isang nakaparadang motorsiklo bago tumama sa isang pedestrian sa Marcos Highway. Idineklarang liable si Ninyo sa reckless driving at itinuring na hindi karapat-dapat na magmaneho ng sasakyan habang mananatiling naka-alarm ang kanyang sasakyan para ipatupad ang parusa. Nauna nang inamin ni Ninyo na siya ang nagmamaneho at sinabi niyang nakatulog siya habang nasa manibela. Habang iniginiit naman ng LTO na ipatutupad ang batas trapiko anuman ang katayuan ng isang motor. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!

0: Rewind. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Mga katropa, sumayin na po XFM News Nationwide. E po ano ito ng Webes, September 17, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian Defaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nation.
3: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito.

karamdaman, ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan. Naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang pagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga ka-tropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programa, The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algy Bakla, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, makasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakasama rin po natin ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, isa rin pong naturopathic practitioner, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang magandang araw muli sa ating lahat ng mga katropa, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, this Thursday afternoon, panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan hinggil po sa ating kalusugan. And especially itong importante kasi kalipitan may phobia pagka sinabing cholesterol.
0: Yan na nga.
1: Ano ba ang function ng cholesterol? Ano ang iba't ibang function ng mga subtype ng cholesterol? At kung paano ang cholesterol ay nakaka-apekto sa ating brain functions at kung paano natin ma-maintain na balanse ang ating lipid profile. Paano natin i-master yan? Yan po ang ating tatalakayin. Maya-maya lamang dito sa atin pong programa.
0: Siyempre, tayo po napapakinggan mga ka-tropa, mga ka-wellness sa lahat natin po mga XFM and Solid FM stations nationwide. Ganyan din sa ating po mga partner FM stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. At tayo po ay napapanood ng live sa ating pong Facebook page. Kaso mga kababayan natin yan, gusto makapanood ng ating pong programa ng live, ay pwede po ninyong i-follow, i-like, and i-share na rin ang ating pong mga Facebook page. Ha? O i-search nyo po, Yes to Health Inc. or Yes to Health INC. At yung asing isang Facebook page natin, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan. Para update kayo lagi sa ating po mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page, mga kaibigan. Ha? Sa mga nagbabalak namang sumubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, pwede nyo pong puntahan ang ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, at ganoon rin sa St. Joseph Drug Store. Ganoon rin sa ating pong local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pwede nyo ipagtanong-tanong ang ating pong mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Ang ating pong Santon Gold Coffee Mix ay available din sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. Well, of course, ang lahat ng produkto ng Yes to Health ay available sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lamang Yes to Health 2011.
1: And of course, ang ating pong lahat ng produkto ay available po yan sa mga Yes to Health clinics, lalong-lalo na po. So mga kababayan po natin, palagi nauubusan ng kape. Kapag malapit po kayo sa ating mga Yes to Health clinic, malapit po kayo dyan, ay palagi po tayong stock. Merong stocks kasi kalimitan po kasi is mas mabilis kayong uminom ng kape kaysa sa kumisa na papatagal yung nadidelay yung deliveries po natin sa ating pong mga butik.
0: Mga Pilipino doc, naman
1: araw-araw
0: is life talaga.
1: Coffee is life. Kaya doon po kayo sa ating mga Yes to Health clinic, and of course kapag kasi Yes to Health clinic, lalo-lalo na makababayan natin senior citizen, kahit bibili kayo ng kape, merong discount. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng discount. And of course, kalimitan, kapag pupunta doon sa clinic, kung meron po kayong iniindang karamdaman, pwede po kayong magpakonsulta ng libre. Libre po ang ating mga konsultasyon, mga ka-wellness, yan po ay serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po sa inyo. At kayo po ay i-assist ng ating pong magagaling na mga naturopath practitioners sa ating pong mga naturopathic clinics sa buong Pilipinas. And of course, kapag meron po kayong iniindang karamdaman at gusto ninyo ng gamutan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan, safe and effective and at the same time walang side effect, ay meron po tayong personalized o pwede po nating mga services na pwede po nating gawing personalized para po sa inyong karamdaman. And meron po tayong services na katulad ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, also herbal therapy, especially targeted supplementations, and also acupuncture and mugukbuyang Korean therapy exclusively sa atin lang pong mga Yes to Health clinics po yan. And of course, meron din po tayong biozapper therapy, lalong-lalo na dun sa mga may problema sa parasites, and of course yung mga mahihina ang immune system. And of course meron din po tayong terahertz therapy and Natutran therapy po. Meron po tayo niyan exclusively dito po sa ating Santa Rosa and also Quezon City branch, kasama po si Doc Wendell. Sa mga gustong magpa-align ng inyong mga buto and also gustong ma-relax, and also yung may merong mga nerve problems or sciatic problems, puntahan po niyo yan sa atin pong Yes Health Clinics.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan din na gusto maka-avail, gusto nyo masubukan ng mga services na ino-offer ng Yes to Health, just visit sa ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, JSIS Heights, Matila, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Premium D3, ang premium vitamins na kaalalay natin, kaagapay natin sa pagpapalakas at pagpapatibay ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito, mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong cholesterol. Paano ba natin i-take it? Paano ba natin ito iintindihin ng husto, ang cholesterol? At paano natin kukontrolin yan, ang cholesterol? Kadalasan pag nababanggit, Doc Ron, yung cholesterol, allergy na allergy, iba. Prejudice na prejudice sa allergy, sa cholesterol, ano? Mm-hmm. Naiisip ka agad, pumapasok agad sa isip natin. Pag mataas ang cholesterol, sakit sa puso, heart attack, stroke, high blood pressure, yun yung ano natin, kumbaga, yun na yung yun yung kadikit sa kolesterol. Mm-hmm. Pag sinabing kolesterol. Ngayon niyo ba alam na yung kolesterol? Ginagawa mismo yan ng katawan natin. Ano yung organ na responsible sa paggawa ng kolesterol? Liver, mga kaibigan. Ang atay natin, yan yung manufacturer ng kolesterol sa atin pong pangatawan. At yan po ay kinukuha niya mula doon sa kinakain natin ng mga macros, no? Mula sa carbohydrates, fats, and proteins. Sa mga sugary foods na kinakain natin. Kinoconvert niya yan into a wax fat-like substance na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. While other people, Doc Ron, iniisip nila na yung cholesterol o yung high level of cholesterol ay nakakasama sa atin pong pangangatawan. Well, 80% ng cholesterol sa katawan natin, ginagamit yan ng atin pong pangangatawan. At according to Cleveland Clinic, ha, ang liver ay minamanage niya, no, yung complex manufacturing process ng atin pong pangangatawan on how cholesterol helps our body or yung nagka-functions ng cholesterol sa atin pong pangangatawan. Well, ganito kasi yan, mga ka-wellness, ano, yung breaking down ng nutrients sa ating pangangatawan. Una, kapag kumain tayo ng mga pagkain like mga carbohydrates, mga carbos, mga fatty foods na kinakain natin, mga minamantikaan na pagkain, or any food na mayroong fats, ano, mga pagkain na mayroong protein, binibreakdown yan ng ating pong liver, mga kaibigan. Ano? So, binibreakdown yan into molecules, ano, smaller molecules, at tinatawag yun na acetyl-CoA or COA. Yan. So, maraming acetyl, acetylcholine, acetylcysteine, at iba't iba pa. Ano? So, yun yung mga building blocks nito. Pagka na, ano na siya, na breakdown na siya. Ngayon, ang nangyayari, para maipadala yun sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin, kinakailangan ng liver natin ng ano, kumbaga sasakyan, carrier nung ano na yun, nung cholesterol na yun. Kasi ang cholesterol, hindi niya kayang mag-mix doon sa dugo natin because ang dugo natin ay watery, matubig. 'Di ba ang oil hindi yan nag-mix with water? So kinakailangan ng carrier, kinakailangan ng sasakyan ng mga ano na 'yon, ng mga na breakdown na 'yon ng mga molecules, no? At 'yun yung tinatawag po na lipoproteins. So nag-a-attach doon sa lipoproteins yung mga cholesterol at 'yun yung iniginagawang panghatid ng atin pong mga cholesterol sa iba't ibang parte ng ating pangatawan para magsaayos ng mga cellula, mag-build ng hormones at gumawa ng vitamin D sa atin pong pangangatawan.
1: At kung mapapansin ninyo, mga ka-wellness, ang cholesterol makes up to 30 to 40% ng atin pong total lipid fats and also ng ating mga cells. Ibig sabihin, in
0: majority.
1: In order for a person to live, in order for the body to function properly, kailangan ng cholesterol yun araw-araw. Essential functions ng ating cholesterol, number one, is cell building. Cholesterol forms 30 to 40% every cell ng ating katawan. And also hormonal production. Kaya mapapansin niyo pagka mababa ang cholesterol production sa katawan, nagkakaroon ng fluctuation ng hormones, especially yung tinatawag natin na mga steroid hormones sa ating katawan katulad ng estrogen and testosterone. And also ang cholesterol is very essential sa digestion. Kaya mapapansin niyo yung ano, yung cholesterol ay ginagawa po ng pinaprocess ng liver and then ipapadala doon sa ating ano, sa ating gallbladder to be stored para ready source na yon. Kapag kakakain tayo, magkakaroon naman ng signals doon.

0: foundation niya is yung ating fats or cholesterol. So that is why cholesterol is raw, is essential raw material for your body to manufacture vital steroid hormones and also building blocks, key hormones na mga ano ng lalaki at babae, and also uptake ng vitamin D sa ating katawan.
1: Mokran, ano ba yung iba't ibang klase ng mga lipids o itong mga kolesterol? At ano na yung kanya-kanyang functions nila sa ating pong pangangatawan?
0: Pinakauna-unahin ko itong tinatawag mostly called the bad cholesterol.
1: Kaya tinatawag na bad cholesterol.
0: Kalimitan
1: na?
0: Bad cholesterol. Oh. Kasi natawag itong bad cholesterol for very long time. Kasi makikita ito palagi doon sa mga bara. Ito yung klase ng lipid na makikita doon sa mga bara ng ugat. Kaya si iniisip na sa matagal na panahon, iniisip na ito yung dahilan ng pagbabara. Kundi titingnan natin ngayon kung ito ba talaga ang dahilan.
1: Napapagbintangan lang sa matagal na panahon.
0: Sa matagal na panahon. Ang hirap naman. No? Para kang nag-knockout.
1: Walang hustisya.
0: Walang hustisya. So titingnan natin ngayon mga ka-wellness. Ang low density lipoprotein or LDL ay nagtatransport ng ating cholesterol through the bloodstream, doon papunta sa tissues at sa mga cellula kung saan it is used for membrane maintenance. Ang trabaho pala, nagdadala siya ng mga cholesterol into membrane maintenance para sa tissue healing. Ibig sabihin, pagka mababa ang LDL, mahina din ang healing process ng katawan, especially pagka may damages at may sugat. And also yung tinatawag natin cellular repair. And also hinahanap ko kanina, hindi ko mahanap-hanap yung merong isang doktor na nagsasabi na ang LDL siya din also carrier doon sa ating brain in order to feed our brain from fats which is needed sa kanyang vital function na kaya niyang mag-pass into yung tinatawag natin na blood-brain barrier or BBB, blood-brain barrier. Hanapin ko yun para sa sunod ma-share ko po sa inyo. Key functions ng LDL is cell membrane maintenance. Nagde-deliver siya ng essential cholesterol and also phospholipids para mag-rebuild and also mag-stabilize ng plasma membranes sa mga damaged part ng ating katawan. Kaya doon sa ano, especially doon sa mga inflamed na parte ng katawan and also everyday wear and tear. Kaya mapapansin ninyo na mention natin na doon sa nung nakarang araw with regards doon sa ano, doon sa LDL kung saan bakit nandun siya sa mga ugat. Kasi pag inflame ang ugat, doon pumupunta itong LDL to repair. Para mag-repair.
1: Para magtrabaho.
0: Para magtrabaho. Kaya natatagpuan siya doon kasi tinatrabaho. Hamakin siya.
1: Saklap, no? Gusto mo lang naman tumulong. Napasama ka pa.
0: Napasama pa. Yun ang problema. Kaya kailangan nating intindihin yung context ng tinatawag natin ng functions ng ating ng mga lipids sa ating katawan. Also, actomyosin ring regulation na kung saan nagpapakita ng LDL pathway support actin dynamics na kung saan is ang robust actomyosin ring formation ay tumutulong sa close and heal ng cell wounds. Kaya pag nasugat kayo, magasgas kayo, makita ninyo parang jelly-like na ano, na substance. Yan po ay LDL. Pag wala po yung LDL, yan, magkakaroon tayo ng hemorrhage.
1: Heavy bleeding.
0: And also yung tinatawag natin antioxidant and immune repair. Ang LDL particles carry vital antioxidants, especially vitamin E. Saan pula sumasakay ang vitamin E para magamit ng ating katawan? Doon sa LDL na nag-neutralize ng free radicals. Alam niyo anong resulta, Doc L? Palaging nami-mention na ang free radicals ay siyang nagiging sanhi ng tinatawag natin sobrang active or sobrang ano, yung magalaw na klase na ano, na molecule which turns out to become later on tumor and also cancer cells. At minimitigate nito ang oxidative damage during sa tissue recovery process. Yun ang trabaho ng LDL sa ating katawan. At ang nangyayari kapag na-oxidize yun doon sa ugat natin, nagkukos na tinatawag natin na build up. Nagkukos ng pagbara doon sa ating ugat. And also, ang kasunod dyan is yung VLDL or very low density lipoprotein. Ang trabaho naman nito is to primarily carry triglycerides

0: carbohydride or energy fats doon sa ating cellular. Ibig sabihin, kapag kakulang ng supply, ito yung parang sa sasakyan ba? Merong driver, merong doon taga set ng ano ng AM/FM, taga kwenta para magising yung driver. Yung VLDL, ito yung nasa likod na kapag kagutom na yung dalawa sa lansarap, siya yung tagakuha ng pagkain to supply food doon sa driver. O yun ang trabaho ng VLDL natin. And also, it is highly correlated with carbohydrate, sugar intake, and also tinatawag na insulin resistance. Kaya pag sobrang dami ng VLDL, especially yung triglycerides sa ating katawan, ibig sabihin merong tinatawag natin na metabolic problem or insulin resistance.
1: Tumataas lang naman siguro tong VLDL pagka mataas din yung
0: triglyceride.
1: Kasi mas marami siyang ihahatid. Respond kasi yun yung responsibility niya, di ba? Naihatid niya yung triglycerides. E pag marami na yung kinakailangan ihatid,
0: kailangan marami din
1: siya.
0: Marami din kariyer. Kaya ang ginagawa is kapag kung ano yung kailangan ng ating katawan, yun yung ipoproduce ng ating liver. Kaya mapapansin niyo kapag tumataas, kaya ang ano niyan, ang logic is kapag tumataas ang certain lipids sa ating katawan, that means merong certain problem. Kaya mapapansin niyo pag mataas ang inflammation sa katawan, mataas din ang LDL level.
1: Yes.
0: Kapag mataas ang triglyceride, may taas din ang VLDL level ng ating katawan. Ito naman, itong natagurian na naturing na good cholesterol.
1: Ito yung laging may credit. HDL.
0: Ang HDL. Kasi ang HDL naman, ang pinakatrabaho niya is ang scavenger. Ang ginagawa niya is nire-reverse ang reverse cholesterol transport, at yung mga excess cholesterol sa ating ugat ay kanyang kinukuha at kanyang binabalik sa liver para pagdating doon sa liver, ipaprocess naman ng ating liver into metabolites, and then that metabolites ay ang ginagawa is ipapadala, it's either doon sa ating stool para itapon o di kaya doon sa ating ihi.
1: So, ito HDL, taga-control.
0: Taga-control ng mga excess na mga lipids doon sa loob ng ating ugat. At ang pang-apat is yung triglycerides. Actually, merong lima or mga subtypes. Meron pang, ang isa pa doon is meron pang pang-pito o pitong subtypes. Pero ito yung mga pinaka-importanting tinatawag natin na lipid sa ating pong katawan.
1: Patitingnan natin, Doc Ron, may kanya-kanyang role sila. Meron silang ano, kumbaga, nandyan yan sa pangangatawan mo, especially, pinuproduce yan ng katawan mo for certain reason.
0: Yes.
1: For say, certain purpose sa katawan natin. No? Of course, meron yung ranges din dapat na malaman natin. Kung hanggang saan range lang sila, dapat kung yung healthy.
0: Yes.
1: Kumbaga, healthy level nito sa atin pong pangangatawan. So, nandito yung mga ano, mga standard lab range, ano, para sa mga lipids na ito. Ito yung mga marker. Sa total cholesterol ng isang tao, kinakailangan, dapat nasa na lang yan siya, below 200 milligrams per deciliter of blood. Yung total cholesterol po ninyo. So, pansinin nyo, pagka nagpa-lab kayo, nagpa-lipid profile kayo, at tumatak dun sa total cholesterol mo, nako, nagti 300, 400 na, eh hindi po maganda.
0: Something to be alarming.
1: Oo. Ngayon, itong VLDL naman, ano? Itong LDL muna tayo sa low density lipoprotein. Dapat ang standard niyan, Doc Ron, is 130 ang
0: milligram.
1: Ang tawag niyan, yung borderline
0: threshold.
1: Tawagin, threshold. 130 milligrams per deciliter of blood, at mas maganda mas mababa pa diyan, ano? Kung magiging maayos lang yung condition ng ating pangangatawan, since nabanggit mo nga kanina, the more na mas maraming inflammation, the more na mas tumataas ito. So, the more na mas mababa ito, ibig sabihin, mas mababa
0: yung
1: inflammation sa pangangatawan ng isang tao, mga kaibigan. No? Dito naman tayo sa HDL. Ang HDL, ito yung maganda sa HDL. The more na mas mataas ito, the more na mas maganda.
0: Yes.
1: Since ito siya ay ano eh, ito siya ay hindi naman siya nag-oxidize dun sa ating pong mga ugat. Hindi naman siya parang tumatapal dun sa mga ugat natin. Bagkos siya pa yung nagko-collect, ano? Nag-i-scavenge yan siya ng mga LDL at ng VLDL at pinapalabas sa ating pangangatawan. So, mas maganda kung mas mataas ang level nito sa katawan natin. So, sa mga kalalakihan, dapat nasa 40 milligrams per deciliter of blood ang HDL mo sa mga kalalakihan yon. Sa mga babae, Doc Ron, nakikita na mas mataas, mas mataas yung ano nila, yung kinakailangan na ano nila, na range.
0: HDL.
1: Oo. Na range ng HDL sa kanilang pangangatawan, nasa 50.
0: Mm-hmm.
1: Dapat hindi bababa ng 50 milligrams per deciliter of blood ang HDL na sa kanila pong pangangatawan. Ano? So, yun yung kinakailangan po natin, mga kaubayan, na makita. Dito naman tayo sa VLDL. Ang sa VLDL, dapat nandyan lang yan siya sa range ng 5 to 40 mg per dl of blood natin. Mm-hmm. Ano?
0: Pagka tumaas dyan, inflammatory markers na
1: naman yan. Sa triglyceride naman natin, triglycerides level naman, 150 ang borderline, yung threshold. Dapat mas maganda, mas mababa pa doon, mas okay. Ano? So yan yung mga, ano, Doc Ron, dapat bantayan ng mga kababayan natin in terms sa cholesterol level ng inyong pangangatawan. Kasi mahalaga yun. Mahalaga na malaman po ninyo kung ano yung normal range at makita po ninyo pagpacheck nyo, uy, kinakailangan na palang mag, ano na tayo, mag-control na, maglinis na ng katawan, i-check na kung ano yung mga inflammation sa loob ng pangangatawan dahil possible yan pag hindi po natin naagapan o hindi natin nasolusyonan kagad, mataas ang risk, Doc Ron, ano? Yung mga napapag-usapan natin about cardiovascular diseases. Ano? Yung kahapon yung aneurysm at iba't iba pa ng mga sakit, eh possible yan, natatama sa inyo pagka hindi nyo nakokontrol itong ganito pong problema ng sa lipids po ninyo, mga ka-wellness. Okay? Sa pagbabalik natin, Doc Ron, eh atin namang papag-usapan o tatalakayin yung kahalagahan ng cholesterol sa atin pong brain functions. Mm-hmm. Ano ba yung tulong nito sa atin pong utak, mga kaibigan? At ano ang mga lifestyle na nagresulta sa pagkakaroon ng hindi balance na lipid profile? At ano yung mga proven lifestyle naman na makakatulong para ibalik sa normal yung level ng lipid profile po natin? Kaya manatili yung mga katutok, mga ka-wellness dito sa atin pong programa dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. 7 Plus Gold. Pinakalong mangusti, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa 7 Plus Gold, di ka basta-basta bibigat, tuloy lang ang laban sa buhay. 7 Plus Gold. Mabibig, The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa ating pong programa. Sa iyong mga katanungan, pwede po mag-text sa ating pong numero 0969-609-6545. Balik tayo, Doc Ron, sa pinag-uusapan natin patungkol sa lipid profile o yung cholesterol sa ating pong pangatawan. Doc Ron, gaano ba ka-importante yung cholesterol sa ating pong brain health?
0: With regard sa ano, pagka iniisip cholesterol, takot tayo. Pero isa ito sa pinaka-vital na function ng cholesterol is to have our brain functioning properly. Fat is exceptionally vital sa ating brain, make up to 60% ng dry weight ng ating brain, and is a core structural functional foundation sa ating entire organ sa ating pong katawan. At alam nyo ba, mga ka-wellness, according sa Journal of the American Medical Association, merong connection between cholesterol lowering medication and memory loss. Ito ay in-scrutinize, ito na-publish sa Harvard School of Medicine. Researchers scrutinized health records of more than 11 million people, so their primary care doctors from 1987 to 2013, ilang dekada yan, na sinundan ng ano, ng Journal of Medicine. They compared reports memory problems by three groups. 483,000 yung umiinom ng statin lowering cholesterol. 26,000 naman ay binigyan ng cholesterol lowering drug, hindi statin, to lower cholesterol katulad ng fibrate o di kaya niacin. 483,000 yung hindi nagtitake ng any cholesterol drug. Ano ang resulta? People who took any kind of cholesterol drug, a statin or some other type na drug, were nearly 4 times likely more to report memory loss right after starting on the drug.
1: Grabe.
0: So, ibig sabihin,
1: makaumpisa mo pa lang ng pag-inom sa mga gamot na yun.
0: Yes.
1: ang laki na kagad ng effects.
0: Napakalaki. So 4 times or 4,000 times na most likely na magkakaroon ng memory loss. Mm-hmm. Bakit kaya? Simply because fat is the cell structure of the brain.
1: Mm-hmm.
0: Fats form the protective membranes around sa bawat selula ng ating brain. Kaya kapag walang protective membranes, parang katulad lang yan, kayo ay walang damit o wala kayong protection, dadaan kayo sa ano, sa mainit.
1: Mm-hmm.
0: What will happen? You will be burned. Magdadaan ka sa mga sa damuhan, masusugat ka. Ganun ang nangyari kasi pagkakulang yung fat sa ating katawan. Controlling what enters and also exit in our neurons. Pagka papasok naman yung mga ano, mga tao o di kaya yung mga something na nagdi-destroy sa cells na ating brain, wala na siyang protective properties. O wala na siyang protection. Also, neural insulation, ang fatty substance, tinatawag na myelin wraps around sa nerve fibers natin, ay nag-aalon ng electric signal to flush through the brain at top speed.
1: Mm-hmm.
0: Pagka wala yun, parang tinatawag natin walang connection. Kapag papapansin ninyo doon sa mga may motor, hindi kaya may sasakyan, pag walang electric signal, anong mangyayari? Hindi talaga aandar yung inyong ano. Hindi aandar ang inyong sasakyan kasi walang susunog. Also, cell communication, fats build up synapses o yung spaces where brain cells nag-uusap sila sa isa't isa. And also, nagsusupport ng neurotransmitter na nag-a-manage ng ating memory and also ng ating mood. Kaya mapapansin ninyo, those are merong ano, nag-undergo sa statin drug medication and also mas lalo pa na umiiwas pa doon sa fats uptake nila. Is iba irritable, mabilis makalimot, confused at kulang sa focus ng kanila.
1: Naalala ko tuloy, Doc, yung ano, yung mga sa mga nagba-bodybuilding kasi, meron silang tinatawag na peak week. O yung peak week na yon, yung peak week na yon, deficit talaga sila sa calorie intake nila. Fats, carbs, mababa. Protein lang yung mataas sa kanila. Mainit daw ang ulo.
0: Talaga.
1: Mainit daw ang ulo pas peak week.
0: Kasi hormonal function, ang hormonal function ay nadidisrupt.
1: Mano yan, makaka-relate dyan yung mga nag-bodybuilding.
0: And also dun sa mga gumagamit ng statin drugs. So, it also, isa din sa trabaho niya is metabolism and energy. Recent studies nagpapakita na ang ating brain ay nagbe-breakdown ng specialized na lipid or fat droplets para mapakain yung ating mitochondria and producing cellular needed to function. At alam nyo ano yung lipid droplets na yun na pinoproduce, yun yung coenzyme Q10. Kaya mapapansin niyo ang kapag nagtitake ng mga fat lowering medication or drugs, palaging pagod ang katawan, ngalay ang mga braso, at para parang yung depressing ang ang nangyayari sa katawan kasi kulang ng energy ang katawan. So ang diferensya ng dietary and structural fat, ang structural fat is gawa mismo ng ating katawan mula doon sa ginawa ng liver. Ang dietary is yung mga essential fatty acids, especially yung polyunsaturated fats or yung tinatawag natin na omega-3 katulad ng DHA na hindi kayang gawin ng ating katawan sapagkat ang DHA makes up over half of the brain's targeted fatty makeup. Kaya ang uptake o pag-consume ng mga pagkain na mataas sa DHA ay kailangan natin para mapanatiling healthy ang ating brain.
1: Talking about healthy fats, Doc Ron, ano? Ito yung mga best sources ng mga healthy fats na pwede nating kuhanin mula dun sa atin pong diet, mga kaibigan, no? Kasi nga meron tayong mga essential fatty acids, tawagin, na yun yung hindi na po-produce ng katawan natin, no? At kinakailangan nating kuhanin sa labas, ano? So ang mga sources niyan, if hindi ka naman vegetarian, so ang mayaman na sources niyan is sa mga fish, ano? Mga oily fish kung tawagin, mga salmon, sardines, mackerel, mayaman yan sila sa omega-3 fatty acids or yung DHA. Meron nga lang, Doc, meron downside. Dahil doon sa mga heavy metals, mga heavy metals na na-accumulate ng mga isda po na yon, kung saan man sila galing. Hindi lang yon, pati mga mga mga microbes at microbes. Iba pa ano. So may ano ba downside. May paaman. May paaman.
0: At isa pa, merong ano, merong study ngayon na nagsasabi na kung titingnan natin ano yung kaiba, bakit anong klase itong mga fish na ito, bakit sila ay may mas mataas na omega 3 fatty acids kumpara doon sa ibang isda na halos kung sa kumpara mo sa fat content ng ano nila, ng katawan nila is pareho lang naman ang fat man, content. Ang nakita doon na ang pagkain pala nitong mga ano na ito, mga isda na ito is yung tinatawag natin na cold water seaweeds. Kung saan yung essential vitamins, especially yung collagen doon sa ano, cold sa water seaweeds, ayun ay tinatransform ng kalangalang katawan into tinatawag natin omega 3 fatty acids. So kung kukuha ka doon sa second hand, bakit hindi ka na lang kumuha doon sa first hand?
1: Oh, doon sa inaanong
0: mismo
1: nila, kinakain
0: nila mismo. Kaya sa atin ngayon, meron ng mga ano yun, mga dried seaweeds. Marami na nung nagsimula yung mga opa-opa.
1: So, pero meron kasi, mga seaweeds na ano, like yung
0: lato
1: guso,
0: kelp. Yun ang isa sa pinaka magandang sources na tinatawag natin ng omega 3.
1: Sa mga plant-based naman, Doc Ron, napakadami din na pwede tayo mapagkunan ng mga omega fatty acids. Actually, hindi nga lang omega 3. Meron pang omega 6, meron omega 9. Ano? Makukuha natin yan sa mga nuts and seeds. Punong-puno po yan sila ng mga omega fatty acids. Ano? Flaxseed oil, walnuts, chia seeds, yung hemp seeds, yung evening primrose oil.
0: Yes.
1: Oh, mayaman yan sila mga kaibigan sa omega-3 fatty acids. Kahit yung ano, Doc Ron, yung coconut oil o yung VCO, meron din yan siyang omega-3. Ano? Meron yan siyang mga MCTs din na nakakatulong din sa ating pong pangatawan. Ano? Mga plant oils o yung ano, virgin coconut oil, avocado oil, meron din po yan silang mga healthy fats na pwedeng makatulong sa ating pong pangatawan. O, meron pang iba dito sa atin, lalo sa Palawan. O, meron yung kasoy.
0: Kasoy.
1: O yan, mayaman din yan sa mga fats, mga kaibigan. Ano? Actually, ano, napakaraming sources natin. O yung ano, coconut oil, doktor, very ano yan siya, controversial na nakaraan. Kasi napakaraming ano eh, merong iba't ibang mga articles about coconut oil before, 'di ba? Ay diniba inano nila yung ano, dineprive nila yung ano, coconut oil because dahil nga sa saturated fats ito. Ang dami nilang ginawa nila tahala ng mga articles na hindi maganda sa kalusugan natin yung coconut oil. Eh how about now, Doc Ron?
0: Recent studies, ang coconut oil is, especially doon sa brain health, hindi mo na ako lalayo kasi baka mapahaba yung ano. Ito, focus mo na ako sa brain health. Alam nyo ba na mas maganda ang MCT kaysa doon sa omega-3? For what reason? Ganito. Ang sabi sa research, medium chain triglyceride or MCT supports brain health primarily by providing alternative and highly efficient energy source na tinatawag natin na ketones. At itong ketones na ito ay nababypass niya ang impaired glucose metabolism sa brain. Kasi yung ating brain, kinukuha niya yung energy niya mula dun sa glucose. Ngayon, kapag ka ang brain natin naging insulin resistant, kaya nangyari, unti-unting namamatay yung brain. Kaya doon sa mga may diabetes, kaya nga sinasabi nila, kapag daw ang blood sugar nasa mata, katarata yan. Pag ang sugar nasa dugo, type 2 diabetes yan. Pag ang sugar nasa brain, yan ay tinatawag natin Alzheimer's disease. Yun yung ano, yun yung kagandahan sa MCT. Hindi niya na kailangan dumaan doon sa ano, sa proseso para gamitin siya ng brain na kung saan ay kailangan pa niyang kailangan pang magkaroon na maging insulin sensitive yung cellula ng ating brain. So this rapid conversion of ketones na kapag kinain natin at ito ang kagandahan sa ano, sa MCT. Merong isang doktor, Indian doctor na nagsabi, ang tanging fats na pwedeng ipakain mo sa infant na hindi mamatay ang bata is yung gatas ng nanay at saka ang VCO. Kasi yung ano, yung VCO is dito pa lang sa ano, sa bunganga pa lang natin, naa-absorb na siya ng katawan at hindi kuminsan hindi na umaabot doon sa ating tiyan. That is how gaano ka versatile ang coconut na sa mahabang panahon na demonize na dahil nga tinatawag siya saturated fat. Kasi mapansin mo yung ano, yung coconut kapag ka nalagay sa malamig, tumutulog, natutulog. Iniisip ng iba na kapag ka pumunta din sa ating ugat, natulog din. Pero hindi po yung inyong case. So, ang nangyari, your body quickly absorbs the MCT or medium chain fatty acids and transport them directly doon sa ating liver. And rapidly, ang liver converts that fats into ketone. And pag nangyari na yon, ketones can cross the blood-brain barrier and feed energy-starved neurons directly. Ganon kaganda ang tinatawag natin MCT. Kaya doon sa ano, doon sa especially pag meron kayong brain fog, meron kayong tinatawag natin na poor memory, ang pagtake ng MCT or makukuha ninyo sa ano, sa virgin coconut oil, hindi kaya sa coconut oil, pwede din ninyong kunin, pinaka the best sa ano, sa ating premium D3, kasi may combination siya ng moringa oil at saka vitamin D3, ay nakakatulong sa pag-reduce ng brain fog, also improve short-term focus, and also support working memory. Kaya subukan doon sa mga may problema sa ano, sa tinatawag natin na memory problem. Try ninyo sa loob ng ano, sa loob ng 1 month ng pag-inom ng Tusop Gel, dalawang beses sa isang araw, dalawa sa alas 10, ito para mas mabilis ninyo maano, mas kumbinyente ninyo maalaala yung pag-inom. Dalawang soft gel sa alas 10, dalawang soft gel naman sa alas 4 ng hapon, yun, no? Para ma-maximize ninyo. At mapapansin ninyo yung tinatawag natin na cognitive function ninyo and also yung inyong mood. And that is the reason why ang MCT does stabilize cognitive function na nagsusupply ng ketones sa ating katawan that help preserve mental sharpness and stabilize cognitive decline, especially pagpatanda na. And that is the reason why pag nag-edad na kayo ng 40 anyos pataas, mas maganda uminom po kayo ng premium D3 o di kaya yung mga products na may MCT. Pas convenient premium D3 kasi readily made na.
1: Yeah, so mga kababayan natin, lalo na kung malilimutin na. Hindi mo na malaman kung saan yung mga pinanglalapag mo. Kakalapag pa lang, pag ikot mo.
0: Wala na.
1: Wala na. Nakalimutan na kaagad.
0: Yung ikot ng ikot, hinahanap yung salamin. Tapos yung salamin na dito na nakalagay.
1: At iba pa, yung mga ano, Doc Ron, yung mga estudyante, ito maganda rin sa kanila. Itong mga MCTs kung tawagin na ito. O yung mga nagtatrabaho, para mas maging sharp. Yung inyo pong isipan, makapagplano at kung ano man yung magagawa nyo sa
0: pinagtatrabaho
1: nyo, maging efficient kayo sa trabaho po ninyo, eh maganda itong mga MCTs na ito. Especially, Doc Ron, dun sa mga nag-take ng mga statin drugs.
0: Yes.
1: For example, kasi mataas talaga yung cholesterol nila and ang reseta sa kanila ng doktor
0: kailangan
1: ay yung mga statin drugs. Ano? So, maganda mag-take kayo ng premium D3 natin or any sources ng MCTs na makukuhanan po ninyo mga kaibigan. Ha? Para hindi maano yung brain natin, hindi maluto, kumbaga, ano, at hindi bumaba ng bumaba yung functions.
0: And of course, yung social problem. Kasi pagka-moody ka, hindi, naaaway mo na yung mga tao, which is hindi naman dapat.
1: Tama.
0: Nagiging hindi maganda yung relationship socially.
1: Kaya sa mga kababayan natin dyan, ha, sa mga gustong patalasin yung kanilang isipan, memorya, at maging maganda yung pagkakaroon ng sound mind, kung tawagin.
0: Ano? Cognitive function.
1: Yung cognitive function sa atin, maging maayos yan siya. Eh, pwede kayo mag-take premium D3 natin, tulad na nabanggit ni Doc Ron, ano? Para ma- maximize nyo yung paggamit ng ating pong premium D3, dalawa sa alas 10, dalawa sa alas 4 ng hapon, mga kaibigan. Ano? So, makakatulong yan para sa pag papanatili ng healthy brain functions, mga kabayan. Hindi lang yun, Doc Ron, ano? Pati yung ibang parte pa ng pangangatawan natin na nangangailangan ng MCTs, katulad yung binanggit mo kanina, yung myelin, ano,
0: myelin sheath.
1: Dun sa atin pong nerves. Yung myelin sheath kasi, Doc Ron, may i-compare yan sa insulator ng atin pong nerve. Kumbaga sa mga wire, may insulator yan
0: yung,
1: sila.
0: Ano, yun yung ano, plastic na nakabalot.
1: Pagka nawawala, napupudpud yung insulation na yun,
0: short-circuit.
1: Ano nangyari? Pag nagdikit-dikit yung wire,
0: Naging
1: short-circuit na. Hindi naging maganda yung pag-travel ng signal ng electricity sa ating pangangatawan as well as yung mga neurotransmitters, hindi na naging maganda yung functions nila. So kailangan maibalik yun. Yung myelination, kung tawagin, doon sa atin pong nerve, ang number one na kinakailangan nila, MCT. Oo. So yun yung isa sa mga kahalagahan nun. Kaya kung nakakaranas ka ng ano, mga pamanhin sa iba't ibang parte ng pangangatawan mo.
0: Yung iba is gumagalaw na lang yung
1: kusa. Yun ay ano kasi, kumbaga ano, miscommunication na ng brain mo.
0: Yes.
1: At saka ng part ng pangangatawan mo. Nerves. Because of the ano, yun nga, nawawala na yung myelin sheath. So maganda yan, inom kayo mga ka-wellness ng premium D3 po natin. At bukod sa premium D3, Doc Ron, nutritional focus, mahalaga din na maging maganda yung diet po natin. Damihan ang kain ng fiber, dahil lagi natin binabanggit dito sa ating programa, ang fiber, tumutulong po yan siya para makontrol ang cholesterol level sa ating pangangatawan. Kasi nagbabind yun dun eh. Yung cholesterol nagbabind dun sa fiber at pinapalabas sa ating pong pangangatawan. Ano? Healthy fats, palitan nyo yung mga ano, mga injurious fats na nakakain nyo. Especially yung mga trans fats na yan. Ako, bawas-bawasan or totally.
0: And also yung mga seed oils. Kasi we are na-trained kasi yung utak natin na palitan ng seed oils because they said it is healthier.
1: Ang bango kasi din.
0: Ang bango. And also ito ang nangyari kasi merong isang doktor na nagsasabi na it takes 1 year to detoxify 1 ounce of ano of yung effect ng yung tinatawag natin inflammation. Inflammation effect ng mga seed oil sa ating katawan.
1: Yan ha. Mas maganda yung ano coconut oil, vegetable oil. So ngayon kayo pa yan mga kaibigan na ano natin gamitin po natin ha. Okay at mas maganda meron tayong mga ano pagbabalanse ng mga pagkain natin, mga phytosterols or mga plant sterols kung tawagin ano. Maganda yan sa ating pong gut area para ma-absorb na maayos yung mga cholesterol sa ating pong pangatawan mga kaibigan ha. At ayan sa mga kababayan natin ha, control your lipids kung tawagin para maiwasan yung ano. Meron kasi dalawang problema yan sa lipid eh. Dyslipidemia at hyperlipidemia. Ang hyperlipidemia, masyadong mataas yung LDL mo or yung VLDL sa iyong pangangatawan. Ang dyslipidemia naman, baliktad, nagiging baliktad. Mataas yung LDL mo, either hindi sobrang taas, basta mas mataas siya sa normal range. Tapos yung HDL mo naman,
0: sobrang baba.
1: Ang hyperlipidemia kasi, medyo nakokontrol pa yung yung LDL mo, basta humahabol yung HDL. For example, tumataas yung LDL mo, pero tumataas din yung HDL mo.
0: HDL.
1: Kahit pa paano, na kokontrol pa rin siya. O nababalansi pa rin. Pero pag dyslipidemia, mas ano yun, problemado. Kasi mataas yung LDL mo, pero yung HDL mo, bagsak. O, yun yung hindi po maganda doon. Ha? Kaya sa mga kababayan natin, iwasan itong mga ganitong problema dahil ito ay closely linked sa iba't ibang karamdaman, especially sa ating pong cardiovascular area. At gano'n na rin sa ating pong nervous system. Very injurious ito sila pagka hindi po ito naagapan mga kababayan. Dr. Ron, maraming salamat sa mga infos na naibahagi mo sa ating pong mga ka-wellness dyan. Ha? At kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa ating pong talakayan, kayo po ay malayang mag-text at magpadala niyo pong mga inquiry sa ating pong numero 0969-609-6545. So, magbalik natin, tutugon na natin ng live ang inyong mga katanungan. Diyan lang po kayo mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health. The Secret of Health. Pagkape, dapat Zaffron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zaffron Plus Coffee Mix. Kape na, bebut pa.
3: Zaffron Plus Coffee Mix.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sandown Vitamin C, ang nanasiting Vitamin C. Sininumin, pampalakas ng inyong sistema. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Huwag Sandown Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Sandown.
2: The Secret of Health.

0: Balik po tayo sa ating pong programa, mga ka-wellness. Sa mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lamang yan sa ating pong numero, 0969-609-6545. Ilagayin pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay atin pa rin po sa atin na Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang powerful herb gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila, mga ka-wellness, all natural, highly absorbable sa ating pangangatawan dahil mga standardized extract yan ng mga powerful herb po na ito. Walang side effects dahil purong-purong natural. Sa mga kababayan natin na gusto maka-avail ng ating po Santon Gold Herbal Capsule, puntahan ang ating po mga leading drug stores as well as sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto ang inyong pong bibilihin para makasigurado na yan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa at makaiwas po sa mga counterfeit at mga fake products, mga kaibigan. Ha? Pwede rin umorder yan sa ating pong Shopee. Search lang Yes to Health 2011 o hindi kaya Doklon ay magsadya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic dahil available lahat po ng produkto ng Yes to Health sa ating pong mga wellness center. Okay?
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Pero wag yan, Dokron, ha? Batiin ko lang muna lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Eh. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Eto, Dok, merong nagtanong dito sa atin. Dok, ano po ang pagkain ang hindi pwedeng kainin ng may TB? Tao na may TB. Salamat po. Nene po ito ng Nara.
1: Kapag ka may TB, halos lahat ng mga meat products. Kasi ang virus kasi, yun yung bahay niya. O yung host ng virus is yung mga meat products. Lalong-lalo na karne ng baboy, karne ng manok, and also yung itlog. O, kasi yan yung mga tirahan ng mga ano. And also yung mga crustaceans. Yung tawag doon yung seashells, crabs, shrimps. Yan ang mga
0: sa
1: dapat
0: pa naman yan. Para sa kanila.
1: And sa isda, ito yung tulingan, tamban, at saka yung danggit, and also yung aloy tuna, and also yung mga malalaking isda ay dapat pong iwasan. And ang pinakamaganda dyan na gawin po ninyo is i-boost ang immune system. Kasi ang immune system, yan lang yung kayang i-penetrate yung mga virus doon sa ating baga. And ang pinaka-worst dyan, yung TB of the bones. So ang gagawin po ninyo is tulungan yung immune system liban doon sa kasi kalimitan kasi pag nag-undergo ng antibiotic. Yung mga
0: anti-TB.
1: Talagang humihina ang katawan. Sobrang sakit ang katawan. At isa pa, hindi lamang yung kasi kapag kayong antiviral kasi hindi lang yung virus na namamatay. Pati ang mga gut bacteria. Kaya mapapansin ninyo, pumapait ang kanilang panlasa, walang ganang kumain. Kaya kailangan po ninyong matulungan na maibalik yung maibalik yung mga gut bacteria. So at the same time, kumain ng mga gulay and of course magkumain ng mga tinatawag natin yung fermented foods.
0: Mayaman sa lactobacillus.
1: Yes. Yung mga prebiotic food. Ang mga prebiotic food is yung onion, garlic, inulin fiber. Yun yung pinaka the best na source ng prebiotic food. At sa pagpapaboost naman ng immune system, especially doon sa effectivity ng effectivity ng tinatawag natin na iniinom po ninyo na antiviral
0: gamot,
1: yung gamot anti-TB. Ang topic na natin yung nakaraan sa antibiotic resistance na kung saan yung premium D3, yung MCT at saka yung D3 ay tumutulong na para sirain yung cell membrane kung saan nakatago yung mga yung mga virus.
0: So parang protection nila.
1: Para hindi sila
0: ma-detect
1: ng mga antiviral na tinitake po ninyo. So para mas ma-boost and mas mapadali yung pagpuksa ng kasama nung iniinom po ninyo na anti-TB is uminom po kayo ng premium D3. Two soft gels, 2 times a day sa umaga, dalawa sa alas 10, dalawa sa hapon sa ano, sa alas 4. Sa ano naman, sa vitamin C, high dose po kayo. 3 kapsula, 3 beses sa isang araw para mas ma-boost ang immune system. And also for overall support, Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day. Pwede niyo din po isabay doon sa vitamin C, yung ating ano, yung ating Santon Plus Gold. Kapag kapanahon na nagtitake din kayo ng ano, ito ang tandaan, hindi pwedeng isabay doon ang any supplement doon sa anti-TB ninyo. Kailangan meron siyang 1-hour gap. Either mauna o mahuli doon sa anti-TB po rin. And of course, kailangan, ito isang maganda, magpainit po. Ano po ninyo, ang inyong likod po ay expose ninyo sa init. Kasi ang UVB rays, kayang pumatay, anti-viral and anti-bacterial. It could penetrate 2 inches from our ano, from our skin. So kung kayang ipenetrate ang UVB 2 inches from our skin, kaya niyang abutin yung ating baga. And also kung ang ating ugat din, kaya niyang abutin yung ating buto, kung saan naka ano yung tuberculosis ano virus. So and also kailangan po na ano matulungan din na ito, isa sa nakakapagpahina ng baga kapag matampuhin. Kapag matampuhin ang isang tao, yung emotion kasi natin nag-e-effect, naka-apekto sa different parts ng ating katawan. Kaya doon sa mga matampuhin, also yung may mga sama ng loob kayo, yan po ang dapat iwasan doon sa may ano, may TB. And of course, kung hingilingin niyo sa Panginoon na kaya niyo magpatawad doon sa mga nagkasala po sa inyo. Kasi isa yan sa mga dahilan kung bakit humihina po ang baga na.
0: Eh, biblical naman yun, Dok.
1: Yes.
0: A merry heart, do it good like a medicine.
1: But a broken spirit, dry the bones.
0: Diba? Pagka ano talaga, pagka matampuhin ka, mabilis sumama yung loob mo, mas lalo ka magiging sakitin. Yes. Mas babagsak yung pangangatawa natin. Compared mo, Dok, ron dun sa mga masiyahin na mga tao.
1: And forgiving ng mga tao.
0: Yung mga tao na, kumbaga, mabilis mag-let go. Madaling i-let go yung mga problema. Mas mabilis makarecover ang kanilang pangangatawa. Mas mabilis yung recovery rate ng kalusugan po nila, mga kaibigan. Ano? So, malaking factor kasi yun. Emotionally, spiritually, and physically. Kumbaga, yung mga aspeto na yung kalusugan natin, dapat, dapat napapansin yun sila.
1: Kaya yung tinuturo ni Jesus na dapat mapagpatawad tayo, hindi yun para sa benepisyo ng ibang tao.
0: Tama.
1: O hindi yun sa benepisyo dahil doon sa nagkasala sa iyo. Dahil, mas okay to kasi pinatawad ako. No, ito ay pinakaunang benepisyo yan para sa inyo kapag kayo ay natutong magpatawad doon sa mga nagkasala po sa inyo.
0: Kaso yung utang, Dok Ron, patawarin na rin yung utang.
1: Kung minsan merong loan din na gano'n. Pero depende yan sa inyo.
0: Depende.
1: Hingi kayo ng guidance sa Panginoon kung kailangan ba na patawarin or yung utang o nagka-utang sa inyo. Or pwede dyan na magpakiusapin. Ganun lang naman yan.
0: Okay. Yan ang sa mga kababayan natin. Ang mahalaga dyan, mga kaibigan, maging maging positive yung thinking natin.
1: Yes.
0: Positive mood, positive thinking, dahil malaki ang connection nun sa mas mabilis na recovery ng inyo pong pangangatawan. Ano? Kasi yun naman yung yun yung essence nun, mga ka-wellness. Okay? Dok, another inquiry. Dok, pwede po ba kuminom ng Santone Plus? Dahil masakit po ang mga buto ng pangangatawan ko.
1: Kung tinatawag, kung pwede. With regards to sa sakit, kalimitan kapag masakit yung mga buto natin, possible is inflammation sa katawan. Kasi yun na naman ang cause ng pain, inflammation sa katawan. Pero kapag may tumor o di kaya merong tinatawag natin na yung fracture, yan nakakasakit. But also that is cause inflammation. So if you want to reduce inflammation sa katawan and also pain resistance, Santon Plus, pwedeng inumin, pwede din Santon Plus Gold, pwedeng pagsabayin Santon Plus at Santon Plus Gold, pwede din ninyong idagdag ang premium D3, no problem po yan.
0: Iyon, no? Sa mga kabayan natin na ganyan problema, Ultimate 3, yung maganda po yan, mga kaibigan, para sa inyo. Okay? Paano, Dok Ron? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Ayan po, mga ka-wellness, ha? Kailangan na natin malaman kung ano yung pinakamagandang source ng cholesterol na kung saan i-consume natin. And at the same time, if you are undergoing statin in drugs and you had a problem with memory loss, kumain kayo ng mga pagkain na source that could provide your brain healthy healthy ketones, especially yung MCT. Makukuha po niya sa paggamit ng coconut oil, and also pinaka readily available and also mas convenient po sa inyo is ito pong ating pong premium D3 para palagi pong malakas yung brain function natin. And of course, healthy lifestyle, kapag mataas po ang inyong lipid profile, kumain po kayo ng mataas sa tinatawag natin na fiber. And of course, exercise and ultimate trio, Santon Plus Gold, Premium D3 at saka Santon Vitamin C para malusog po palagi ang ating katawan, iwas po sa karamdaman araw-araw.
0: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin, mga katropa natin na lagi nakatabay at lagi po nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin po sa lahat ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po natin butihin na CEO Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algy Bakla, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon mo, ang siyang tutulong ng pagpalakas at magpagaling sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

sanay ako na lang by six-part invention. Para na naman ito sa mga taong tanga sa pag-ibig. Para naman ito sa taong nagmamakaawa na naman doon sa mga taong mga good for nothing. Ay, nako, tama na yung ganyan, mga babe. Huwag na kayong magmakaawa sa pagmamahal na hindi nyo naman deserve kasi you deserve more.

0: more. You deserve better. Ganon. No, na ganon ko nag-emote-emote. Naminaw ato nga kanta. Saan ako? Charasan. Ay, mo ba? Ano una, 53 na sa hapon. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, mga babe. Kumusta naman? Mayang hapon sa inyo ang tanan. I'm still my voice is still on a recovery phase. Paminawag, gunin niyo akong tingin. Lumalaban pa rin yung boses natin hanggang ngayon. It really scared me a lot katong time na katong nawala. Ana ra jud ako ang tingog, mga babe. Naana jud ko nga halo unsaon na lang jud yung ato ang x-ray. Tapos karon parang dun na naman tayo patungo. Anyway, mga babe, no, kumusta man inyuhang kahaponon? And I hope na okay pa's alright inyuhang mga paminsar di ha? Okay pa's alright inyuhang mga gipang bati di ha? Bahala, gula na siya gibati ni mo. Ano yung ano mag- Ito mga babe, no? Another day, another X-rated, another drama na naman! Yes, uban-uban gihapon na mga babe. Bagi ka na launa e media ha, to dala stress na hapon. Dali lang gihapon ka na sa tong programang X-rated. Kauban gihapon ninyo ang walay lain. Nag-inasara ragid kanunay mula noon hanggang ngayon. Babe ng bayan, Babe Sabrina. Oh, hinahanap ko yung dummy yung girl. Parang kung karon pa na ako na gano, kanang gusto ka to ma-play, tapos wala na hinuon. Parang pang-introduction sana sa iyong kapod. Uy, anong ingon ani mani? Anong dili man mo uyon ang panahon sa ako? Oh, diba? Hinahanap ko talaga siya. Wala talaga. Sayang, dili makuha na. Di ma-hype. Di ma-hype ang ato ang panag-uban-uban ka. Anyway, again. Ay, okay. Otrohon ako. Ang inyong makauban ka ron. Oh, nadi ko'y nalimutan. Of course, makauban ninyo sila sa isa ka-oras ng tunga. Ikan alauna, medyo halagla stress ng hapon. Walay lain. Ang inyong babe ng bayan. Amoy pa lang. Ulam na. Babe Sabrina. Ay, gala naman. Ayan, o, diba? Feel na feel kaayo, mga babe. O, dami ang girl kasi nakaka-girl. Nakakagigil. Nakakagigil ang kahaponon karon, mga babe. I don't know why, but basta nakakagigil siya. Parang gusto kong pisilin yung mga napipisil na mga bagay. Ganun kagigil yung nararamdaman ko ngayon. No? Parang ang sarap pumisil ng mga na pwedeng pisilin. Nakapaniod doon na ba ang tanan di ha, mga babe, na tong uban dili magpaluya-luya di ha. O dili po magpapasmo-pasmo. Mag-amping dyan ka di ha, kanunay babe, kaya wala na ba ko para ampingan ka. Unsao na lang dyan. Alira sa gudiri, babe. Kaya unsao na lang ginaimuhang sanity, no? Kung dili magtarong og kaon na ang labas ing-ing. Ayan, again, mayang hapon kung asa makanaka-plaster karon, nagpaminaw sa to ang programa. Mayang hapon sa imuha di ha, babe. And sit back and relax. Kaya ako gihapon ang bahala sa inyo ha karong orasa, no? Maglabing-labing sa inyo ha, maghatag og lingaw sa inyo ang kahaponon and painiton ang inyuhang kahaponon. Unsa man dapat ang painiton? Kahaponon lang kay murag Delix man kung lahi ang painiton, mga babe, di ba? Everyday naman good mo nagpainit di ha. Anyway, kumusta po na mga babe nato na naka-plaster karon, naminaw sa to mga sister stations all over Luzon, Visayas, Mindanao. Wow, may pa-Luzon tayong nalalaman dyan. And Visayas and Mindanao lang pala yung mga babe nato na nakikinig ngayon. Tagalog tayo dyan, ha? Pero sa my XFM Tago, maayong hapon sa inyong tanan, mga babe. Ingon man sa mga babe na ito nga naminaw sa Drigon sa XFM Mati. Good afternoon sa inyong tanan. Ogas sa mga babe na ito nga naminaw sa XFM 101.7 Bukidnon. Sa mga babe sa nato ng nga naminaw diri karon sa XFM Pagadian, XFM Ipilog, XFM Zamboanga. Maayong hapon. O kare lang kagina plaster sa nako kung TikTok dali kay alam nga naman mag TikTok pud ta oi panagsaraman gud. Ay ko. Mahulog pa ta sa tuang bangko. Ayan main hapon sab sa mga babe nato nga naminaw sab diri karon sa XFM San Ferrans. Ayan. Mga babe nato nga naminaw sab diri karon na nag-focus na sila mga radyo. Dari sa XFM Tacloban and mga Cebuanas babe na itong anaminaw sa XFM 88.3 Cebu. Good afternoon sa inyong hangtanan. Ong sa mga babe na itong anaminaw sa dari sa XFM 101.7 Canlaon. Kahit sa mga babe na ito dari sa XFM Kidapawan. Maayong hapon. Ay tama, munti ko nang nakalimutan na mga babe natin dito sa XFM Davao. Oh, maayong hapon sa kinatibok ang Davao Region. Good afternoon sa inyo, tanan mga babe. Uban-uban ta ha? Oga plaster na diha. Sit back and relax sa ibika na babe. Ayun na dugay-dugaya. Anyway, bago tayo magpadayon. Sagol talaga ang everything, no? Kanang Bisaya, Tagalog, English, lahat na talaga na saksak sinagol na gid ania to ang programa. Anyway, no, bago ta magpadayon, I would like to greet happy birthday di ay. Oo, alam nga naman.
1: Isa lang birthday.
0: Oh, happy birthday, Master Inday.

0: Ayan, happy hot birthday! Ang katropang Master Inday Tanini, ang katropa natin dito sa XFM Tagum. Ayan. And of course, no, happy happy birthday po rin kay Sir Dix Baleros, ang station commander pabagiha po ni si Sir Dix diri sa may Turil. No, kung wala ko na sayop lang, Sir Dix, pasaylo alang gid ka ayo. Si Police Captain Dix Baleros. Ayan, good afternoon and happy happy birthday po. And of course, at nag-celebrate sa inyong birthdays today. Happy happy birthday sa inyong tanan diha mga babe. O, laban lang gid mo ni LL lang yun. Padayon lang sa pag LL, walay mo pugong sa inyo ha. Laban-laban lang sa buhay. Anyway, alas dos na sa hapon mga babe, bugdi na nako dugay-dugayon kay Ida Sok ko na babe. Ani anag yun. Naanagid mga babe ang atuan. Hey, kalma lang, kalma.
1: Easy.
0: Naanagid mga babe ha. Di ka na diha kay isulod ko na. Ani anag yun. Ang atuang X-rated drama karong hapuna.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyong, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, sang tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kinabaha?
3: Mauni ang putoy sa inyong kinabaho. Masubra ka to kirok. Putlon ko ni Agnes, tagbayang tanan.
2: Ayaw!
3: Ayaw! Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busta ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibataan ng atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Yeah.
1: Ben, di mo laging gigunitan ang akong kamot.
0: Jera, okay lang mo manguyab ko di mo?
1: Ha? Oh, panguyab lang ko.
0: I love you.
1: Ben.
0: Sukta ko ba? Please? Ikaw ang akong first love.
1: Sure?
0: Huli kay.
1: Kung mauna, first masabi na ako kung subdon ka.
0: So, imo na ko subdon?
1: Oo.
0: Salamat. Uyab na kita.

0: ni mo, Ben. Unya, nag-uyap-uyap ka na.
1: Inspirasyon mo sa nang uyap sa eskwela mo?
0: Helong, oy! Ang maba ni mo, no? Bisag unsa na lang imong isulte.
1: Maano, gupog ni mo? Please.

0: Happy 4th month sa Regera.
1: Happy 4th month sa Risa, Ben.
0: Happy kay ko kaya miabot o upat kabuhan ang ito relasyon.
1: Hasta ko, Ben.
0: I love you.

0: Sukuk biar kayak mama ni mau jira. Gami sud nak kuyap-kuyap si jira.
1: Hah?
0: Mau lagi? Waga ni pais pila ha?
1: Mau di eh, sukuk eh.
0: Uganahan gani mag-istorya ni mo?
2: Sa akong anak, ha?
1: Oo, nang?
2: Buwagi akong anak, ha? Buwagi!
1: Nang?
2: Di ko gusto nga makuyab-uyab ang akong anak. O ako na pabalhin o glang iskwelahan ang akong anak mo kanitiman eh!
1: Unsa?

0: pag-inibay ko, mas jiran ako.
1: Naturahan, na iyang pinayo na iyang pamilya.
0: Sakit kaling, huwag niya pagpakita na ako. Huwag na ganit siya ipi. Huwag niya, ibalin pag isang eskwilahan.
1: Ben, dawatan lang ko ang kamatuoran.
0: Love ka na ko sa dindin.
1: Bata pa man ka, Ben. Makakita na ka og daghang babae diha.

0: labay ang mga adlaw. Pero dugay gid ko nakadawat nga wala na si Jera nako. Wala na sab mi communication, babe. Ug wala na sab mi kita-kita. Nang labay ang mga tuig, ug tuod man, may graduate na ko sa high school. Ug unya, mo kini ang sunod nga nahitabo.
1: Wa ko makakita nimo nga do na kay gikuyog-kuyog nga babae.
2: Di sa ko maguyab-uyab, ma. Focus na ko sa kong pagtuon.
1: Oh, anak, giyon.
2: Ikarabitan nag-ingon ako, nga. Mufocus sa pagtuon.
1: Oh, okay raman kung maguyab-uyab ka. Kay college ka naman. Basta, tarunga lang yun sa pagdaan.

0: Tito Ben, nalagi ba kong namuyo ng bahay nga dugay ng wapoy is atong atbangsa?
1: Oo, oh, Ben.
0: Pagumangkon man daw na sa tag-iya lang bagong namuyo ug na iduha ka anak, babae ug lalaki. May tsura ba ng anak ng babae, no?
1: Nga, no? Crush ni mo?
0: Titus, wey.
1: Crush ba ni mo?
0: Tiaw mo na. Paingon-ingon pa kasauna nga dili ni mo crush si Ara ni atong bag-o pa lang sila lamuyo din sa ato. Pero karon na! Na naka sa courting stage. Mawawalan kong muangkol atong higayon na, Tito. May lang tagsugtun ko niya, Tito.

0: Oh, kumusta? Usay resulta sa inyong di ni Ara.
1: Gisugot ako niya dito.
0: Mau ba? Maayuhin noon.
1: May nang tamagdugay ko ng among relasyon dito. O magkasinabot kami maayos si Ara.

0: Bi ima, amin ko.
1: Kaloyan ka sa Ginoo, Ben. Oh, Ben, naod sa man ang imong api. Nabuwaman na. Naunsa na, tugani ko.
0: Tungod ni sa pagsagpa ni Aram, ha?
1: Unsa? Unsa'y gisagpa? Nganong gisagpa ka?
0: Grabe ka siya kasi lusa, ma. Nakakita mo ko siya nga, na imi-chat na ko nga, amiga nga nangamusta. Nasuko siya, gisagpa ko niya kaduha.
1: Grabe, good niya. Karun lang siya, at tuon ako.
0: Mama, ayaw. Mas masamot ka komplikado kung muadto ka sa ila. Masito na lang na mo. Please.

0: Nga nung mag-uol ka nga nagkabuwag mo ni Ara, angay ka gani magpasalamat nga nagkalingkawas na ka atong babayhana nga kusog ka yung manapat ni mo.
1: Gisakit na lang sa among panagbuwag ba?
0: Sa ako nang gikaingon, magmaya ka nga nagkalingkawas ka na atong babayhana. Dili siya angay ni mo. Ug naapay dagang babay din his kalibutan.

sumanan lagi ko relasyon. Lahirikin sila, ikumpara ni Jera. Bisag high school pa may ato higayon nga nagrelasyon eh. Pero mas nindot ang mga relasyon. Kumustan man ka siya? Dugay na kayo nga, huwaan may makita. Huwa na kayo balita niya. Gimingaw ko ni Jera. Awesome ka siya ka.

Pagawas ako din sa shopping mall, eh. Upa ulit ako sa amo. Nagpalit naman ko sa... Ako gipalit din, eh. Oh, ginoo ko. Karang nasunahan. Naglakaw. Kuno ako masayo pa. Si Jera ka na. Jera! Please, Jera. Mag-isulita ka diyo, ta. Please. Bisa ka diyo, ta kaayo. Please.

0: ¿Cómo estás, Blanca?
1: Mira, ¿o qué hora?
0: Me calculé que acaba. Bueno, qué balita. Pila que tú y que te cantan con él. Pila que tú y que te cantan con él. Pero acá. Hasta ni mi social media accounts. No va.
1: Ipabalhin kong eskwela ni Mama sa Davao City. O dito ko nag-dorm. O dito, nagsugod ko sa uno. O nag-deactivate ko, tanan akong social media. O nakoy gihimo, pero lahi nga may mga akong gibutan.
0: Mode. Mode, dilate ka makita.
1: Sembrek na namo. Og last sem na lang ang paaboton og mag-graduate na ko. Og maong may pauli ko din sa ato.
0: Huwag ka ba bingawan ako?
1: Ate?
0: Abini mo. Human ka na ba? Iway klaro nga closure sa ating relasyon. Makapila na ko kay girlfriend. Pero sa tagad na ilang, ikaw pag ihapon ang ipalita sa mong kasing-kasing. Bisag patak-pataon pata sa una. Pero ikaw pag ihapon ang akong ipalita kang tigay.
1: Kalimti na lang ko, Ben. Tungod kid ako kayo kung sa amin mo. Akong isakripisyo ng atong relasyon.
0: Pila na ka kauyo. Ang imong agian after sa ato.
1: Wa.
0: Tinungod.
1: Yes. Tungod kay guilty ko sa akong gibuhat sa una. Og sa tinud anay lang. Wa na ko ganahing mangita pa upiya. Tungod kay lahik ka. Lahik ka nga muda og relasyon. Bisan sa unag bata pa ta.
0: Jero.
1: Og sa dihang last year, pag-ulit na ako. Tungod kay nagka-mild stroke si Mama, semi-paralyzed. Giingnan ko niya nga, di na siya manglabot sa akong love life. Kaya dako na daw ko. Pero mauwang na lang kung mag-communicate ni mo kay. Dako kay kong sa akin mo. I'm sorry.
0: No. I'm sorry. Ato na itong kalinta ng tanang nahita mo. Magkasugod pa siguro tas. Mahal pa magkakunin mo hanggang ganun.
1: Oh.
0: Jira, I love you.
1: I love you too, man.

0: Send money abroad quickly and easily with Edlu here to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Moril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang aking kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay paggabihin man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Bastion. O mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Nag-action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na akong premium D3. Nami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirmi akong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa tornyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sigayon na ako na, Miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ito si
14: Aida Cordero, taga butike. Itong bala sa akong panit at sa sarnyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akandang itong sumapit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
1: XFM.
15: X rated.
16: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
17: Here's a song for you entitled Bakit Ngayon Ka Lang by Pops Fernandez of Freestyle. I'll be right pag mga babe. Nilang ihapon sa programang X rated.

0: Team. Aray ko. O, tatanungin mo na naman yung taong wala na hindi na pwede. Tatanungin mo naman yung panahon kung bakit ngayon lang kayo nagkita. Wala nang ganun. Move on na lang dyan, babe. Alas 2:38 na sa hapon. Balita sa itong pagpanag-uban-uban. Of course, ilang gihapon sa programang X-Rated. Denisa XFM. Of course, uban gihapon ang babe ng bayan, Babe Zabarina. Sa mga babe natin, di hanga gusto mo advice, tawag na kayo mga babe ha, or pwede mo text na ito ang text line 0969-333-0537 or tawag mo diha mga babe para mo advice na ito ang letter sender si Ben. Okay, ano, unsi nagyod ni, anong napamay mga pangutan ng mga ingunana nga? Hinoon, problematic gihapon siya, no? Actually, problema gihapon siya. And sa mga Manila, kanabitong the ghost of the past. Kasi traumatizing yung nangyari sa kanila. So, parang traumatized sila sa thought ba na baka hindi na naman magpayag. Parang ganon. Diba? Okay, so ito ang first caller. Karong hapon na, hello babe, maayong hapon.
1: Magandang hapon po sa iyo, babe. Si ano ni siya, akong tagnaon, ha, na nasa tumoy sa kong dila, si Babe Dato. Ah, Gato. Ah, di ba? Babe Dato. Galit na talaga. Boses lang talaga yan, Babe Dato. Babe Dato, kumusta man ka diri karon na minaw sa XFM?
2: Sa awa, di naman ang Panginoon dito sa amin sa may Sarangani area and General Santo City. Okay lang naman. Although may mga pagsubog na dumarating pero nakaka-survive din naman kahit papaano.
0: Yes! Ganun talaga yun. No? May mga challenges naman along the way but ang importante, ma-survive gihapon. Ayan, babe, Dato, ano ba itong ika-advise at ang letter sender si Ben sa iyahang parang ghost of the past bitaw na nahadlok na sila basin og mausab na pod ang kagahapon?
2: Para nako, di mo ko na ako masisindi ang yung mama. Sa natumok mo na ako sa drama. Okay lang, tao, inanin na lang ang pagsulti sa iyang mama. O, Ben, hinautang ta na magsakot ka sa among side. Ang unang ipalayo ang akong anak ni mo kay di ko gustong magupa ang akong pangandoy para niya.
0: Oo.
2: O, kung mo abot pa ng panahon na maghimong kamagyot, Ben, kamagyot.
0: No, so parang ang nahitabo mo gulat to, parang na-force ba ang pagbulag nila? Gani ka ng kaluoy po ang, kumbaga, luoy man ang ilahang sitwasyon. But siguro po, babe, Dato, sa side po sa ginikanan, ang ilaha lang po, di ba, is protektahan ang future sa ilahang anak. Mali lang ang pag-deliver. So, unsa babuhaton na ni Babe Dato ni Ben karon? Since nahadlok man siya no nga basig mausab na pod, ipaila-ila ba daw angayan ba daw nga mobisita sila ni Jera dito sa mama ni Jera? Mo na yung mga worries karon.
2: So, huwag kang matakot na gawin ang tama mo. Kung kinakailangan mong bisitahin, kung kinahanglan mong kinabisitahin ni mong ginikanan ni Miss Jera sa iyong uyap. Nganong di man? Kaya yung mga
0: tanong
2: ko, namagod mo? Di naman mo bata, araw tingnon na ani. O, kay mga dagko naman mo, na mga di mo sa hustong kapuot. Then, ang naging na mahibaw ang mama ni Jera na
0: nabalik
2: mo, kamuna. O, ayaw yun niya itago.
0: Kaya basig mo samot na hinuon.
2: Oo, samot na yun. O, kabahin po sa mama ni Ben, pagpugnawin na lang sa administrasyon na pagkakaroon kay di manggot basta, di manggot tiyaw ang nahitabo ni mo, ano, Ben, no? Di man po na ako mapasulong imong mama kay na-trauma
0: na-trauma po siya. nasakitan po doon apilang niyahang mama. So, sa pagkakaroon, kumbaga, mag-clean sila, mag-inform sila on say sakto, and pauyunan lang sa nila ang mga ginikanan.
2: Oo. Ayaw lang ninyo dali-dali, kahit pa-fix sa sobra ninyo pagdali, matagmahinoon mo, mga pesh.
0: Oh! Correct.
2: Cool. Samahan nyo ng dasal.
0: Ayan.
2: Para maging successful kayong dalawa.
0: Wow, very powerful advice yan, babe, dato, no? Nga, kumbaga, ano lang sa, kalma-kalma lang sa dili kayo, dali-dalion, kay basin madus mo, unya, pag-abot sa unahan. Ayan, salamat kay babe dato, imuhang... greetings sa mga babe na itong anaminaw karon.
2: Bitaw ay, kain, huwag ko katawag kahapon, pero naminaw ko kahapon, bisa ko akong katawag.
0: Mm-hmm.
2: Kay, huwag ko yung Lord kahapon. Gusto man nagtala akong mag-join kahapon, pero di nagit ko katawag, babe, kay, wala nagit ko yung Lord.
0: Oo, sige lang, at least nakatawag ka karon, nasulod karon ang tawag.
2: Sulod ka,
0: mga greetings nimo, shoutout nimo sa to mga babe ginaminaw, and of course sa mga katropa and friends nimo diri sa kahanginan.
2: Oh, hi Patima, kumusta naman ka? Napa-on air pag number kahapon, ha? Saktan ka do.
0: Agoy. agoy, delix okay. Ni.
2: Oh, okay, ano diyan kay Jonas? Hinapunta na naminaw siya. Okay, kuya Dodo ng Jensen or James?
0: Mm-hmm.
2: O sa tanan no, na mga nakailan ako, labi na kay Mama Reina Chinita, bigyan ako din sa kalimtan. Hi,
0: yes.
2: Mama Reina Chinita.
0: Oo, si Mami Ray, Mami RC.
2: Oo, hinapon ka na, na ako sa maay, kahintang ron, bisag wala na ka sa era, pero nagihapon kami na, nag-always kihapon na, nagtanginom ko sa, kung asa ka man ka ron, hinahapon ka na, gihapon ka sa itong labang makagagahong o pinaporta na o gihapon kami ni Mama Rintan.
0: Ayan. O, dili-gid mo ato niya malintan, babe, no? Siya, Mami RC. And, nana siya sa lahi na pod nga, parang, field na pod sa, ano bitaw, kaning, lahi na pod nga dagan sa kalibutan. Kumbaga, lahi na pod nga chapter sa iyahang life. Wala na siya sa ere.
2: Siyempre, di po nga kalintan, ikaw po, o panagin mong pamilya, o,
0: sa kanan may mga friends. Ayan. Ay, salamat, babe. Babe, bad. Dato. Oo. Oh,
2: ay, pwede kalim ka na. Kay pinanggap po ba yan ka na? Oo.
0: Oh, no. Ako na-appel.
2: Oo. Pinanggap po ba yan ka na? Oo. Oh, okay. Oh. Ikaw, good mo ay tighupay sa mga
0: kagulanan. Awa, ganahan ko ngayon yun, Ana. Abi na kong tighupay sa mga, ano, tigsamot sa problema, tighupay dahil sa kagulanan.
2: Ampingan
0: ka nanay. Ayan. Babe, babe, dato, amping po niya kanunay kay wala ko para ampingan mo. Mwamwa, chup-chup.
2: Oh. Mwamwa, chup-chup, and exciting.
0: Salamat kay babe dato, no, dali sa may Sarangani Province. Ayan, maayong hapon sa inyuhang tanan. Oh, gina-check na ko ito ang mga ano dari. Ito ang mga... Sige, another advice ba itong dawatan on air. Hello, babe. Maayong hapon.
1: Hello, okay.
0: Oo, kani si Babe Leonard. Kay taas kani siya advice pero pinaabtik. Giniyang ihatag ka ron kay para maigo ang itong oras. Babe Leonard, doon siya may ka-advice ito ang letter sender ka ron.
1: Ako may ka-advice na, babe. Sakto to ni ko ano ang advice ni Dato. Kuha na lang, kanang masabto ni mo yung ginikanan nga mataga karira sa kinabuhi, malam mapalablay, malam maunsa, dito na gina yung mga struggle, mga challenges. So, kana kayo murag nakalapas, murag na nalapasan naman, murag nalapasan naman ito mga trial. So, kuha na lang, pangayungo ninyo inyong kuhan, support na gikan sa mataga what parents ninyo ba? Pero dili nyo dali-dali yun kay parang na-trauma po ng mama.
0: Yes, oo.
1: Kuha na lang. Kanang, o, sakto to, masaangan yung bisita o ng kuhan. Murag kuhan yun siguro, murag na nakapuwag mo

0: kanan nimo pare asapte mo gitik kanan nga ma kanang kanana kina so kinanan nga kung unsa gyud ang importante ang karon. So kung unsa man gyud ang mahitabo sa akong paabot, kaya na ninyo nang handle ng kaya tanaw pud ako sa babay mo ramak kanang pura na pud siya kanang
1: nagmakahay po sa iyong nahimo ba? Oo, nga pagbiya. Hey, Brinard! Salamat kay sa inyo ang advice sa tuang letter sender resident. Hey, mga greetings bago ta mag-bye-bye sa tuang ng mga katropa and babe sa ere.
0: Kasi, ni call lang, babe. Ma'am Sharon, ano may naroon, eh. Oo, ni call mo, eh. Ni sa tamang ano may naos, kung family diri, sa tanan lang, babe, salamat kayo.
1: Mm-hmm. Ayan, salamat, babe. Bugamping kanunay. Mwah-mwah, chup-chup!
0: Exciting!
1: Ah, di basta-basta. Salamat kayo, babe Liner. Di mo ako all the way from Cebu. Oo, so one is babe na kung naminaw karoon. Mga babe, itong oras, alas 2:49 na sa hapon. And, ayan, oo. Hindi ko maano, nag-asapaw gihapon si Baby Linar na yun. Okay na, okay. Okay na, babe. 2:50 na ng hapon, kapas-pas sa oras. But before ko magbasa sa inyo ang mga greetings and other advices, ako pong tambagan si Babe Ben. Kaya, of course, ano magina to ang role din. Di sa gunsaon ako ma-advise mang yug ko. Hey, Babe Ben, unang-una sa tanan, no? Salamat sa pagpaabot sa imuhang storya, sa imuhang love life. Imo first love never dies. Di ba? Una sa tanan, malipain pud ko nga human sa daghang tuig bitaw nga naghulat, nangandoy, nga magkita mo balik, and nagkakita ragid mo, og nagkabalik pagid mo ni Jera, di ba? Nakaingundog ko nga, stars really do align, no? Kanang nga kahit hindi natin sinasadya, may mga bagay talaga na kanabitong, kanang mo align yun siya if it's really meant for you. Ang galing lang talaga, di ba? Dilintan ng tao, no? Mahatagan og second chance na kanabitong magbalik sa ilahang first love. So, muna siya ang isa sa special nga nahitabo sa inyo, ha? O gusto po kini siya ka-special nga panalangin. Mahitungod po sa inyo ang mama, sabta po ang iyahang kahintang baby, no? Wala siya misupak tungod kay kontra siya sa inyo ang relasyon. Nahadlok lang siya nga masakitan ka o trono. Sama sa iyahang nakita sa una. So, bilang usap po kainahan, natural nga protektahan po niya imuhang kasing-kasing. Dili siya gusto nga maguba ka-usab tungod lang ana, babe. No? And, ang imong baton, mong kalma lang ka o matinud-anon nga makigistorya sa imuhang mama. Ipakita nimo pinaagi sa imuhang lihok nga lahi na mo karon kaysa sa una mga bata pa man. Ba't karon duna na yung mga barugana? No? Ipakita pod nimo sa ilahan dili na mo high school students. Mas hamtong na mo o mas kabalo na mo sa responsibility sa inyuhang relasyon o kung unsa man ang inyuhang sudlan. Diri po ta sa pagbisita sa mama ni Jera, mas maayog yun nung uban mo ni Jera nga mo bisita sa iyahang mama. Dili aron mangayo og permiso or approval nga mag-uyab mo, kundi dili aron ipakita ang pagrespeto o mahibal ano sa iyahang pamilya nga seryoso yun ang inyuhang panagbalik duha. Dako kayo na nga butang Babe Ben, ilabi na kay dugay na sab nga panahon ang nilabay. So at least through that, no, makita sa parents, sa mama especially ni Jera nga tinud-anay gyud ito inyuhang pagmamahalan dati, di ba? And isa na siya sa makahinuklog nga ay kung wala na ko sila gi pagbulag siguro, bulag na sila ay. Lele, kanang tinud-anay gyud ilahang panaghigugmaay, di ba? Og bahin sab sa inyuhang plano nga magpakasal dayon ini graduate. Ben, ang kami niyo on ha, dili siya lumba. Wala joy, dili siya racing. Ayaw jud sa no? Betaw, para sa kuha lang ha. Kaya ako, kanang isa mag greatest fear, magun ako ang makasal. Sa kuha lang po na. No, para sa uban babae, lahang pangando is makasal. But sa kuha, one of my greatest fear is mahikot. Charos lang. Hindi man mahikot, but makasal, no? Kasi yun nga, happening sa paligid-ligid. So para sa kuha, manggod, ang kami nyo, dili siya

Kumba, no? Dili tungod kay nagkahigugmaay mo karon, dapat magpakasal na dayon mo para ma-prove nga love lugar ninyo ang usag-usa. No? So, kinahanglan kanang hunahunaon ninyo ang mga butang. Mas maayo nga human sa graduation, magplano sa mo sa inyohang trabaho, kailangan stable inyohang financial, inyohang financial status, and of course, no, planuhon ninyo inyohang kaugmaon duha. Ang gugma, importante na siya, pero ang kaminyoon, nagkinahanglan po na siya nga andam kasatanan, no? Ligo ng inyohang foundation, dili lang kay love lang. Kung sigurado na gid mo sa usag-usa bisan makalabay pa ang pila ka tuig, mas ligon pagyud na ang inyohang relasyon sa umaabot. Busa para na ako hinahinay lang, no, sama sa gingon ni Dato, hinahinay lang. O enjoy ang inyohang ikaduhang higayon nga pagminahalay. Ayaw pagdali sa kasal. O ipakita sa inyong mga ginikanan nga seryoso mo, responsible na mo og hamtong na mo sa inyohang mga desisyon. And of course, baben, usa ka nindot nga pahinumdum. Ang first love, dili permi ang katapusan. Pero usahay, swerte ka kung para gyud ka mo sa usag-usa. Mubalik gyud kini sa right time. Diba? Ang galing-galing ng panahon. Kasi, dili man tanan, diba? Nga magkita ay gyud balik sila mga first love. But for you, you're so lucky. Alas 2:55 na sa hapon, mga babe. Kapas pa sa oras.

0: Kaniyang bana, inti ug dinhi.
1: Ikaw, ako kagod si Gawa. Ako hamo. Ayaw sa daling ko.
2: Sige. Ani o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabson. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
1: O siya man, imo pangutana.
2: Kuan bi, what is the capital of the Philippines bi? Tumaga ko nun na bi.
1: Bisan ako inche. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
2: Bayra na lagi na ko eh. Exciting?
3: XFM.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: System Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulon lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
5: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Hey, symptoms persist. Call your doctor.
7: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
8: Tara na't mag-selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
9: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsa na adikto?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuod? Wala yun?
10: Oo. Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
9: Salamat kayo, day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
12: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog nga pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahili sa yuta nga makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa may dahili na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM, tawagod ko nilang bayot.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katang. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
15: Exciting!
5: XFM. XFM time is 3 o'clock.
3: Client Check, brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras 101.7 sa FM Bukinon, alas 3:30 sa kahaponon.
1: Serbisyo katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto, mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyo katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyo katropa. Ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.
2: Serbisyong katropa.
0: Kumusta o gamayng hapon kaninyo gatanan mga pinalanggang tigpa minaw. Adlaw karon nga Webes, pitsa di city na ning bulan sa September 2026. Kumusta mong tanan mga katropa? Murag kaulan nun, nasad ang atong kahaponon karon mga shooting tigpaminaw. Salamat nasad ta sa labawang kagaho mga mabundak na puni ulan karon. Kalipay ni sa itong makiksunang mag-uuma nga nag-antos mga tropa sa kanamitang uga na kaayo nga kayutaan ang pananom na nibuyas na. Salamat ni ana mga shooting tigpaminaw, no? Kumusta ang atuang duha ka syudad o 20 kalungsod di atong probinsya sa Bukidnon, Malaybalay uga Valencia? Kumusta usab ang atuang mga kaigsunang mag-uuma ning orasa mga suking tigpaminaw? Nga sayod gid kita karon mga taknaa nga ato makigsunang mag-uuma ng uban na rin, nag-snack na, nangapi. Kay alas 3 naman. Alas 3 ting isnack man na, alas 9:30 isnack. Pagka alas 12 ni udto, alauna balik trabaho. Pagka alas 3 mag-snack na pod mga suking tigpaminaw. Ana, kumusta ang atong makigsunang mag-uuma ni mga orasa? Kumusta ang atong mga drivers nga nag-anto sa tumang kamahal sa gasolina o krudo? O niya, suyupon pa sa ubang driver ang tubil sa imong tangke. No, kumusta tanan atong mga drivers karong mga operators? Kumusta ang atong mga balhabal drivers nga nakigbisog mga katropa taliwal as kamahal sa gasolina? Tanan-tanan na ka, maing hapon kaninyo ga tanan. Unya maing hapon, usab sa tong kapulisan, kasundaluhan, mga doctors and nurses ning atong probinsya sa Bukidnon. Maayo ga hapon kaninyong tanan, mga ma'am and sirs. Unya, congratulations di ay mga katropa sa Philippine Army, no? Batch mga katropa sa 2015, no? I mean, 2011. To 7-2011 mga katropa. 15 years na po sila karon ang class nasiglat mga katropa. 272-2011 o 2011 nga batch mga katropa. Congratulations og happy anniversary. 15 ka tuig pod mga katropa nga nanerbisyo sa katawhan sa nasud Pilipinas. Congratulations. Unya ikadusi pod nga tuig karon sa class 2014-01 mga katropa ang piniling laan o piling laan mga tropa. Piling laan mga suking tigpaminaw. Dusi katuig usab. Congratulations. Musta ang ato ang mga karon, sigurado ko ang atong tropa sa kasundaluhan labi na sa ITIB. Ginhawa sa ron, ginhawa sa mga suking tigpaminaw human sa binakbakay. Jo, paliog na kong remote siya ko ang aircon job 20 job pati igangan mo kay dai 24 sakto na iyang wing ang iya lang mood o iyang kwan dai iyang pakusgon o pites ato na perting igang oi murag gi dryer mo suruna ni mga tropa nya madungog ta pinagis dial sinyo mga radio ha madungog ta pinagis dial sinyo mga radio 101.7. Unya makita po ta karong mga hapuna mga tropa karong hapuna sa XFM Bukidnon nga page mga tropa diha ta naka live karon. Paki-share kada kay matay na tong lain na ginuy siya mo aksyon nagtindog na tong buhok mo natang si Wolverine. Mapay membro pa tani sa ABAA. Aban atras book abanti agtang. Ani mga suking tigpaminaw. Maying hapon ni Ma'am Josefina Tinambunan nga nakalili karon sa tuag Facebook live. Salamat kay saging no nilungag ting lamia ba oh. Hurot naman oh. panit naman ang nakitaan nito. Oh, lami kay saging sa nilungag niya, hinog-hinog bitaw mga trupa. Lamat kayo, mga hapon mga si Fina Tinambunan, Randy Santisas, nakaliili ka sa Facebook Live. Randy Artiaga Santisas, mga hapon diya. Si Ma'am Josefina, maulan na hapon, katropa ang Sir Jonathan, XFM Servisyon katropa, watching me dito sa bahay. Bugkaon lang tapan, salamat from Tinambunan family. Dali, arong nung abot diya, mamoy. Mag-urong, magtataon, magkanagikan sa stasyon. Nana karon, ulan na ganyan lang tapan, mga katropa. Station Manager Inday Marie, nakaliili karon mga katropa sa Facebook Live. Tandaan mga tropa, i-share tong Facebook Live karon ya. O sa tuwang mga viewers, 18 ka mga FB Live viewers mga katropa, no? Mayong hapon mga suking tig paminaw, kalili karon unya oy, ato ning sumani. Bi kay na karon nagtawag nga tuag oy nagkuan. Way ulan diri katropa kay gihurot gahapon kung maulan sige ra ismiring oy sa oy pastilan. Lahay-yahay kining sigidag ulan, kining sigidag ismiring hoy. Oh. Na likado rin, matataka, no, GD na eh. Oh. May hapon diya sa PNP Malaybalay. Oy, speaking of PNP Malaybalay, basta itong mga intelligence dyan, naminaw karon, no? Maminaw itong mga intel karon. Doon ay kuanan o bag gagabi eh. Basin matres to nato, na ay CCTV ang kuha ang atuang CDRE mo. O, palihog ko. Basin, mamalihog to mga kuwan sa CCTV. Dako-dako nga kwarta, manggod. Kapin gatos, no? 100,000 kapin nga kwarta ni nanay, mga trupa. Gika mo ito sa Butuan. Mga suking tigpaminaw, nagkaon, nangapis na diri sa mga kuwan. At bang bitaw ni... Ah, ito na nang i-mention. Karun rabi taw ni. Oh, karun rabi taw ni. Sa may Bujinko ba? Kaning Yulens? Rulens. Rulens Big Shop, mga katropa. Doon niya, nalimtan ni nanay, ang iyong bag ni nanay sa ilalrom sa Lamisa, Gibutang. Nalimtan ni nanay ba? O gabit-bit. Nandito niyang kwarta na butang nga, 100 kapin. Niya nakuha sa CCTV na ilalaki nga nakapunit. O, gikuha sa lalaki. Sa butong tawa na nga. Yan ano itong concern sa bag nga gibilin dito. Yan ano na po itong gipunit o gihatag sa tindira, mga katropa, des bikire. Oh, naglibot-libot, oy. Naglibot-libot ni last niya nga giagian padulong sa nakabantay man ng kilid sa kickbomb diri sa Bujinko nga linya nga building. Naidalan niya pasawagan na siya dito na last nakitaan sa CCTV gabi eh. So, atong tawag panawagan ang imbestigator mo gani, mga outgoing niya kasi sa intel nga department mga katropa ma kuan ni sa tagtabang niya no. Eh, dako-dakong kwarta niya, kilid ng kwarta, dili ra ni ingon nagi gihaguan ni nanay kay in town, giprinda pang kalubian mga trupa para in town sa anak nga naa sa balay tambalanan karon pang murpandugang opera ni. No, pang dugang opera mga suking tay paminaw kung basin naminaw din nila, nakakita po sa Facebook mga trupa gipost ni interview ni nanay. Sin maluoy ka, sir, kato nakakuha mga trupa sa maong bag. Palihog din lang ko, eh kaulaw nga ibalik. Oh, balag nakuhaan na gamay ang 100 kapin na kwarta. Oh. Kasi gimutong na gasto ba? Ibalik siya ni Subra kay kinanglanon ng kito ni nanay. Si nanay ginya, naghilaka na po dito sa CDRMO, tapos taas, while ga-check po ni CCTV. Naghilaka si nanay dito. Oh, naghilak si nanay. Naghilaka na minuon. Oh. Naghilak. Oh. Wala po, naghilaka. Karang grabin. Naghilak si nanay dito yung taon. Naghilak si nanay mga katropa. Naanad naman ka sa aircon sa Manalog. Manalogod katropa nga bugnaw igang man sa maramag ng aircon binuang. Oh, kamo gida followers kay mo ko balo ko asa mo ga follow itong tropa diya sa Tatak EGD mga tropa nga sila lang Papa Marv. Oh, sila nga idol personal day. Oh. Oh, mga kaubanan na to diya. Wala na. Oh. Kabalo ko gana sila gatanaw og mga gatanaw sila ang TikTok kaya na sila mga sayaw ginasunon di ay o kag ginapa-intermission na sila di ay o morning ako nga namo ko yung TikTok puno ikaw gahiling tanaw John Paul ayuon I got back here salamat pagli-li no Paul salamat kayo salamat sa pagli-li balik di sa to aga Facebook Live kung nakahaponon dapat tingin mo ni mamiss ng mga programa o mga Facebook post sa XFM Bukid no no. Hapon po diya sa investigation section sa PNP Malaybalay. Ano sa kajaw? Ha, PNP Malaybalay, mga tropa. May hapon diya no, sa itong mga banggitan po ng mga investigation. Dapon sa tawag ka ng tawag ka ng kalimot ko eh. Nasa disk ba? Sa disk mga sa disk mga katropa kapag sulod sa station, si tawag ka na eh. Ha? Basta mo na na. Oh. Ha? Oh. Mga maghapon tan, laras mga suking tigpaminaw. Kaya naminaw day karon mga tropa, information desk dayo. Oh. Sa information desk mga katropa, naminaw karon ang team CDEO Malaybalay. Oh, ay yung kumpiyansa kay kanang puti nga ban, likado kay kinag-viral ra ba tong puti nga ban jud? Oh. Perting kulbaha agin ako eh. Oh. Pag tan-aw gina ko, wa mo kong tan-aw laro ko split number god, no? Wa ko min tan-aw sa split number ba dito ko sa van na color na yon. Oh, muna nga, dila sa tamag kuha puti na ban, delikado. Oh. Muna nga, okay ra gyud og kwenta ra man na og ang ebidensya may nabilin dito. Nag unsa-unsa? Aw, pa. Ay, si katawa daw, matakdan kunin mo daw. Oo. Oh. Yung muna mga katrupa, no? Ayaw mo narigil kung piyansahan mga suking tigpaminaw. Narigil kung piyansahan. So, atong utrohon, palihog ko kung kisa itong nakakita sa o naka... Kaila itong tawana, hinaot po itong ibalik po ito ni mo. Kaya di mo ginaimuha. O dili man imuha ang gamit in tao, no? Kanya wala gito ingon nga nanas daplin. Nagit sila, lum... Klaro kayo ba nga, nalimtan lang bitaw, nalimtan? O, so, palihog ko, kato, migo, basin, kabalog ko, basin tagadiragin niya ba, kay, gitres po na to dito sa terminal, mga tropa, gikan mo ko niya kagaya, ninaog sa sakyan, so tagadiragin siya. O, niya, ninaog mga tropa, sa bus, niya nakuhaan nito, o CCTV. So, naotangan, basin naminaw sa karo, maluoy po siya mga tropa, mahadlok ka, o maulag ka, mabalik dito sa police station, pwede naman po ka mo, saka dali sa XFM. Oh, magdali na kita pangitaon, Narutas Novo. Oh, Narutas Novo, Atbang mga katropa, second floor, daan nga PhilHealth sa una, Talatala Building. Oh, Barangay Utso, silingan na tatong nabili ng bag. Taliyog na lang ko kay importante gika ito, labi na sa mga ID, bitaw. Oh, purya buyag yung tining mawalaan tag pitaka niya hurot atong mga ID, back to zero tao eh. Oh, pwede na bang lisura mga katropa, magkuha o mga ID. Dahan kayong chichiburitse. Ngayon nga, minao tao, kisa may nakakuha o kitsitong tatawahan na nga nakapunit. Awag ito nakapunit. Gipunit gito mga suking tigpaminaw. Gipunit gito niya. Okay, waman to ingon nga nahagbong sa dalan. Dito to lalom sa lamisa. So, last pag nakita mga tropa, gikoy okay niya dito. Basta ilan eh. Balik yung tanto, maluoy ka ni nanay in taon mga tropa. Kay, ganiya bro, naghilak na buto diri sa stasyon. Dito sa CDR, naghilak na sad. Gino ni mo, kanang kwarta, maglisod bagita bagita kis kalibo, kanang pagkang 100,000 mga suking tigpaminaw. 20 minutos, milagapak ang alas 3 sa kahaponon, mga suking tigpaminaw, abin ninyo, karong panahuna, manggod. Kinhangla na to, mga katropa, ang ligon kanunay nga panglawas. Ligon kanunay nga panglawas, mga suking tigpaminaw. Unyang labanan karon, kadang kada ba itong proteksyon na ng atong kaning immune system? Aron dili basta-basta makasulod ang bakterya o viruses mga katropa? Na, delikado na mga suking tigpaminaw. Labi na ikaw ang breadwinner's pamilya. Muna ay delikado diha mga suking tigpaminaw. O na yung imintinars pagtumar ang Santon Vitamin C. Labi na nga, kanina buntag, perting inita. Karong hapon, mabundak na kalit ang uwan. So muna ay lisod. Muna ay lisod mga suking tigpaminaw, no? Muna ilisod mga tropa mo ni nga kinahanglan ginato nga ligon o protektado ang atong immune system. Wa ko ilabot nung nagluya ka kay wa kay kwarta. Oh, parehas ta mga tropa. Mo ni nga paligunon ang immune system pinaagis pagtumar og Santon Vitamin C. Produkto na sa Yes to Health Incorporated mga suking tigpaminaw. Tumabalik atong itunol ang mga uluhag hisgutanan karon na kahapon. No, standby. Alas 3:22 hapon.
1: Servisyong katropa. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ato si Ariston, saka lang mo ma'am. Itong adlaw dyan kong gapainit kung niya magsige pa dyan ang dupo. Magibate ko na to ang naman sige sa akong ulo. Palitan ko sa akong misis ang Santon Vitamin C. Ako gisa ngayon 3 times a day. Sulod sa usang semana na wala na dyan ang kataban sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubod. Ingnan ko sa akong uyag, mamuinom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, milig-on na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: X FM.
5: Kap,
6: ay,
5: para sa mong birthday kap?
6: Eh, November to.
5: Usang tuig ka kap?
6: Kada tuig, alangan na mag sometimes.
5: Hey, galaw-gaw, bungot sa ito ay.
6: Exciting.
7: Exciting.
8: XFM.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
11: Lina at Iniyo, maayo ang Santon Plus. Manatinig ka tuwid niya dito magkapuro ba yung daw niya. Maayo na kong tulog, magdamgo na dugo. Kani at Iniyo man, masamag-inig sa Santon Plus.
9: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa PIL. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mong kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anong sudlanan sa imong giinom.
15: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
14: Oh, mo ba? Tigamit ta ng guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
15: Oh, pa! Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos sab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagkaubos sa timpang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
14: Aw, oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang ug kalimot, sige pa jud ug kasuko.
15: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
14: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
16: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agod malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santown Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka maghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong hituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pakyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ang imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang mukirong dapit nga lagmit adunay landslide ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy par, pakuratira ko na ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo'y mo-withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?

0: Ser bichão com a tropa.
1: Ser bichão com a tropa.
2: Balik ta mga suking tigpaminaw, sumparag uban sa programa Gasirbis Yoga Katrupa. Sa gihapon, kamo nagpaminaw, mga suking tigpaminaw, ay mga hapon ni Police Lieutenant Colonel Jupit B. Paglinawan ng hipi sa PNP Malaybalay. So, greetings coming from Team CDEU, mga katrupa. Ang Team TikTokers. Kaya ang kulot ng maayo mo, kimbot ang ilang ginatanaw. Direta sa uluhan, mga tropa, sa ato mga balita karon na kahaponon.
1: Headlines.
2: Uluhan sa ato mga balita, duha ka drug personality sikop sa Bay Bus Operation dito sa lungsod sa Quezon. Kapin si 33,000 nga shabu nasakmit.
1: Headlines.
2: Dugang uluhan sa ato mga balita, barangay official nasamdan sa pagpamusil sa Glan sa Rangani Province.
1: Headlines.
2: Pro 13 gikumpirma ang pagkaangol sa ilang usa ka sakop sa gipahigayong BARM elections.
1: Headlines.
2: Og sa ato gahis gutanan karon mga katropa dirito sa sibog tas lungsod sa Kabanglasan. Sibog sa tadi sa lungsod sa Kabanglasan mga katropa pero natin sa Iran karon kay ang barangay iba bro nag-release karon og tag 10 kilos nga bugas mga katropa. Oh. Diri ta sa lungsod sa Kabanglasan, bagong paglaom para sa mga dialysis patients mga katropa sa Kabanglasan pinaagi sa LGU Healthcare Partnership. Ato ning siren kay kagahapong adlaw murag nag courtesy call dito ang usa ka dialysis center di sa tong syudad sa Malaybalay mga suking tigpaminaw nya na siren po nato. Buy ubay sa diha ang mga dialysis patients mga katropa sa buga lungsod. So, unsay nasabutan, unsa kahay mga kanabitang kasunduan ba o kasabutan mga tropa sa LGU lab o kining usa ka dialysis center sa tong syudad sa Malaybalay mga tropa. Mao tong siren kay nindot mo siya. Nindot ni mga katropa kay karon panahuna sa tong ipangkaon di bigin ato malikayan ang atong balatian mga suking tigpaminaw. Nya. Matay pitingin luha ni dialysis kay. First time na ko gitan-aw mga suking tigpaminaw nga ang tao gidialysis. Naman din mga pamaagi ana kung sa bukton o na siyang kamot ba o asa na pita ngilingig ka itong sa liog o? Kaya baguhay lang to kung amigo lagi nga taga iba gidialysis ba sa liog ipaagi ya ha? Ang kanang hos stilan mura ko gikwano yun mura ding tindog akong balhibo sa ilong good ato good mga suking tigpaminaw o. Pero ito yung giluka jud. Kuyapan mga itakwa ang tagdugo mga tropa murag aguha ang dagong. So ito nang siren niya pinaagi ni Kabanglasan Mayor Birney Castellanis mga suking tigpaminaw sa dili pa na ato sanding itunol mga tropa kiniga usa ka report mga suking tigpaminaw duha ka drug personality sikops by boss operation dito sa lungsod sa Quezon kapin si Tintay Trismil nga shabu nasakmit. Giyod mga katropa, sulod ko sila ang mga suking tigpaminaw. Ang report, pinaagi ni katropa ang Rostom Villapranca sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Himas rehas ang duha kasuspek sa pagpayuhot o ginadiling droga human na sikop sa drug bypass operation sa Barangay 1B, Poblasyon Quezon, Bukidnon. Martes sa gabi ini itong September 15, 2026. Ang mga dinakpan na ilang sila si alias Jason, 32 anyos, o alias Adoy, 50 anyos, ang duha pulos na lista isip mga newly identified drug personalities sa maong dapit. Atol sa operasyon, nasakmit ang 12 kahitsil transparent plastic sachet sa gitong Cebu nga mutimbang sa 10.8 gramos o bukantidad sa 73,440 pesos. Laing niya sakmit ang duha kay unit sa cellphone, pouch, bypass money o drug paraphernalia. Giandam na karon sa mga otoridad ang pagpasaka o kaso batok sa mga suspect sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, kapibang healthy mong ipangita, mag-Santon Plus coffee mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: Servisyong katropa.
2: Daghang salamat katropang Rostom Villapranca sa Buga Report. Imas rihas mga suking tigpaminaw aga usa kini ka lalaki tilan mga ay duha day, duha mga tropa. Duha ka lalaki taon, mga amigo suru sila kay business partner suru sila, oh. Business partner mga suking tig pamino. Nag-ingon mga katropa ga basta balaod na ang mulakag. Adakpan yun, okay na, ilang panipa. Ay lang pag-ingog buktikmot. O gasa to na, butikot to. Ha? Butikot ha? Kira man na, basta ay lang yung pang pamalo o silpon na samtang ka body shirt. Kira yun na. Atog ikutay atog linya mga suking tigpaminaw sa mayor sa lungsod sa Kabanglasan mga tropa kay Rod masayra na to kay durotay ipangandam diri nga mga pangutana kay noon karon di mpo kini maglisod atong mga barangay mga tropa kay aduna na may PTV mga suking tigpaminaw nga pwedeng makargahan sa tua sa mga kanabitang muanhid diri sa dialysis center mga katropa sa atong syudad sa Malaybalay. Kay ini nindot ni ba? Nindot ni nga lakag mga suking tigpaminaw nga ginabuhat karon o buhaton sa lungsod sa Kabanglasan. Gani ang lungsod gani sa Impasugong, murag adunay gilaan nga pundo mga tropa kung wa ko masayop murag 20 milyones nga maghimo og dialysis center mga tropa kay sa Impasugong naapoy-apoy ubay-ubay nga mga gipang dialysis de mga suking tigpaminaw. So kana dako nang tabang mga katropa mapaduol no. Kay imagino na nimo taga Impasugong ka, taga Kapirpulangi ka, manhi pa kag Malaybalay para magpa-dialysis. Kay namo kay uban nga isa ka semana kaduha na. Kaduha ka i-dialysis. Ang uban si semana isa ka semana kay isa. So pressure kayo. No? Pressure kay mga suking tigpaminaw, no? Ato sa gi kutay atong linya kay murag di makontak sa mayor, oh, wasig tua ni karon sa kuan mga tropa, no? Oh. At usaling tawagan mga tropa sa mayor kay asig tuan ni karon mga suking tigpaminaw sa way, nagkamang naglakaw sa mayor god. Sige, natungnan po, naka-schedule man taan eh. Ilang, di na tumalikan ang kakulian mga katropa sa paglakaw, no? So, di ba ka, na-meeting sa mayor karon mga orasa, kung sa kay ikuan na ni. Sige lang, ato ning balik-balikan mga katropa. So ato sa ni palutson ni nga dugag detalye o detalye sa usa ka report mga tropa be. Kining barangay official na samdan sa pagpamusil sa Glan Sarangani province mga suking tigpaminaw unsa ka hinungdan ani? Eh. Oh, nganong duna may pagpamusil dito sa Sarangani. Ang report pinagi ni katropang Cheers League head sa XFM Jinsan.
1: XFM report.
0: Samdan ang usa ka barangay official human gipusil sa wala pa mailhing mga lalaki sa Purok Islam Barangay Kablalan Glan Sarangani Province alas 5 G sa hapon nitong nakalabayng adlaw. Gilang biktima sa kapulisan nga si Joven Bengbeng Carino, 65 anyos nga nagserbisyo isip Barangay Agrarian Reform Council chairperson sa Barangay Burias, Glan. Base sa initial nga investigasyon sa Glan Municipal Police Station, nagsakay matut pa og motorsiklo ang biktima sa dihang gisundan og gipusil sa usa ka lalaki nga sakay sa motorsiklo. Gihulagway ang maong motorsiklo nga adunay kombinasyon nga asul ug itom nga kolor. Nakaangkon ug mga samad sa nagkalain-laing bahin sa lawas ng biktima ug gidala dayon sa Sarangani Provincial Hospital alang sa medical nga pag-atiman. Human sa pagpamusil, dali nga misibat ang mga suspect nga paingon matud pa sa Barangay Baliton. Nagpadayon karon ang hot pursuit operation sa kapulisan lakip ang imbestigasyon aron mailahan ang mga responsable ug matino ang motibo sa krimen. Mga katropa mahiligon baka sa kape apan dili gusto mamahimong acidic mag Santon Plus coffee mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Leghead XFM News.
1: Servisyong katropa.
2: Lahat mga katropa. Pagpamusil dito sa Sarangani, pandali ara kutlo og ginabuhi ro para hunay. Bante mga suking tigpaminaw. Ba ibyon. Barangay official mga suking tigpaminaw. Oh, oy, usa na ron 17. Murag karong September 29, filing of COC na. Taman sa October 5. Ah, madayon or dili ang election. Wabangan po ni gikonfirma nga di madayon ang election. Kay third reading man to dito na final na. Pero na, may pirma na, di ba? Dapat madayon gini kay si Katropang Jao. Manuntaryo na po na eh. Oh. No? alam na kay ni. Kali try adto dito sa Sabado. Awa may, wa may kuan Sabado. Wa may, wala mo sa filings ba do no. Naa gihapon no. Ay kabala ka jaw, mo sideline pumi muban sa imo. Ha? 1 week no? Oh, banta lang jo. Ayo jo kalit sa imong programa hapon. Oh. Ha? Ha? Ka. Okay, kaya na si Jao, basta file yung susi, manutaryo mo na siya, manutaryo, o. Oh. Hmm. Alam, na kainig, naman siya yung low office di sumunahan ko, o. 43 o 44 minutos. Milagapak ang alas 4 o alas 3 kapunon. 4, excited mo nung kita mo ko na niya. Hmm. Oh, dirita mga trupa, be. Atong pizza 15, ang Iljio Kabanglasan, mga suking tigpaminaw, og ang St. Mirina Dialysis Center mga tropa sa siyudad sa Malaybalay nagkatagbo mga katropa dito sa lungsod. So pina opisinas mayor mga katropa. Ha? Ang pamunuan mga tropa o lagi sa Dialysis Center St. Mirina og ang LGO Kabanglasan atong pitsa 15. Oh? Ang tumong siya maong panagtagbo mga katropa kining pagtukod o galigong kolaborasyon aron mas mapadali og mas mapadool ang serbisyo sa renal care og dialysis para sa mga local nga pasyente. So ato ning sa iron mga katropa kay duna tay mga pipila ka mga ipanganda maning mga pangutanas tong mayor mga suking tigpaminaw no kay nindot naman guni dako ning tabang nagtawag si mayor ang miss call man

0: pesos sa usa ka tuig nga tambal. Nga murag naana sa mga kung ako na sipyat mga 72, 74 ka klase-klase nga mga tambal nga panginanglan nun sa atong mga katawhan. And nahisgutan po namo dayon diri ang plano, ang intent ni Saint Marina nga mag put up og dialysis center diri mismo sa lungsod sa Kabanglasan para ang ato ang mga katawhan nga kinahanglan og dialysis dili na magbiyahe gikan diri sa Kabanglasan padulong sa Malaybalay. Mm-mm. Diri na mas duol na.
1: Mm-mm. Lagi kay sa tinuod Mayor, aduna gitay mga dialysis patients diya sa lungsod sa Kabanglasan. Mayor, kay baguhay lang natagaan ato tong dugo no ang taga barangay Iba to gidialysis ko Mayor. So nindot ni nga plano, so kung mobile clinic Mayor kana ilang sa kinanda, so nindot ni kasi sila na mismo ang wadto sa mga barangay nya sa kasugutanan Mayor at tundalan na may uban nga barangay nga ongoing patong road concreting karon like hasaan, so posible ka nga diha lang sa ubos nga barangay ang aron maduldoon lang pod.
0: Murag ingana siguro siya Sergio or unsa ba kay pwede na tong napangita nga pamaagi kung unsa mga og kinahanglanon gyud kung mosugot sa St. Marina ubanan og sakyanan nga guyuron. Mm-mm. Para lang gabi kayo kuan pud no kay mo lagi ang ilang mobile clinic mangod is kuan siya kanang naan mangod ilang aparato diha, pero kung maalanganin gyud like kato lagi sample na to sa saan pwede ra man diha sa Paradise, at least dili nagigayo duol sa atong mga pasyente, sa atong mga katawhan ang pagbiyahe kay at least asaan pag naog Paradise naman sa Sergio.
1: Okay, so nindot na, so hopefully Mayor kanang dialysis center yun nga tukuro sa Kabanglasan, dako kining tabag nga Mayor no sa para sa atong mga pasyente diya. So sa pagkakaroon Mayor, nabat kita'y plano nga magbutang ang LGU magbutang og LGU subsidy o financial assistance para sa mga kabus nga Kabanglasanon nga nagkinahanglan og regular nga dialysis.
0: Sa pagkakaroon sir Joe, actually naaman tayo kwan kaya ang dialysis libre naman siya, pero mawala kita mong nahisgutan nga usahay mapagawas mong yung kwarta ang kwan, mapagawas mong yung kwarta ang pamilya. Mm-hmm. Ang pagpatsi so actually sa pagkakaroon sir Joe, pwede raman yun mo process ang dool ang ato ang pamilya sa nag specialist sa nagdialysis, kay ang kung ang nagdialysis pa moy atong ipaprasis apiki naman kay sig sitwasyon, pwede raman gid sa pagkakaron actually walay klaro nga gibudget gid para sa ingon kag specific para sa mga dialysis patient, pero kung maayo sila kay apil man na sa nagsakit sa medical sa kuha ng dialysis na pasyente, so makapangayo man sila diri sa ato. Di lang gid kayo dako kay di man gid pud kayo dako ang kwarta sa Kabanglasan, pero makatabang kita Sergio sa ginagmay nga panginahanglan nun medical assistance sa atong mga pasyente, and actually dili lang na dili wala taga pili og mga sakit no, so ang uban siguro gahuna-una lang og kining ilang mga resita, hindi kuan, pero makahatag man taguan kanang pang considered gyapon ano to na sa medical assistance para sa mga gastuhuno nila sa kuan sa ga-undergo ang ilang pasyente og dialysis.
1: Mm-mm. Okay, so Mayor, pag makapangayo ka karon og tabang 3 months pa ayan na pud makaotro.
0: Ingana ba? Murag ingana siya, pero pwede raman gud Sir Joe nga lahi na pud nga kuan. lahi na pud nga kay dili man atong patakaran Sir Joe, patakaran man sa DSWD gud. Kuan, so ang himuon kay ang dialysis is kuan man gina siya kanang regular naman siya, so pwede na pud magdala og lahi na pud nga membro sa pamilya.
1: Balak eh. Balak isa rang pasyente.
0: Wala man sa'yo problema, wala man ay problema Sir Joe, kay ang importante lagi maka ang tao ang dili man gud pwede magbalik-balik ang nangayo og hinabang kay tungod kay na may patakaran nga every 3 months ana, so makita taglahi na pud nga membro sa pamilya. Eh tinuod man gid na nga nagpatambal ang atong igsuon, ilang igsuon anak pa or pagumangkon or gidikanan ana. So wala tay problema diha Sir Joe. Now, for as long as na patay budget, gi-budget man lang siya. Ato, nangihatag sa mga tao. Kaya sunod to, ay naman po nga budget.
1: Mm-mm. Okay. So, ang nanatay mga PTV, Mayor, no? So, muna, pinakadali nga.

0: access para sa mga dialysis patient mo. So diri na punta ron maproblema sa krudo. Nilabi na si barangay doon gamay kay budget ang barangay. So nabay ni dool sa tung lungsod para makapangayo og budget pantubil sa ilang PTV mo.
1: Naay pipila sir. Actually sir Jo, dili ang barangay.
0: Mm-mm.
1: Kay ang barangay siguro basig maulaw sila dool diri sir Jo. Gawas lag nagi emergency no, pero murag bahin anang mga ingana, wala sila ga dool diri. Ang gaduol sa tuwa ang pasyente mismo, ang pamilya sa pasyente.
0: Mm-hmm.
1: Oh nya dili man ta basta-basta makahatag actually og krudo sir Jo, kaysa to ang krudo na ni mga plate number man. So
0: mm-hmm.
1: ang ginabuhat na to, ato lang sila ginan nga pagdala lang tawo diri atong ipagi lang sa assistance sa kwan. Oh ingana lang para at least ma-refund ang ilahang gigasto sa pagtubil sa krudo sa barangay.
0: Mayor Dugang, pangutana, unsaon pagsiguro nga makagamit ang atong mga pasyente sa PhilHealth dialysis sa coverage nga walay dako nga out of pocket o extra nga bayranan, Mayor?
1: Automatic na sa akong nahibalan, Sir Joe, pasensya, di gigi ko suito, pero sa akong nahibalan, automatic na basta registrado ta sa PhilHealth. Ang usahay manggod ang atong mga igsoon, dili sila gakuan. So ako ginaaghat na ko ang atong mga kaigsoonan, di actually dili lang diri sa lungsod sa Kabangasan, tanan nga makadungog nga magparestro ta sa atong RHO or sa hospital. As membro sa PhilHealth, kina naman tayo universal health law Sergio nga tanan ta na ay kuana ba na natay katungod nga magpatambal, pero kinahanglan ta para ma-avail na to ng PhilHealth nga libre, magparestro ta. Igor man nato na pang fila ilinan ang pilapan ng mga nades papel information nato sa Sergio. So mo na sa dako kay nagtabang sa atoa. Simba ko lang magasakit ta, and katudayon pong kwan Sergio, katong gamot, kay katong gamot yun ang budget ato kada isa is 20 mil kada tuig. Unya kwan na mo na siya, forever na siya mientras buhi pa ta.
0: Okay. So Mayor, aduna pay dugang pangutana diri, unsa ang timeline o target kung kanus agayod masugdan og mabinipisyuhan sa mga residente kining partnership sa St. Marina Dialysis Center, Mayor?
1: Sa pagkakaroon, Sir Jo, di man good ta makabuot kang St. Marina, no? So, ila pa nang gi-plastar, ila pang gi-kuha ng mo lagi dili man good, no? Nga ka nang dito na nilang itukod ang ilahang building or unsa baka. So, ginapaningkamutan nato Sergio nga as early as possible natukod na nila, pero muna ang pinakamayong buhaton ginabuhat ako is always lang mag keep in touch sa ilaha, ilang ma'am sa Tagiya, ilang Lagura, para mapaspasan nila mga priority, and kung unsa po'y kinahanglan na mo matabang sa mga requirements para sa pagtukod sa maong facility, amo pong paningkamutan nga ma-provide para mas mapadali na siya and dili madugay mapuslan sa itong mga pasyente.
0: Mm-mm. So wala ba dry run nga himuon diya labi sa ito ang syuda alungsod sa Kabangasan, Mayor, o diha na ito ipahimutang sa ito ang RHO?
1: Diha ra dapit siya, Sergio, kay na may actually na check na nila ni ma'am ang area nga suppose butangan sa kwan sa dialysis center. So posible kung matukod na mahitabo mga siguro na sa Sergio.
0: Kaya, Mayor, basta ikaw, kaya na.
1: Kanikamutan, pinagi sa itong grasya sa Ginoo ang magtinabangay ang katauhan, wala man siguro imposible, Sergio, kung paan lang. Basta ang ato pong intensyon, maayo lang po siya, Sergio.
0: Mm-hmm. So, nindot ka ni Mayor kay daghan atong makaigsuunan na gustong magpa-X-ray. Gusto nga magpa, I think, magnani ultrasound, no?
1: Kay kuhan siya, Sergio, X-ray, ultrasound, laboratory, and pharmacy. Itong magdala na sila tambal, oo.
0: Nindot kini siya, Mayor, kay atong makiigsuunan, labi na nga nagduda sila, nga doon yung mga bukol-bukol lang sulod sa tiyan, na dito makita sa ultrasound. So, imong ibiyahe sa malay-balay, pila na ipiliti karon 100, back and forth 200, mukhaon pa kas ka na.
1: Mukhaon pa ka. No?
0: At itong makiigsuunan, gihungit na yun ang servisyo sa katawan para sila, ang ila, ang higayon, og uras na lang yun, nga manas itong lungsod, Mayor.
1: Yes, maugid siya, Sergio, kay kung ato pong kwintahon, katong na yung mga gipangbatyag, sa kuan padili naman to sila maayo nga ipabiyahig layo unta.
0: Mm-mm.
1: Pero tungod kay ang facility wala diri dapit sa tuwa nasa layo, so mapugos yun. Pero sa ingani nga mga pamaagi, mas mapasayon, mas mapadali ang kaya, mas pasayon sa mga katawhan nga naigi pang batyag sa ilang lawas kay mo lagi gi ato naging gipaduol sa ilaha ang ato ang serbisyo, dili na kay kitay ga hulat nga moanhi sa ato ang mga katawhan.
0: Mm-hmm.
1: So ga paningkamot ta nga ingana para matagamtam bitaw Sir Jo sa mga katawhan ang gitawag na tog tinuod gyud nga pagpanerbisyo nga kung makaya na to mahatod sa ilang tugkaran ihatod na to.
0: Yes, nindot kana Mayor. So Mayor, dugang pagyoy pangutana gawas sa dialysis, unsa man ang mga programa sa LGU para sa prevention sa kidney disease aron makuhaan ang gidaghanon sa nagkasakit sa kidney sa tuga lungsod, Mayor?
1: Ang pinaka-kwad siguro na Sir Jo is kanang mga information drive bahin sa paano kanang ang mga nangingon na to bang ang mga do's ug don'ts namang dili angay na to buhato, di ni na to angay panganon, especially karon sa ato ang sitwasyon nga halos mga pagkaon na to is murag puro na naman ay mga spray, puro naman mga
0: instant
1: na. Kay gusto man ta, medyo ka nang sahay, matawag na to nga, may pagkatapulan ta. Okay lang itong mahimong rason ba nga, malanganin ni Gitas, kabisi. Pero kining usahay, pag gusto ra lagi tagdali, sayon, pero napod lagi sa consequence nga. Mm-hmm. So, ingon na no, and ang ato ang specially, ang ato ang nutrition.
0: Atong balik-balikan mga tropa, kay naputo lang atong kit. Kay pasensya kay Mayor, kay kinatuang load nag putol-putol gini silang kay nagplano mo ko nga mo plan pro plano pa pud. Atong tawag atong balik-balikan si Mayor Bernie Castellanos mga suking tigpaminaw kay naputol lang atong anli tawag
1: Mayor. Hello Sir Jo, pasensya na putol man.
0: Naputol lang anli tawag Mayor.
1: Kanda gino.
0: So kini Mayor, aduna tay mga prevention no nga pagabuhaton.
1: Yes, mga information and education nga campaign na Sir Jo sa kwanso ang ato ang opisina sa nutrition sa municipal nutrition office ga kwano na sila ga paningkamot together sa ato ang mga voluntaryo sa atong matag barangay nga gaga-inform gyud and ga pahigayon man kita Sir Jo og kining gitawag na to serbisyo karaban.
0: Mm-hmm.
1: Na ato ang mga pero kana siya kanang daghan na nga mga ahensya ana nga apil na sa mga negosyo ana sa mga permits nga kwan, so diha sa nga nang pamagi gasige gyud pasabot ang ato ang mga personnel mga staff na to sa Aritzio silang dok nga malikayan ang angay likayan para kaysa pagkakaroon say matingala lang ta 20 pa edad, gina-dialysis na nga.
0: Tinuod.
1: O, ang akong sa gadako ko, ang akong nakuha ng dialysis, sa una sakit, maras mga kortahan. Itong mga tiguang. Karoon mo na nag... karoon mo na pili. Regardless sa status sa katilingban, regardless sa edad, na nagyod kay mo lagi. Kanang medyo ang disiplina po sa mga tao bahin sa ato ang lifestyle, especially sa pagkaon. Medyo wala na kay tayo control.
0: Mayor, kumusta ito ang Aritzio karon? Daghan batag mga tambal diha? Labi na gid kining usa sa ato pangitaon sa atong Aritzio kining tambal sa high blood Mayor o kining sakit sa tiyan unsa pa man ang pinakakomon nga tambal? Kumusta ito ang Aritzio karon mga panahon na Mayor?
1: So far Sir Jo, dili man permanente man tanay stocks no, pero aga istorya man mi sa doktor. Na lang gi usahay Sir Jo nga mahutdan kay ang kabalo namang gunta sa proseso sa gobyerno ang pagpagawas og kwarta agi pa nagbidding medyo kaano pero paningkamutan ako ang ginaingnan ginako ang atong doktor nga kung mahimo kung mahutdan man ta dili siya dugay kayo pila ka adlaw or pila ka semana ang delay kay ang kana man kung mga ordinaryo kay nga mga tambal kumun mangukay na siya unya daghan kay tawa halimbawa sa ubo daghan kay gabon kanang mga hilanat mga sipon unya kana po dayo mga kwan kana po dayo mga maintenance sa high blood sartan amlo gina ingnan gina ko always ang ato ang taga Richo si atong doktor nga kung mahimo malikayan nga mahutdan kita available para at least makaabil ang atong mga katawhan and nay programa man actually di paunta ako ni Saba Sergio pero nay programa ang ato ang congressman bahin sa pagpanghatag pud og mga tambal na maintenance magsugod actually diri sa Kabanglasan magsugod sa Kabuluhan
0: so karong barangay
1: 24 dili pud siya barangay Sergio i-clustering lang namo posible mga kwan posible mga lima ka venue like sa Kabuluhan amo nang gi-inform ang kapitan sa Paradise ang taga Paradise ang taga Hasaan nga munaog para maka-avail sa ingon anak kay nana say na say mga check up gani ang plano namo is katong mga senior citizen na naman tayo record sa Arizio. Before sa 24, mabisitahan na unta, makumusta, ma-check up, ma-pan dito para pag-abot nila sa dito sa area, dito na rin sila matagaagtambal kay Kabalubi. Ito sa aning mga tigulang, magpa-check up dito sila kay pangutan naman sa sakit, magliraw-liraw pang mata, unsa, so get-consume ang kwan ba? Pero di man ato na sila ma-blame kay siyempre mga idara na biya sila no basin ganing may ngana punta og matigulan na ta. So ginapaningkamutan na sa Sergio nga mas madaghan maka-avail ang mga tao kay natagaan man ta og 2 million nga budget para sa mga maintenance sa atong mga kinsunan nga naay need sa maintenance
0: pagkanindot paminawon. So mayor, i-correct ko kung sayop, murag ikaw ang ika-17 mayor sa lungsod sa Kabanglasan, sakto ba ko o nasubrahan na karaghan?
1: Ikasiyam.
0: Ay, ikasiyam, di ay, layo.
1: Ikasiyam. Basig ikaw to ikapulo.
0: si Jenny, si Boss Jenny Pai sa atong ipauna.
1: Ikasiyam pa, Sergio, ikasiyam.
0: Ikasiyam. So, kanito, aduna mo ko'y mga hisgot lagi diha nga si Kabanglasan, kasiyam. So walo na ka mga mayor aning labay. So ang Kabanglasan ginahisgot gina nga butangan og muni akining hospital. So posible nga basin si imong termino matukod na nga plano mayor. Kumustahon ka na to ni?
1: Actually, Sergio, kana gigamit kid na before sa panahon sa eleksyon nga promise. Pero ako, Sergio, magprangka lang gigo sa tinuod. Gi-studyhan maguna mo na Sergio ang ospital pila ka doktor ang need kumuhis ko tag ospital nga dapat na gi-doktor ingon ana. So kung kinanglan tag magtukod ta ospital Sergio murag minimum nga doktor 8 sa yes sa sweldo alone nila Sergio murag naa na sa Moraine sa 13 to 15 million per year.
0: Kanang lima, unom.
1: Walo. Unya, di mandako ang NTA sa Kabanglasan. Kagahapon, gitawagan ko ni Kong Jan, murag, dito man sa Manila karon, murag mataura na gyud og super center ang Kabanglasan. So sa pagkakaroon Sergio murag magsulti lang ko sa tinuod sa mga katawhan especially na minaw nga murag mao pa lang gid na ang makaya mapasalig nako sa kuang kuano kay tungod nga limitado ra man kayo ang NTA nato sa Kabanglasan. So kana sa Sergio katong giingon nako is sweldo pa lang to sa doktor wa pay labot ang mga facility nga ipang butang nato. Ang infrastructure, ang building, makapangayo man ta ana sa kuhan, makapangayo man ta ana sa national. Pero ang pag-maintainar sa doktor nga itong ikuhan, medyo challenge gina siya, Sergio. Kay sir, murag, sa tinood lang, akong nakuhanan, murag dilikid makaya sa Kabanglasan. And mutuingon ko nga ang pinaka-dool sa tinood siguro.
0: Infirmary.
1: Ang katong super health center. Yes, Sergio. So, pero kanang di pud siguro gid tay mga dili, pero sa pagkakaron lang Sergio, magdili pa gid sa kaya. Hopefully mag-improve nga mag-improve mo dako ang NTA sa Kabanglasan basin day in God's grace. Ipunta ka balo kung sa ko abang nga time or kung unsa ba kaha, pero ginaampo ginato na ato ginakuan pud Sergio nga hopefully kay maulagi kung mas maduol diri unta na natay hospital, mas dako na kay alibyo sa mga igsoon natong nagsakit.
0: Kato diay sa mong giingon kaniha mayor nga posibleng nagamit lang ang maong kining saad.
1: Yes, Sergio, tinod gina dili na sa pagunsa no, pero ilahan natong obligasyon ang ilang gi-promise eh. Sila man to nag-promise. Ako po Sergio, di po na ako batasan mag-promise anang kabalo ko mismo sa akong kagalingon nga lisod kabuton nga kwan.
0: Okay. Mayor, kwan na lang. Mga duha na lang ni Kapangutana, kumusta na ang atuang katubitang sa iba nga itukod para sa itong mga farmers na...
1: Kakamulo na, Sergio, sa mga dokumento. Kamulo na ito sa mga dokumento kay... ang kuan lagi, ang daghan mong kukutining pagprasi sa gobyerno, Sergio. Dilibito ng private nga... Dali ra kayo, daghan pa yung process, himuan pa ng mga ordinansa, ang pagpalit, pagwan. So, kakamulo na ito, Sergio, and hopefully, ingon ni Kong o ni Sir Red, ato ang Regional Executive Director sa DE, kung dili makaya karon sa fourth quarter, masugdan, next year, first quarter, na nagidaw kay, na namang gina, nasulod namang gina sa budget, Sergio. O ka na, kung kaloyan na, dako kikay nagtabang sa mga igso na itong mag-uuma nga gatanom og mga mais.
0: So nindot kini Mayor kay ang Kabanglasan is sa gadot na mais magid atong produkto dios mga lungsod.
1: Yes Sergio, mo gina sa Sergio.
0: Okay. So Mayor, katapos na lang gyud kay kabulok ko ni naghulat si mo daghang nga gihulat karon na si mo.
1: Okay ra Sergio.
0: Kumusta ang atoang tabo katropag Mayor, kumusta atong tabo sa lungsod?
1: So far Sergio, ang akong kakadunggan yod mayo ang feedback sa mga tao galing lang sa pagkakaroon kung ikaw siguro nakasinati man nga murag krisis, nabantayan nga krisis. May langganing karon kay murag sa gunso na ulan ris Kabanglasan. Pila ba yagig ka simana walay klarong ulan? Medyo ang unlike atong mga niagi nga kanang ang tao murag abunda o kwan ba? Bunda pagkwarta. Pero kwan gyapon kay siya para sa ako successful siya kay mamalit pa magigyapon ng mga tao. Gakahurot-hurot ang tinda gani. Mulagi na ang plano na to i-expand mo na to na ang kanang karon nga gitukod na to nga kanang ginatindahan sa to ang mga vendor sa tabo. I-dublihon po man na to na kay sa pagkakaroon. Wa man na to lagi na anticipate nga maayo ang pagdawat sa mga tao. Ang daghan nag-interest na maligya, daghan ga pamalit. So gamay ra akong na budget niya. Gipangitaan na itong pamagi nga mapangita ang budget. Hopefully, next month magsugod na o construct po ang tapad na nga ma-siminto na natanan niya. Kay kabantay ka ng building na ito sa tabo, di ba na ibakanti ito nga?
0: Yes, Mayor.
1: Okay. Ang plano na karon is kanang tunga, simintuhon niya po na siya. Butangan niya po na siya atop. So, ang kuwana na, puro na ginasimintado. So, wala na yung mamaligya sa yuta. And ipa-abanti gina dool na dapit sa dalan para mas daghan pang, paan ba, maluoy man ta sa mga vendor na to, mga mag-uumang kapamaligya. Kung mag-ulan bitaw, luoy kay sila kaagi. Pero so far, Sergio, ang mga feedback lang, mayo, nalay, mga ginagbay nga negative, katong mga naligsan, katubitong... naipinda o niya naanad sa prinisyuhan nila nga mahal. O niya karon kay ang tabo kay free trade ba na kung pila imong baligya tanaw nimo nga ginansado na ka mo na imong presyo dia. So katong mga igsoon atong negosyante nga naanad nga dagko sila tinansa, meron ko sila nahimuot sa tabo, pero ingon ko nga pila ra man na sila kabuok, pero daghan kayo ang nalipay kay sa ilang ginagmay nga kwarta, dagan-dagan na sila mapalit. Makatilaw. Yes, makatilaw na sila Sergio og presko nga ista, makatilaw na sila ganang gitawag na tong mga tilugon. Tung sa ato aba. sa tuwa pa ka ng isda sa bato. Mm-hmm. May anak ba kay before, Sergio, sus, budlisan, bangos, tamban, maora, ganyan yung
0: magbalik-balik.
1: Oh, yes, sa pagkakaroon na kwanan ba, makakaon na gani sila mga barilis and sa mga prutas, daghan na. So, nakakuan siya, Sergio, para sa ako, ah, o based sa akong mga nadunggan, na nalipay ang mga mamalitay, kay dili na kayo mahal ang ilang pinalitan. Ang ato po mga igsuon nga mga mag-uuma nga gagarden na igamay nga kwan, nalipay pud kanay oportunidad nga makabaligya sila mahalin ilang mga gipang tanom. Unlike sa wala pa tay tabo kay sa ihatod pa man nila aglayan.
0: Tinuod. Layo kayo. Mm-hmm.
1: Yes, Sergio.
0: Oh, so diha namin palit og karne, brato kay karnes ka bang lasa na eh.
1: Brato gyud no. Brato ay kumpara diha no, mali ay sa malay-malay man.
0: Buyag-buyag gyud ay. Oh, diha murag tag 200 mas rong kilo kape diha.
1: 220.
0: Oh, 220 lang kilo mga sabado. Oh. Mulaag tag kabangasan gyud mali tag karneng baboy.
1: Yes.
0: Okay.
1: So, astang baka brato na nagyapon kay malagi. Pre-trade naman sila niya. Ning gamot mo sila nga mahalin dayon. Hmm.
0: Nasugdan na bagpagpaningil ang atuang mga namaligya da Mayor katong sa mga stall na sugdan na wa pa.
1: Nasugdan na Sergio.
0: Ah, okay.
1: Okay, kuan man to, taud-taud naman pud atong tabo. So ang akong giingon sa atuang manager sa atong medo nga minimum tag 1 month, maximum tag 3 months sa atuang kuan sa ayha na dahil ta maningil. So, ang tingil po, Sergio, murag, basta raman ginagmay lang yun nga, kuan pang maintenance raman, kali.
0: So, bawi, yapon. Kaya duha mang kaadlong tabo.
1: Yes, Sergio, nga kuan na. So far, gapangutan na ko, okay raman po, kimaayo pa man po mga income sa mga mamaligyaay. So, yun ko, okay raman na. Kung, yun ko, simba ko lang magmingaw kay crisis, ano yung nagtinginit? Pwede rin na ninyo adjuston ng pagpaningil sa mga kwan. Kaya ang importante kaya na matabangan na to sila sa ilang panginabuhian.
0: Yes, mga tinood, Mayor. So, nindot kayo na nga mga lakang, Mayor, no? Una-una dito sa dialysis center, patients, hantog karon nga padulong sa lasato makiksunang mag-uuma. So, balik-balik ka to para sa parting statement, mga tropa, si Mayor Bernie Castiganes. Mga suking tigpaminaw kay doon na pa'y gahulat niya, no? Kay pinibisihan ni si Mayor, kadaghan kay dool siya opisina ni mga suking tigpaminaw. So, atong tawag-tawagan, mga tropa, si Kabanglasan Mayor, siya rin tawag. Okay, Mayor, pasinsa kay kayo.
1: Pasinsa kayo. Sergio.
0: Okay, so... Okay, Mayor, so base aduna ka pa idugang o yung parting statement, Mayor, para sa katawhan sa lungsod sa Kabanglasan?
1: Una sa tanan, gusto na ako magpasalamat sa katawhan sa Kabanglasan sa inyong pagsalig sa akoa, paghatag og chance og opportunity nga makapanerbisyo sa inyo. And kaduha, gusto po na ako magpasalamat kay akong na-feel na bati na ko, Sergio, nga ang mga katauhan ga-cooperate ga-tabang sa unsa may mga plano nato nga mga improvement, development, mga gusto nato mapabibo ang ato ang lungsod. Nakitaan po na ako nga ga-participar, ga-cooperar ang mga tao. So, ang ato ang mga programa ato mga pangandoy kung ang mga tao dili magduyog sa to, ah, para sa ko dili man siya mahimong successful. So ako lang padayon lang ta kay ako pod wala man koy laing interest intention diri sa lungsod sa Kabanglasan kung dili mas mapabibo nato ni dili lang kay mapabibo pero matagaan og sustainable nga panginabuyan ang atong mga igsuon nga taga Kabanglasan para nga unta wala na itaga Kabanglasan nga maadto pa sa laing lugar para lang man nabaho o magnegosyo dito. Ang tamabati nila nga ang oportunidad rin sa Kabanglasan, ang negosyo, ang pagpang-empleyo is naana. So, kapaningkamot ta, Sergio, ana nga makabuot na to na.
0: Okay. Thank you kayo, Mayor. Niya, daghan kayong salamat sa panahon oras. Puhon, balik na punta no? Sa dugang... accomplishment o development sa toga lungsod sa Kabanglasan. Kabanglasan, Shine Mayor.
1: Daghang salamat, Sergio. Daghang salamat. oh, XFM sa paghatag ninyo og higayon nga ma-interview ko para pod maka-report ko sa katawhan sa Kabanglasan.
0: Mm, yeah, maayong hapon na Mayor, pag-usabon niya regards yung John Pilde ang Rubudagan naman ni pagkagawad ba?
1: Si Sergio yang daganan nani is kwan vice chairman sa Purok.
0: Apa? Nindot na kay ang samalay-balay ba ya ang mga Purok leader diri bro mahimo ng GO.
1: Oh.
0: Dapat magagawad na si John Pil kay grabe trabaho John Pil. Gikan pas barangay mayor kung asa ka gikan hangtod karon na nerbisyo gihapon sa katawhan sa Kabanglasan.
1: Yes, morning mga kwan Sergio, mga tao nga behind the scene usahay dili kayo ma-appreciate pero
0: nagsibisyo.
1: Dako kayong party, yes, sa pagpanerbisyo.
0: Ambot lang, love life ka na.
1: Ay, wala na, Sergio. Perte na mura na gapamitoon yung mataan eh. Gapamitoon na, kaya inspired kayo ng mataan. Wala pa kayo na kong isugo. Trabaho na ni. Kay, pero atong mga niaging adlaw, marag kuhan sa despirado.
0: Despirado. Okay. Mayor, daghan kayo salamat. Pag-usap ba, Mayor, sa mga panahog oras, karoon nga kahapon nun, padayon sa pagpanerbisyo sa Kabanglasan.
1: Salamat, salamat. To God be all the glory, Sergio. Maying hapon.
0: Okay, maying hapon. Sumoto mga tropa, si Kabanglasan, Mayor Bernie Castellanes. Perting ninduta. Ako, dilanta sa dialysis mga tropa, perting ninduta eh. Sa di pa tamo hatag mga tropa, gadugag, isgutanan ni Ana. Oy, maying hapon ni Idol Maldito Hampit. Maying hapon, Dol. Maying hapon diya, no, sa Hall of Justice. Maying hapon si Rams Makals, atong amigo mga tropa sa 3rd CMO, Philippine Army. Boseng, banat niya, shout out diri sa barangay Sambuanggita, Malaybalay City. Labi na kay Daryl Moto. Nakalaag ko diri sa boss. Oy, maying hapon diyan ni Daryl Moto mga tropa, no? Sa may Sambuanggita. Sambuanggita, Malaybalay. Pero pulangin na. Oh, nakasige, abot may dula, basketball. So, na diya boss, no? Sa silay, abot kami panglaag basketball diya. Maying hapon diha mga tropa sa barangay Sambuanggita diha sa maying hapon kay Daryl Moto. Mga tropa nga nakaroon dito si Busing, no? Ito ang uptake na buutang amigo mga katropa. Daryl Moto, shout out idol, boss Banat. Maying hapon diha Sir Daryl Moto mga tropa. Diha maroon sa may barangay Sambuanggita, Malaybalay.

0: Ano yung mga katropa, no? So, kita, lipay kita aning dialysis, mga katropa. Hopefully nga, ma-implementar na dia sulungsod ka bangasan kay daghan kaya ito may kingsyonan nga. Katulaging sa nakalagmi sa usa ka hospital sa Malaybalay, naita kabuluhan, no? Bata pa kayo. Bata pa kayo mga katropa, yung katokong amigo po, magulang pa ikwato siguro. Dialysis na, so nindot ni. O niya, kanailahang mobile, mga kanilang mobile ba? Kompleto naman dahil, na'y pharmacy, na'y ultrasound, na'y x-ray, na'y laboratory. So katong uban nga, gusto unta sila magpa x-ray, gusto sila magpa ultrasound, niya layo man ang Malaybalay, niya basig na'y kadiferensyahan sa presyo niya dito. Kung libre, ako mahimong libre tungod kay aduna ni mga programa karon Spill Health, niya ka program, nindot ni mga suking tigpaminaw. So, ade nga, dako ning tabang sa Kabanglasanon, mga tropa, lungsod sa Kabanglasan, at maging siunan niya, no? Sa itong papagdayod, mga katropa, sa itong katapusang hanay, sa itong mga balita. Report, mga suking tigpaminaw, gikan sa XFM Agusan, na report Proter 10, gikumpirma ang pagkaangol sa ilang usa kasakop sa gipahigayong barm eleksyon, mga suking tigpaminaw. Report pinagi ni katropang John G. Librias sa XFM Agusan.
1: XFM Report. Gikumpirma sa Police Regional Office 13 nga usa sa mga patrolman nga si Justin Rioga nga naka-assign sa Dinagat Island sa Police Provincial Office ang nasamdan sa Police Operation Sayo sa Buntag September 2026 sa Central Pilot Elementary School sa Avenue Poblacion, Cotabato City. Si Patrolman Ga ang usa sa mga 887 kakaraga police personnel nga gideploy sa 2026 Bangsamuro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Base sa report gikan sa Regional Director of PRO Bar, wala mailang mga armado ang mihimo sa kasamok o nagpabuto sa armas sa makadagang higayon sulod sa piskol premises na may resulta sa pagkaangol sa upat ka mga individual. Lakip na si Patrolman Gah. Sa karon, nagpadayon ang pag-ila sa mga suspeka o pagukod sa mga nahisgutan samtang si Patrolman Gah ang gilayong gitambalan gumikan sa ihang samad pinuselan nga naang sa iyahang lawas. Mga katropa, ampingan tayo agatong panglawas sa rundili masudlan sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junji Lebrias, XFM News.
0: Servisyong katropa. Daghang salamat katropang Junji Lebrias, ibong report mo ni ang navideohan sa Osaka TV Network nga pulis mga tropa nga naigo no sa paa. Sa tuong nga bahin, mga suking tigpaminaw. Okay, maying hapon, mga katropa diha sa GD Electronic. Mga katropa diha sa may Barangay Nuybe. No, kanang paubos bitaw, before ka kaabot sa tulay, mga katropa sa Barangay Nuybe o Kasisang. Na diha ang GD Electronic, mga katropa. Maying hapon ni Manong diha, no? So, kung katubita, nangita o mga solar panel, mga electric, mga electronic supply, mga speaker, na, di gi mo magmahay, bay. Ang speaker, bitaw diha, mga na Bluetooth, na mga ampli, perting induta quality. No? Perting induta, ako, perting ibugan ako diha, kanang mga produkto, kanang mga item ni Manong diha. Tininduta niya, mga, ay, mga wire. Tanan ba, kanang bitang, maghimo kagbalay, nang need man mga wire, mga kwintador, I think, na kwintador, so, electronic man, na ay mga, nanatanan diya ba? Nakarong panahon na ba? Dili lang nga magsaligtas kurinte. Mumahal mong kurinte. Kana si Manong, iyang balay di ana, dili na kurinte. Solar. So ikatong nangita og solar ba? Na yung mga solar panel diya, mga solar parts, mga katropa. So ikaw nga, nangita ka mga electronic parts, mga katropa, anha mo sa GD Electronics o electronic mga suking tigpaminaw. Silang kay makumpleto to niya ato ning panguhaon kung sa pagitanan da mga tropa niya. Dili lang po na da elektronika, na po na sila ay vulcanizing. Ako, di amang ko gapahangin. Kung maplatan ko, di amang ko magpa-bulkit. O, di ako magpa-bulkit mga tropa kay barato. O niya, kalidad ang servisyo. O, sa una, dito pa na ilang vulcanizing sa unahan. Katong gamay pa nga, gaabang pa silang Manong dito. Nabutan po na yung vulcanizer diha. mga katropa. Diyata magpabulkit, diyata mumpalit o mga electronic parts, mga suking tigpamina o niya. Pwede po mo maka-battery charging diya. O, kanang battery, mag-charge mo battery ba? Pwede mo makapacharge yung battery sa kanan diya kung malubat. O, masing pwede mo makacharge o kaning pero wala pa itong sa Tesla, suro ka ng mga sakinan nga electronic ba, nga mga electric car ba, wala pa ito diya. Kaya ng battery lang, battery charging, mga suking tigpamina niya. Mas, giauhagit mo mga tropa kung gusto mo o barato, di kalidad, gikan sa wire, sa mga switch, suga, unsa pa muna diha mga tropa, magbuhat mo balay, at tuan ninyo ang GD Electronic. Kung gikan mo sa aglayan, katubita ang kabantay mo na sa una ng mga yuha yung mga rift diya mga tropa. Katong, basta kay, di pa ka kaabot sa crossing sa Barangay Nuybe Paambak sa terminal. Di pa po ka kaabot mga katropa sa kanabitang El Ilion Mobility Gas Station sa Shell sa Barangay City. Di pa ka kaabot niya. Kung padulong kag malay-balay sa tuo mga katropa, dali na kayo tultulon mga suking tigpaminaw ang GD Electronic mga katropa ha? Gikan sa switch, hangtod sa musiga, mga tropa imong suga, naana sa GD. Nagay mga fuse dito tatumno, na yung mga fuse diha mga katropa. Napay mga nindot yung speaker, buto kay nga mga speaker, mga suking tigpaminaw. Kasi dahil gusto tayo mga kwad, maka, ha? Ay, lagubo diha. Oh, lagubo kay nga mga speaker, mga tropa. Oh, nindot kaya diha, okay. Kasi manong, diha pa niya sa una sa may dool sa hospital ba, Despolimidic. Piting naghanag, stock niya diha. Lagubo lagi kayo. Nindot yung mga Twitter ba. Kung di may ikaw-sweeto, ana, pero mailan man guni mang ubang speaker. Pwede mang dako, pero basag. Naganiha-gani, katong naglakaw, Ming Dave. Oh, pangit itong speaker lang ganiha. Oh, batay kay quality among video. Pero diha, di mo magmahay mga tropa diha sa GD Electronic. Oh, ang akong papa, nagtanaw akong papa karon. Oh, si Alexander Umaki Algabre Senior. Oh, yung junior ani si Christian. Maulan nga Davao City diri sa Task Force Davao Likanan Lasang. Ay kumpiyansa da kay extreme na yung bag da no? Oh. Likado, apik sa extreme ba niya, nakay bulitas. Oh. Likado, mutingaw ba na nga na ba? Jaw, mutingaw na nga na, Jaw? Kana muagi ka sa mall ba? Yan, naman yung mutingaw ba na kay mga metal ba? Dabi, kay na kay bulitas, mutingaw, bulo ka na. Bilin ka eh. Oh. Ha, bilin ka? Kado. May nga po ni Bong Umaki Algabra, itong kaubanan 6FM, Tatagom City, mga katropa, no? Ano, naabot sa, magian ba niya ng TF Davao ba? Layo naman, ano? Ha? Likanan. Oh. Kalinan, sorry. Kalinan, na-mix. Sorry, na-mix. Madre. Sir Bong, na-mix. Oh. Muadtun ako kay musunod na mga tropa. Uy, naipaday, nalimtan ako, hapit. Ako ito mga magpahinlo sa sakyanan ba? Magpahinlo sa sakyanan mga suking tigpaminaw. Adto mo sa 4F's carwash mga suka tropa. Barato gigay lahang carwash dito. Ang motor dito, 100 ra. Ha? Dos ang o lagi, brato lang kayo mga tropa ang ilahang washing dito. 100 padulong sa 300 ra. Ang uban na kanang motor 250 dito 100 ra. So dito ta sa 4F's car rentals and car wash. Namang gipulay sa kinan nga abangan diha gikan sa 3000 padulong pud sa 1000. Makaabang nakagsakyanan mga suking tigpaminaw, ha? Hapit ng December, nga abang po Rostom. Oh. Okay, basta December, makurtahan magkalit ng taga-XFM. Oh. Pagka-December, murang na nga unsa. Pagka-January, murang na nga... Pagka-December, murang si kinsa. Naglibog pag unsa ang paggasto ang kwarta. Oh. Pagka-January, maski sintabos o kayon. Oh. Yeah, sinigli-ili ba? Pwede ba ito kalor pag-ibig, eh, no? Naglibog na lagi. Oh. Ano na, mga katropa? Madton ako, eh! Madton ako, mga katropa, ha? Ang 4F's car rental o 4F's car wash makita sa Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City. Musunod na ang programang Extra Balita, mga suking tigpaminaw, kauban si katropang Inday Marie o Rusty Marie Codino. Sa ngalan, sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Sa mga station manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang sa pikaslawa katropang Jao Pagutayaw, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Jonathan Lee Sorero mingon ng pagkabot sa ustisya, kinanglan ng pagtinabangay. Aban lisod kabuton kung ang kamatuuran, matabunan sa maling binuatan. May hapon, bukid nun!
2: Servisyong katropa.

0: kung gwapo gani ang gipaningon, unsay tawag?
1: Hot.
0: Kung pangit gani ang gipaningon, unsay tawag?
1: Luod. Exciting.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tatatutiki. Dati, para dating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminorea.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh? Ikaw ni?
5: Uy!
4: Daago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa lagi ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa akong bana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa akong bana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santhon Vitamin C.
7: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sis the Pain.
9: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
8: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
11: Hi, Maunila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
10: Sis, dili na problema, oy. Tatawag alit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
11: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Kwak-kwak kaayo ka sa imong buhok.
10: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
10: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Hala, ngano ni? Pago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
16: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silo. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.

0: At law may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
1: Extra Balita.
2: Estudyante patay human sa insidente sulod sa eskwelahan sa Valencia City. Headlines. 25 anyos na baybas sa pangantukan Bukidnon. Headlines. Mga estudyante sa Iligan na kadaog o gold sa Science Castle Asia nga gipahigayon sa Malaysia. Headlines. Tulo ka suspect sa illegal nga droga sikop human na aktuhang dapat sesyon. Headlines. Mga sibilyan, nag-ihay og tago alang sa ilang kaluwasan at sa nahitabong inkwentro sa SGA bomb. Davao Samal Bridge, 62% nang nahuman. Pagbiyahe, mas mapadali na. Duha ka mangingisda na luwas sa PCG. Human na daot ang makina sa motorbangka sa Banay-Banay, Davao Oriental. AFP, gipasalamatan ang mga tropa sa marampusong pagbukod sa NCMRC. Mayor Baste Duterte, gipadalhan og subena sa pagtambong sa trial karong September 23. EIR, naka-heightened alert batok sa illegal na vape o tabako sa pagsugod sa Vermont.
1: Maayong hapon na Luzon, na Visayas, Mindanao. Adlaw karon yung Webe, September 17, 2026. O ganyan ang detalye sa itong mga balitang extra. Mga katropa, estudyante ang nakabsan sa kinabuhi human sa usa ka insidente sulod sa tulungan sa Valencia City, Bukidnon. Patay ang 17-anyos na grade 12 student human sa usa ka insidente sulod sa Valencia City National High School ngayong Miyerkules, September 16, 2026. Sumala sa inisyal na investigasyon sa Valencia City Police Station na itabong insidente alas 6:48 sa gabi din ang biktima nakita sa school building sa wala pa ang insidente. Daling gidala ang biktima sa tabaranan alang sa medical treatment. Apan alas 10:28 sa gabi, gikumpirma sa mga doktor nga nipaliwa na ang tinunan tungod sa mga samad nga nahiaguma niini sa tikas bahin. Nagpagawa sa opisyal nga pamahayag ang pamunuan sa Valencia National High School kalabot sa maong insidente nga naghatag karon og kabalaka sa komunidad sa maong tunghaan. Matod sa administrasyon sa eskwelahan, sa karon, alabing prioridad nila mao ang seguridad, kaayuhan o privasiya sa mga estudyante lakip na ang iyang pamilya. Tungod niini, naghangyo ang VNHS sa publiko na gumugon ang pag-share o papakatap sa mga lagway, video, pangalan, screenshots o mga impormasyon na wala pa mapamatud-i sa social media o pinagi sa private messages. Sa karon, padayon ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang hinungdan sa mga insidente. Sa laibahin na sa itong extra balita, mga katropa, 25 anyos ang nasikop sa bypass operation sa pangantukan Bukidnon. Ang detalye, pinagi ni katropang Michael Carato Ricardo sa XFM Bukidnon.
3: Laing suspect sa pagpayuhot o illegal nga droga ang nadakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Rocky Village para kay poblasyon pangantukan Bukidnon niadtong September 15, 2026 sa may alas 9:24 sa gabi. Nailang dinakpan nga si alias Dondon, 25 anyos, og nalista isip usa ka street level individual. Sumala sa report, nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang duha ka pakete sa gidudahang shibo nga motimbang og 3.58 gramos og nagkatid o 24,344 kasong paglapas sa Section 5 of 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa ginadiling druga ara tubangon sa dinakpan kinsa anana sa kustudiya sa pangantukan Municipal Police Station. Mga katupa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Caps Capsul. Alang sa naghiyos ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katrupang Michael Caratoricabo. X, Ipim News.
1: Good news mga katropa! Mga estudyante sa Iligan City nakadaog og gold sa Science Cousin Asia nga gipahigayon sa Malaysia. Nakadaog og gold ang mga estudyanteng inventor gikan sa Iligan City East National High School sa ilang proyekto nga ginganlan og pagtutol sa Science Cousin Asia 2026 nga gipahigayon sa Malaysia niadtong Agosto 22-23. Ang maong kompetisyon nga gipahigayon sa University of Science Islam Malaysia gisalmutan sa nagkalain-laing batag-ong researchers sa tibuok Asia. Ang proyekto sa mga taga-Iligan mao usa sa mga nipatigbabaw gikan sa 319 ka mga applicants sa 11 ka mga nasod, diin 150 lang ka team ang napili nga

0: ngayon top season. Ang detalye, pinagi ni katropa nga Chris Lee Gaspe sa XFM Gen San.
1: Patong-patong nga kaso ang atubangon sa tulog ng lalaki nga dinakpan human baktuhang gasuyop iligal nga droga kagahapon alas 7:50 ang taksa sa buntag sa Ladrera Street corner Carina Street Barangay Lagao ning siyudad General Santos. Gila sa kapulisan ang mga dinakpan nga si alias Jeroven 51 anyos nga tricycle driver alias Avilino 64 anyos nga tricycle driver nga pulos taga Barangay Lagao ug si alias Michael anas amto nga pagkaron og residente sa Barangay Katanggawan. Subay sa investigasyon nakadawat og reklamo ang kapulisan gikan sa concerned citizen kalabot sa kakahitabo nga drug session sa sampit nga lugar. Pagabot sa berespon ni kapulisan gitudlo sa reklamante ang panimalay og naabtan kini nga abre ang purtahan. Pagsulod na aktuan ang tulog suspek nga gasuyop og droga. Nisulay pa ang usa sa mga suspek nga magpabutong pusil apan napunggan sa miyembro sa operatiba. Subala pa aksidente nga na-discharge ang service firearm sa usa ka pulis nga miigo sa kilid nga bahin ni alias Jeroven. Hinungdan, gidala sa labing duol nga balay tabalanan. Samtang, na-recover sa kapulisan ang mga iligal nga droga, drug paraphernalia o firearm. Sa pagkakaroon, tingkagol ang tulog ka suspek aron atubangon ang kasong pagsupak sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act No. 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Dipinsay kanunay ang kaugalingon pagtuma Santone Plus Gold, ingon man Santone Vitamin C. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Nigaspi, XFM News.
0: Mga katropa, mga sibilyan o katawan, nagsante iya og tago ato sa komisyon nga natigayon dito sa Born. Kilabihan ang kahadlok ang nasinaki sa mga mulupyo, lakit na mga kabataan. Kinsa nag-iahay o pangita o luwas nga dapit samtang natigayon, ang inkwentro tali sa mga sundalo o armadong grupo sa barangay Kadihilan na Balawag Special Geographic Area sa Born. Sumala sa taho ang maong nga kagubot ng tabo ni atong Miyerkules, September 16, 2026, gawa sa inkwentro sa mga otoridad, dumausab ang mahiunang na pinusilay tali sa duha ka pundo sa Moro Islamic Liberation Front kung MILF sa silangang barangay Ulandang. Tungod ni ini, napugos ang mga backwit ng mudangup sa Kadihilan na barangay hall aron masalbar ang ilang kinabuhi. Paliwala sa pensyon, usa ka sakop sa kapulisan ang naangol humanaigbo sa bala sa iyang taa samtang nagpahigayon og checkpoint operation sa unahan sa barangay hall. Wala matalang naangol, wala nga sibilyan apan usa ka saag na bala ang nibuak sa bintana sa barangay hall sa mga dapit. Sa karon, nagpadayon ang clearing and security operations sa mga otoridad aron mapalit ang kalinaw sa mga komunidad o masiguro ang kaluwasan sa mga apektadong na pamilya. Samtang nga mga katropa, Davao Samal Bridge, 62% nang nahuman ang pagbiyahe mas mapadali pa. Ang detalye, pinagi ni katropa ng Bong Aldabre sa XFM Davao Region.
2: Padayon ang pagkahulma sa dakong Samal Island Davao City Connector Bridge, diin ananakini sa kapin 62% nga physical accomplishment sa maong proyekto. Sumala sa Department of Public Works and Highways o DPWH, ang 4.76 kilometro upat kalinya nga tulay, nagapadayon ang konstruksyon o gitutukan na ang mga importanteng bahin sa superstructure. Ginauman ang tulay maghatag og mas paspas nga koneksyon tali sa Davao City o sa Island Garden City of Samal o kung maoperasyonal na, ginauman usab nga mukunhod pag-ayo ang oras pagbiyahe tali sa duha ka lugar. Ang proyekto gitumo nga mahuman sunod sa tuig 2028. Bisan pa sa adunay mga hagit sa pundo nga padayon pagyatubang sa DPWH. Samtang gipasalig sa DPWH nga nagapadayon ang pagtrabaho sa tulay ug gipanghimakak niini ang mga aligasyon sa social media nga gisuspenso ug gibiyaan na ang proyekto. Kung mahuman ang Samal Davao Bridge mahimong dakong dugang sa koneksyon sa transportasyon sa Davao Region. Mga katropa, siguruhan nga baskog kanunay imong lawas. Pagtumar og Santone Vitamin C para immune system baskog pirmi. Alang sa Rikusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Ako si katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.
0: Mga katropa, duha ka mga mananagat ang naluwas sa PCG. Kumadadaot ang ilang motor bangka dito sa Banay-Banay, Davao Oriental.

0: Philippine Coast Guard kung PCG ang duha ka mangingisda kung ano ba utang o makina o maanog kini sa karagatan. Nisakot sa barangay Piso Baribanay, Davao Oriental nga itong gabi sa September 15, 2020. Sumala sa taho na daw sa Coast Guard Substation lupon ang impormasyon kalabo sa mga insidente alas 8.05 sa gabi. Diya-diya tayo nakikoordinate ang mga buhatan sa CGSS Baraybanay nga pas-pas-usab nga nagpadala og usa ka aluminum boat aron magpahigayon ng search and rescue operation. Pagka alas 9 sa gabi, malampusong naluwas sa CGSS Baraybanay ang duha ka mangingisda nga gibarabanang 5 ka nautical miles ang gilayon gikan sa baybayo na sa Baraybanay. Mga katropa AFP, gipasalamatan ang mga kasundaluhan sa malampusong paggugod sa grupo sa NCMRC. Ang detalye pinaginig katropa nga Ray Alenton sa XFM Agusan.
1: Gipadayag ni Major General Marion T. Angkaw, Philippine Army, ang iyang pagdayag sa 4th Infantry Brigade tuod sa ilang dakong kalampusan batok sa New People's Army o NPA. Gi-congratulate usab ni Angkaw ang mga tropa sa mga batalyon sa 1st Special Forces Battalion, 8th Infantry Division, 56th Infantry Division o 2nd Battalion nga mitabang sa mga operasyon. Matod ni Major General Marion T. Angkaw sa Philippine Army, halos walay pahulay ang mga sundalo sa pagsugpo sa mga membro sa NCMRC nga dugay nang gipangita sa mga puwersa sa gobyerno. Gipasalamatan usab niya ang mga lokal na panggamhanan, ilabi na si Governor Rocky sa Bukidnon o Governor Santiago Ocani sa Agusan del Sur. Lakip ang presensya ni Mayor Dio Manpapilan tungod sa kanunay nga suporta sa mga paningkamot sa Armed Forces of the Philippines. Gipahayag ni Major Angkaw nga ang ubang mga lugar nga kaniadto na apektuhan sa mga armadong panagbangi, gideklarar na nga malinawon o gilauman nga sa umaabot mamahimong ideklara usab nga adunay stable internal peace and security status.
2: And at this point of all, I would like to extend my congratulations to the 403 Infantry Brigade headed by Brigadier General Sigfrida Tumalado for this very significant accomplishment. And together with the Opcom Battalions, First Special Battalion, headed by Lieutenant Colonel Bonifacio, 8ID, Lieutenant Colonel Hermorina, sa 8ID, Lieutenant Colonel Bonifacio, and sa 6ID, Lieutenant Colonel Bonifacio.
1: Ang titik sa pumahayag ni Major General Marion T. Angkaw sa Philippine Army.
0: Mga katropa, Davao Mayor Basti Duterte, gipadala ng sabupina, patambungon na sa hearing kung umabot ni September 23. Nag-issue ang impeachment court sa Senado o sa Pupina ang mga Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte na magmando kaniya sa pagtambong sa impeachment trial sa iyang igsuon ni si Vice President Sara Duterte karong September 23. Apil si Mayor Basti sa mga saksi nga gipadalhan og sa Bukima, may kalabutan sa Article 2 sa mga sumbong sa impeachment nga naghisgot sa mga aligasyon bahin sa unexplained wealth batok sa Vice Presidente. Suwala sa House Prosecution Panel, posibleng pangutan-on si Mayor Basti og impormasyon bahin sa GenCorp Industries Incorporated, usa ka kompanya nga malambigit kang VP Sara, particular na kung aduna ba kini mga transaksyon o pakiglapot sa gobyerno sa Davao City samtang nagserbisyo siya isip mayor. Matod ni Benjamin Tolosa Jr. ang tipumaba sa prosecution, mahimong ikonsidera si Mayor Basti isip usa ka hostile witness kung ang iyang baruganan isip saksi supak sa umpara sa prosecution. Sa laing bahin ng mga katropa, buhatan sa BIR, naka-heightened alert kanong panahuna aron babagan ang pagsulod sa iligal nga vape o mga tubiko sa Burma. Naka-heightened alert karon ang Bureau of Internal Revenue kung BIR nga nagbutang sa tanan ining mga enforcement unit batok sa pagdagan sa iligal nga mga vapes o mga produkto nga tubiko. Kini nga lakang duma na sa pagsakas kalihukan sa mga konsumidor samtang nagsugod ang Burmans o nagkaduol ang Pasko. Gibutiag ni Commissioner Charlito Martin R. Mendoza nga nakadawat ang impormasyon bahin sa nagkataas nga risgo sa pagsulod sa illegal nga vape o tubiko sa merkado tungod sa pagtaas sa panginahanglanon sa publiko atol sa panahon sa Kapaskuhan. Gipasiog niya nga ang ilang kompanya walay holiday o pahulay o mga aksyon sa pagpatuman sa balaod batok sa mga malapason. Busa gimagduan sa BOR ang mga regional o enforcement offices niini nga pakusgon ang pagmonitor sa mga gidudahang manufacturing sites, buriga, distribution channels o retail outlets sa tibuok nasod. Iyon man ang pag-coordinate sa ubang mga ahansya alang sa mga operasyon nga anay ipatuman. Ug mao kato mabalita nga tinakalap sunod sa 24 oras. Nanukad gikan sa Food Basket of Mindanao, Bukidnon. Ako si katropang Marie Codino o kini ang Extra Balita.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
4: Extra Balita.

0: ओके गुड मॉर्निंग क्लास
1: सर
0: और सब्जेक्ट फॉर टुडे योर्स अमोंग इन अ सेंटेंस
1: अको
0: और शेंगे ओरा इका
1: अबुंदा इज कोकोनट इज द बेस्ट
0: ओके वेरी गुड वेरी गुड ओशपा ओशपा
1: अकुकप
0: और शेंगे बुडोई इका
1: अमोंग तो दिलो इकावा Exciting.
2: XFM.
3: Sa ako si Jubilin na ako'y greeter unya nagpakonsulta ko sa doktor ginisitahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og greeter dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold epektibo jud kaayo
2: Santon Plus Gold mas pinalakas pinagaling pinahusay mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Max, daghan ang natabangan.
6: Lima ka tuig na gikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyo ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas og tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision X, slay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Dili ko na magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus mo. Kung ang kabigid ko na tumar sa Premio D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Jenny, usa ka certified Premio D3 user, testing ko din.
7: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Isa ka tricycle driver. Kapoy kaayo, hindi eh. Yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayirag sa'yo, aron maka boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay, sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kung listen kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga, pamasayirag. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
9: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
12: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
2: Seize the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
13: If symptoms persist, call the doctor.
14: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Kapit akong shooting. Pero ang saan man eh. Wala ko ikagasto.
16: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
15: Nga naman. Usa na adik to.
16: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
15: Ha? Tinuot? Wala yun?
16: Oo. Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
15: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
16: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
17: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
17: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
18: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
19: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
20: Usa mo biya sa inyong panimalay. Dikay ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Par! Alay pa gold par? Pakuratira ko di mong asawa par, ing na nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon par. Sige na par!
1: Exciting!
21: XFM.

0: Basta. Maliguro ta ba kay makakakita ng sign di ako? Oh, kita ka? Asya. Kala na sa iba ba ba ako na? Maliguro ng takap kayo? Makakakita ng nakapaskil niya skirid ka? Remains will be cremated. So dito magpa-dugay-dugay. Dari pasig mapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta. Exciting.
1: Exciting.
2: XFM.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Casimiro, bilis na sa Rini Estibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay bilis magkatulog o bayo niya. Magkamatulog ko duga na sa tagbalik katulog. Manatini ka tuwid niya din ito makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Maglanggo na good ko. Kaniya ito bilis man. Masa mag-inang sa Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: DIY. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naguben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina ha?
2: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang yun bala. Iintagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oo, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salvo Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salvo Plus Herbal Oil. Ang pamahid. The all-in-one.

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahitag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, all the doctor.
5: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Aduna na ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malay Talas City, Bukidnon. Kung sa paanyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: In-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
7: Sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Pure All Kabanglasan and El Salvador.
8: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko!
11: Oh!
10: So karga na minaw ko sa X, wala ko kagrocery oy! Alang-alama, naalam ay CCTV. Ha! Exciting?
12: Mga katupa, exciting!

0: buha kay gimangaon na ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay magusti, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
7: Xanthol Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa

0: Coffee Mix. Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako dyan si Aaron James Mantikis. City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol ka ayaw, penme. Umod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang sulbad sa iyong problema. Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Ay, closely ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan na binaong dunay batidong salawa. Dakong tabang sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral lagsip, pero may nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in.

0: Dili na lagi.
1: Kahit man lang nausap ang imong nauna, uy. Dili man lang maong atong sabot. Nausap man ka.
0: Samuha ka, uy.
1: Dumabat. Gimingaw ba yung panino? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na ako.
0: I'm tired. Stress.
1: Dung.
0: Usap man gil.
1: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niyo, imani. Arong ganado ka. Sige na.
0: Turbo.

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Xanthan Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulon na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Naita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
6: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
7: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsa na adikto.
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Sa lahat kayo day, ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagtambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
9: Paminaw ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung gikinahanglan, ipaabot sa lingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines, o nanginahanglan o rescue. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko na minaw o XFM. Pangit kayo ko.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Tutan nga na minaw ko, karoon pa. Nadawat na nako, bro!
12: Exciting!
10: XFM.
3: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oy, RJ. RJ.
3: Kapitan Ludi.
2: Tanawa ko na mga hulmigas, oh. Tanawa.
3: Ha?
2: Tanawa mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
3: But, Manoy.
2: Nga naman.
3: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
4: Mga katrupa, exciting!
1: XFM.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwaya na ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado,
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Atak ko,
4: iskunta. Ang iyong bawon ng kwarta,
5: yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa, putang mami sa.
5: Uy, ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Sa to?
5: Wow, okay? Yaro. Niya, idala sa kanyang tubig daan. Ina, ay ang vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah! Mana ko hinom!
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santor Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos magkini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Sundown Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Stone, nagpilay niyong gasolina?
8: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bago manungta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bana.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko himutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Emergensya, tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Yang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin to. Nya nga no, exciting?

0: noon sa manhurak.
1: Tinood ba na matog ang ista?
0: Na, ang butlang urak. Kay sukad pa masukad, wadug ko gakitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
2: Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyo, taga-ano kong suranda ko di ba? Ang kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, ito putol, dahil gabi nyo nga di matulog.
2: Zaton Plus Gold.
3: Kating labi na nakulog, nakaiko ko sa akong ihi, okay na kayo. Garo na akong kreatin, 94. Alam ko ang nakapaminaw sa akong gipanulti ka, sa akong mabalatian. Ano ang tulayan na loob ko sa Yesus. Realitibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
2: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zathon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kaparapong ulcer. Nagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nakunan noong kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayan ini. Wala ni DI taga
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugod ako sa Turbo sa XCPM, may palit tayon ko. Bisan 30 pa kape na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dino.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Santa Claus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga-butike. Itong-itong balas akong panit at sasarnyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Santa Claus Herbal Soap. Dura ang akin daw itong sumapanit.
9: Santa Claus Herbal Soap.
11: Manamigin!
9: Santa Claus Herbal Soap. Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
12: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
13: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kaya kong buhok?
12: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wag ko kaayo ka sa imong buhok.
13: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
13: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair reband, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
14: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dito ni? Asa
11: nakakuha kita o kasaligan nga gasolinahan.
14: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
14: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, o full tank pag go o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
17: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
18: Sa panahon sa emerhensya, unahang pagluwas ang mga PWD, magdus, katigulangan, masakiton o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang mahipos ang mga binuhing hayop sa luwas na lugar. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga naminaw ko XFM. Hala, nitangkad ko.
21: Wow!
20: Binawbe? Pero ganun kay inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
22: Exciting!
23: XFM.
24: XFM.

0: exciting.
1: Oy, master.
2: Oy, usa man, kap.
1: Laroho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
2: Dili, kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
2: Exciting.

0: panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansa Landa, Boril Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay paggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mato nga ng balaka ko kay Bastion. Mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gipuyo pag-imo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premio D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pirming na sakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action po panakit ako mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa pirming na kong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa DNMS?
7: Para sa tour nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, Miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. Ito
11: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akendong itong sumasabi.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Manami gin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
13: Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagpangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas gyud makatanggal o sakit. Dili pareha sa ubang brand. Kailangan pa ka muinom o kaduha or katulog.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
14: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan. Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas

0: rey.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay paggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao nga ng balaka ko kay basin. Mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka semana, ako akong kalipay kay wala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pero nga sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rin sa pagpalinturahon. May sukad nga gatumbar na kong premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami isa firme yung itong tulog. Jubay kayo na sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa DNMS?
9: Para sa tour nyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sigayon na ako na, Miss. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa niyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
13: Santon Plus Herbal Soap.
11: Manami gig.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
16: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
15: Nga naman, unsa na adikto?
16: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
15: Ha? Tinuot? Wala yun?
16: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
15: Sa lahat kayo day ha? Mo't ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
16: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
0: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
17: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
0: Unsa may akong gamiton, boss?
17: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
18: Kaninyo, tanan katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Kung sa manggaling akong hituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan diha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, dili na ko pagyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
16: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
19: Maminaw ka sa XFM.
20: Oy pare! Kung dugay ka rin kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugosuko, wala tanggod, ang sagog ka! Exciting!
21: Mga katrupa, exciting!
19: XFM.
16: XFM.

0: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
1: Cool!
0: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
1: Adik! Exciting?
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay paggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao nga ng balaka ko kay basin og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Kaming kasakit akong kalawasan, sir. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. May sukat nga gatumbar na kong premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa firme yung itong tulog. Jubay kayo na sir, tagamatanaw.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa DNMS?
9: Para sa tour nyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sigayon na ako na, Miss.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Ito
13: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa niyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Manami gis.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
7: all-in-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
15: Say Yes to Health, Mapalitsa, Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Pure All Kabanglasan and El Salvador. Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot ko! Oh! Igasmati City! Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Sukad nga na minaw ko sa X, di na ko lagan!
17: Ayo, ayo! Pati rin wag kayo lang lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang, biyari di mong utang, oy! Ako sa kukagon, lugay na ko kayo ni last year pa!
16: Di balik na mo si Judith. Matago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!

0: sige'g inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola. Kana mo'y gastos kayo.
3: Tama.
1: So, lola.
3: Nagpapwapa.
1: Ng taon. Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: XFM.
5: XFM.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
8: Priya, Sakel, Humawan. Kaming akong council, 1976, pamitriya na sugod. Dili na lang siya maayo ang antibiotic mao nga dito nagpapaingon sa Santon Plus. Kasi na ko, kanang sa unang didi ko katulong din. Dili mo nga nga akong baba.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Ngano man?
9: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape.

0: makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutaconjec with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconjec and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun po ka problema, may sakit kayo akong mga kabugugan. Di na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun po kadula sa akong mga pagmangkot. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabugugan, kung dili yun pa yun.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora, kapitan.
3: Kung gwapo gani ang mutapat, unsay tawag?
2: Soulmate. Ah.
3: Kung pangit gani ang mutapat,
2: edi hold apple.
4: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon, kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus, Softgel, Myutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus, Softgel.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
7: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanyin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bana. Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Kaya, laban sa mga sakit, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Natanaw po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Gaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. Panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? Sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan natin, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po mga kaibigan na umiinom araw-araw ng ating pong ultimate trio, ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Sa mga kaibigan natin dyan, ha, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon na rin, i-like nyo po at i-follow ang ating pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi, ha, sa mga promotions natin. Ganda rin sa atin pong mga launching na mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganda rin sa mga kabayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You are free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganda rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin ko po, mga Facebook page dyan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa programa po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa ating pong Certified Naturopathic Practitioner, Dr. Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli, ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Nasa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po tayo papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan? No? Madalas sudok doon sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesion sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan, lalabas kaagad diyan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma. Basta may oma, eh medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Mayroon tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin at ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga. Ano? At ang pangunahing sintomas ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, yes, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting leeg, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area, kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin meron infection doon sa lower, sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system eh. Okay, parang checkpoint yan, partner. Mm-hmm. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infeksyon, at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma, at yung Waldenstrom macroglobulinemia na isang uri din ng ganitong condition.
0: Mm-hmm. So, iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro. Ano?
1: Ang, pero pare-pareho lang sila ng nature ano, na tinatamaan yung ating kulani.
0: Mm-hmm. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sanhi na dapat bantayan? Or yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Doc?
1: Oh, kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, mag-develop ka ng cancer, pwedeng mamaga yun yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So pag meron kang cancer cell, automatically, haharangin ng lymph nodes yun. So, pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamaga yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control eh, para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So, once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer. Okay? So usually kasi ang lymphoma parang secondary to some form of cancer eh. Pa nagkaroon ka ng bukol sa suso, tapos naging cancer yung bukol mo sa suso. So sumusunod na yung pagdevelop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumuupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So, it's up to the doctor to determine kung anong klase ng... just binabanggit lang natin yung mga, may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo. Ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: Mm-hmm. So, nadidepende doc ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismo kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero ang mahalaga doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit, at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mm. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
0: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
1: Kilikili, meron dito sa may likin-likinan. Mm. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yon. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual.
0: Mm-hmm.
1: Usually kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. Eh, o kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. Yun, kapag matagal na hindi lumiliit,
0: kahit lalo naghilom na yung mga sugat, na wala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun pa rin yung bukol.
1: Yun, titignan ninyo. Kasi, yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan partner, sa kilikili, tapos sa singit. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So pag nagkaroon ng pamamagan unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling yun, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet. Di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan yung mga iba pa diyan, umiinit yung temperatura tapos nagkakaroon ng pag-chill, ano? Tapos lagi kayong matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference, ano? Minsan yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, mayroon parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano? Kalimba yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So magkakaranas ka ng hingal, yan, umuubo ka lagi. So nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga symptoms na nabanggit ni Doc Algie, eh, pinakamainam po niyan mga kaibigan, magpakonsulta na kagad ano? Sa pinakamalapit na pagamutan sa inyong pong lugar or kung malapit-lapit kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, eh, magsadya na po ano? Sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo mga kaibigan ng complete health assessment at makita po ano? Kung ano yung present condition po ninyo mga kasama. Kasi mahirap maghula-hula doc, ano? Lalo po pagka ganito na, ano? Na mga karamdaman mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo, normal lang na kulani. Yun pala, ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells, iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So, huwag nating hintayin na ito po ay makaapekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin pong mga ultimate trio mga kaibigan. No? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganun rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
3: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang bago.
10: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective shot.
11: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyong pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
1: Oo. Ano yung mga kung sipon ngayon. Kung nag-upgrade ng ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit. Nag-upgrade nga. Din. O kaya mapapansin mo, there's no such thing as single kind of antibiotic. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, kadalasan naman, kulang sa sustansya yung tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam niyo kung paano niyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun na nga.
1: Yun ang problema.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yeswell Clinic. Mabigyan po natin ano, ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama. Ano? So puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan. No? So, libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya, i-grab nyo po yung opportunity. Ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo na lang po for reference, mga kaibigan. No? So, sa mga kabayan na dyan, ha, huwag pong kalimutan, bisitahan, at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar.
12: Secret of Health.
0: Atin pong pakinggan ang isa na naman ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Ano? At talagang si Nanay tuwan-tuwa, mga kaibigan, na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
13: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo clinic. Ma'am, ano pong pangalan natin, ma'am?
14: Marichu Ganal po.
13: Taga saan po?
14: Nagualiches, Quezon City po.
13: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
14: Opo, matagal na.
13: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman niyo sa katawan niyo?
14: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka mga ano, yun po yung naramdaman ko nun.
13: Tapos may bukol din kayo?
14: May bukol po ako dito sa liig, nag-pa-ultrasound, pinay po po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit. Patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
13: So ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol nyo sa liig?
14: Opo, totoo po malaki. Ako po talaga magpapatunay, hindi gawa-gawa lang po ito.
13: Yeah.
14: Malaki po talaga. Ngayon ang liit na po. Oh. Parang butterfly siya noon, wow, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
13: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan opo talaga after nag-take ng Santon Plus.
14: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
13: Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron din bukol, merong manas at ibang problem sa katawan na hindi po nakatry sa pag-inom ng Santon Gold?
14: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasing nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang nutritional, pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
13: Ma'am, ano nga ulit pangalan natin, ma'am?
14: Marichu Ganal po.
13: Taga saan po?
14: Po.
13: Taga saan po?
14: Nubaliches, Quezon City po.
13: Thank you so much, ma'am.
12: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yeshua Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, uh-oh, ay napakaganda na ng aura ni Nanay.
1: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, mm-hmm, magaling ka na kaagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, mm-hmm, ay malaking bagay yun. Kaya nga si Nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience. At binabati ko po kayo, Nay, ha, ang inyong buong pamilya, kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pag-share. Kasi alam mo, may mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. Mm-hmm. No? Masunuri naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan, mm-hmm, naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang, mm-hmm, sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talagang inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema pang kalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. Mm-hmm. No? Na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot, yung sira na talaga yung sistema. Oo. Eh. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Mm-hmm. Diyan tayo nabubuhay, mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Mm-hmm. Yan, nutrients, dapat balance yan. O, yun yung nangyari kay ma'am. Binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Mm-hmm. Using our assessment tool, yung ating ARDK plus yung ating quantum ano, analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa,
0: mm-hmm,
1: kung ano ang ating gagawin at uunahin. mahalaga talaga na mayroong consultation.
0: Ayun, ha? So sa mga kabayan po na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Mm-hmm. Pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yes 12 Clinic. At huwag kayong magpapawala.

0: buffet of nutrients. Kasi nandun eh, yung array of nutrients that we need every day.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan niyo po yan, mga kasama, no? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? Mm-hmm. Sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga ano, na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrisyon sa atin pong pangangatawan, and sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas ano, ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan, or bumisita na lang din sa atin pong mga Yes to Health Clinic, kasi meron po tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pangangatawan ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyong pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding, tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami,
0: yes.
1: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
0: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay. Yun, so, kailangan tama. Talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, marami mga nakausap ako, Dok, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol. O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness, kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay, and also yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man ang katanungan na meron po kayo.
1: Mm-hmm. So yun, so mga kababayan natin, nako Doc, wala po tayong oras. Okay. Baka may pahabol ka pa, Doc, na may mensahe sa ating mga avid listeners. So
0: basta masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag nyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumaga, kung nagawa nyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay nyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema ng pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana ipagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ito po muna yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programa, The Secret of Health Nationwide, sa araw po ng bukas, sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh. Wala ko ikagasto.
1: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman, unsay na adid to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuod? Wala gyud?
1: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
5: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Mo na ni. Ay, magluya man sa taan ni Uy. Hindi ko ganahan magluya ay. Maapektuhan akong life. Hello, me. Hello, maayong gabi po sa taong mga bibi karon nga namina all over Visayas and Mindanao. Welcome po sa tuang programang Putahe sa Gabi. Siyempre po ako yung makaubang karong gabi unang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po, hangtod alas 11 kagabi on. Maayong gabi sa mga gipang tugnaw. Tugnaw ba diyan sa inyong dapit? Kaya diri sa amo ano, tugnaw kaayo. It's very tugnaw, gid kaayo diri mo. Nang ako ang attire karong kung makita ninyo kay murakog ka ng... Naka-jacket ko tungod sa katugnaw sa panahon. Pero kung tugnaw ang panahon, painito nato na inyuhang panahon, inyuhang kagabhion, inyuhang panag-uban, pag-inom mo or pagtimpla mo sa tuang kape nga Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Perfect kay na siya nga kape BK, maskin paggabi, tungang gabi na ka mag-inom. Lami gihapon kain na siya sa imuhang lawas tungod kay magpagaan kini sa imuhang paminaw and at the same time tambalan ang imuhang mga balatian. Again, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot po kini siya bilabi na sa mga panggabi ang duty o makatabang kini siya binga mugaan ang imuhang paminaw, magmata lang ka unya pagpanahon na matulog na ka, patulogon pod ganiya nga dili ka bation og insomnia. Ang atong Santon Gold Coffee Mix available na po sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy and Generica nationwide. Hi nako. Sa man ninyong gikabisihan din ha abi unsa may gipang kuri-kuri sa mga bibi. Okay basig na akay mga gikabisihan din ha nga wala ko kabalo. Basing busy ka gasto na imong kwarta ha. Inira ko kay andam ko nga mutabang sa imo ha. Karong gabi una magisuot kita sa mga butang, dili na unta dapat hisgutan pero ato gihapong uting kayon kay chismosa man ta. Hindi na pwede nga dito makimaritas. Magchismis kita hangtod alas 11 kagabhion para sa itong official hotline number 094. Wait lang, kainawakan ko. Hanapin ko muna. Wala kasi ako. Mamaya na lang. O hanapin ko yung ano mamaya. Sige, itong number gali. Kainawala akong notepad. Nganong akong gisarado. Nirisinin mo. Sige lang. Tabangin ko, Bibi Jow. I know that you're busy right now but I need your help. Katong kuan tong number na to kay limtanon ka oyo ano limtanon man inyong Disney Princess uy. Malipayon man tang kinabuhi nanong maglimot-limot man kayod ang mga notepad zagyod kuan lang o kato lang number 0945-443-5869. Live usab kita karong gabi una bi sa tong official Facebook pages. Palihog ko pa follow, pa like ug pa share. XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital. Live ba? Dabi? live good di ay. Para po sa itong Sir BB question for tonight. Ala, okay na? Okay na ang Sir BB question, B. Sige. Atong paabuton ha, nga magawas ang itong Sir BB question. Ah, paspasa, uy. Ala, dili ni Maobi, oh. Yeah, tapos sa kailisan sa naamong kadali ha kay amo sa ilisan kadali kay namali og among ano mali sa among pag-flash. Basta kay kung naakay gikabisihan din ha akaroon isabay gyud ang pag-inom sa to ang Santon Gold Coffee Mix biha. Di ana ang ato ang Sir BB question. Asay mas lisod? Mag-move on sa uyab or mag-move on sa precious gasolina? May nagbabadya na naman na tataas ang presyo ng mga gasolina. Maunang bi-importante gud nga magpagasolina ka sa dekalidad o nagabaligya o taas o quality pero barato lang na gasolina. Dili na mo sa El Ilion Shell Mobility Station kung ang inyuhang nailhan. Shell. Sa tibuok kalibutan po makita lang Shell. Nagahatag yun na siya og kanang chance nga ma-fix po din mo ang imuhang makina. Kaya ba sighugaw na kayo ng imuhang ano siya tawag gani, ano siya term gani, anong sa murag filter o filter sa tuang sakyanan or sa tuang motor. Pag imuha gayon na siyang tagaan o gasolina nga na ay mga additional additives nga makadaot, madaot po ang imuhang sakyanan. Mas mahal ang imuhang maintenance. Whereas kung sa El Ilion Shell Mobility Station ka magpagasolina, sure jud na ampingan ang imuhang makina tungod kay nagatabang pud kini siya nga mahinluan ang makina sa imong motor or sa imuhang sakyanan. Ang El Ilion Shell Mobility Station makita po sa tibuok kalibutan, pero kung dili ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia, and diri sa Malaybalay, duha diri sa may isa diri sa may Polymedic, ang isa sa Atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot for every transaction. Wala lagi ko'y raffle ticket. Kaino? No? Magpagasolina ka sa El Ilion Shell Mobility Station, ipakita ni mo ang imuhang QR code. Katugong imuhang Shell Asia app. Okay, naakay chance nga makakuha o raffle ticket for a trip to Shanghai, China. No, nindutagin anak B.O.A. Sa inyuhang mga komento karong gabi una, pwede mo mag-react sa itong live karon. Atong si Lipon B, ang itong mga nag-comment karong gabi una. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labiz. Thank you! May gabi idi hap, may salamat kay sa imuhang pagpaminaw. Gwapa lagi ka karon, day. Mas magkagalang-galang, oh. May gabi po, me. Thank you kay sa imuhang pagsilip, pagpaminaw, always. Kada gabi igid na siya si Tristan Wyatt Gulay. May gabi din ha. May gabi usab kang Monski Aninyon Cuerpo. Sorry gahapon wala ko mga komento kay gitangtang ni FB ako ang mensahe sa live nimo. Uy ngano ka ha? Ooh. I think I'm more problema karon sa Facebook no kay even ang ako ang Facebook gani o galag na siya. Uy Ginoo ko kadlok ba ani? Uy medyo uso na gid baya karon ang mga hack. Di lang gid pudon ta no kay delikado gid kaayo. Hi, Kang Althea Batumalaki Pontillas. May gabi po. Para sa BB, sa Sir BB question, dili ko ka-relate sa pagmahal sa gasolina. Wala man gani ko niya gimahal. Ah, grabe naman. Grabe naman si Mam An. Mam An ba kay? Grabe ang mga hugot sa buhay. No? Pero, bitaw po, no? Sa may itong labot, anang magmahal ang gasolina nga. Dili magyapong ka niya mahal. Oh, unya bubarato ang gasolina, di mangyapong kanya balikan. Pero sa mga trabahante, ilabi na kung naakay motor or naakay sakyanan, importante gyud nga mubarato unta gamay ang gasolina no kay bisod kay my god kung pwede pa lang magbaktas kung duol pa lang gyud sa trabahoan nga nagung dili. Pero as of the moment medyo kilometro gyud para maabot ka sa imuhang. Bahala mahal ng gas B basta kay naalay uyab. Wow. Sana lahat. May gabi idiha si ay si Kuan Mani si Kalapan kalimut ko si Hinaro. Oy may gabi idiha. Thank you. Unsa naman ni nagchange sa magkagpangalan sa pinahiyang mate. Anong pinahiyang mate naman lugar ni imuhang kuan diha. Okay, Erwin, ala Erwin, maayong gabi ibi, si Ma'am Gloria Malala Apelo. I'm always listening almost 1 year sa radio lang ko na mina from Bayugan City, Agusan del Sur. Thank you! Maayong gabi ibi, Ma'am Gloria, thank you so much sa imuhang pagsubaybay sa toang programa. Sige lang, ma'am, maningkamot mi nga makahatag mi sa imuhang kalingawan samtang padulong nakamatulog. Hi, nako, sa mga mag-asawa diha karon muraga. Sige na lang. Ibog-ibog na lang lugar mi ani. May gabi kang Ma'am Jonna Pion. Thank you kayo Ma'am Jonna. Thank you. Sa imuhang pagsilip sa Facebook Live karong gabi una. Ug sa mga mag-asawa nga nagkuyog karon, relax lang gid mo ha. Ayo lang sa gid mo pag away-away kay medyo gubot pa ang kalibutan. Pero kung ang inyong ginaawayan is about sa inyong satisfaction, kana murag dako gid nagchansa nga gubot gid mo ana. Mo nang importante gid sa mag-asawa magkasinabot gid mo always. Kung ang problema ninyo is about sa kusog, be simple lang gid kaayo. Kung naa kay 85 pesos sa imuhang bulos sa karon, ug naapay abri nga mga pharmacy sa inyong lugar, paghapit unya pagpalit og Turbo Men Enhancer. Pampagana kini sa pagiglabing-labing bisa mga kababaihan kung wala nay kusog tungod kay gakaluya permi. Nindot kaayo ni siya sa mga kababaihan ang atong Turbo Men Enhancer. Pag ikaw po sa kalalaki na kulang na og kusog, di nakasugakod og duha or tulo ka adlaw, perfect kaayo ang Turbo Men Enhancer magpa-extend sa imuhang kusog. Maunang kung gusto ka nga mas malipayon gyud ang imuhang pamilya, pagpalit na og pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
3: Istorya, eh. Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
4: Wala-wala, gid ka, pre, oy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Status. Minahal, sinaktan, nag-move on. Nagpagasolina. Ay, bitaw, oy, sa may kalingawan ninyo din ha. Ay, tagay po, may kalingawan diri abi kay medyo sa katog lang sa panahon, murag kaapektuhan po na to ang mood. Kanang murag, ambot, wala lami ilihok-lihok, kanang lami kayo maghigda. Lami kayo magkanang, wala, lami maghigda. Lagi lami maghigda. Lami magkuan. Sa may lami buhatan, basta kuan ka ng tingtog now. Lami mga pi. Lami mga pi. O Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Pero sa mga mag-asawa karon, perfect yun kaayo nga itong Turbo Men Enhancer. Pero B2B, kung naamoy mga reaksyon karong gabi una ha, sa ito ang Sir BB question, kung unsa daw ang mas lisod, ang mag-move on ba daw sa uyab? Or ang mag-move on sa kamahal sa gasolina? Well, kung ako yung pangutan on siguro, murag mas lisod ang pag-move on sa pagmahal sa gasolina, no? Kay kung inyo hang na-remember, I think mga 2 or 3 months ago, nagtaas ang presyo sa gasolina, wala naging dibalik. Diba? Dati kung naakay 100 pesos, makapa, kuan na ka, makapa full tank na ka sa motor, diba? Or 150 pesos. Karon daw, B, dili nag yun. No? Sa una, ang ako ang 1.5, ang 1.5 or 1.7, actually 1.7, mapuno na ako ang sakyanan sa El Ilion Shell Mobility Station. Pero karon, kinahanglan ko nga na 3,000. You know, Lord, mahal na kayong gasolina, good BI. Munang kamo, kung naamoy mga ginapang-angkas-angkas diha sa inyohang motor, naamoy ginapang-angkas-angkas diha sa inyohang mga sakyanan, kay inyohang ginapanguyaban, isure-sure lang yun nga, mainyo na. Kaya ang ending ana, o gilip mo pang sugton, o kanang ma-wrong ang direction, sayang! Ang mga effort, munang ikaw, paningkamot diha nga masugtan ka, o yung bawa, ikaw lalaki ka, nagapanguyab ka, syempre, gapa-impress ka sa iya, ha? And the way you impress the girl is, syempre, naman kay car or naa kay motor, imuha siyang gina-rides-rides. Pero kay gibasted ka, na ay rason, simhuta sa nang imong ilok, kay basig maunay rason. Dadaw, B, kay nanimaho, manggindi ay, ala kaligo, B, panglugod, unya kambyo ina imuhang sabon, o kanang sabon nga na ay antibacterial ang atong Santon Plus Herbal Soap. Perfect yun kayo na siya, nga makapawala yun na siya sa mga baho, sa mga inyo, mga ilok diha, mga tinaguan ninyo. Ilabi na kung expose ka sa init ka nga panahon, nako ka na yun ana, ganit B, na ang singot ni mo ana, ang baho ni mo ana, dili gina mapugngan. Kung ano lang, ka ng kaligo na lang gitong tarong, inya, manglugod kag tarong, magsabon ka og Santon Plus Herbal Soap. 0945-443-5869. Bibidjaw, palihog sa ako sa text line. Thank you.
2: Thank you!
1: Kung ang inyo, unsa may inyo ang mga reaksyon karong gabi una sa to ang Sir BB question. Basing naamoy mga reaksyon diha ang gusto po ninyong ipagawas ang inyong mga hinanakit sa mga gapang kahitabo sa to ang kalibutan karon nga gamahal na gani ang gasolina, hindi ka pa niya mahal. Nag-i-effort ka na, hindi pa siya nag-i-effort sa iyaw. Maying gabi po, Kang Charlene, all the way from Cebu.
2: Thank you!
1: Unsaon pag-move on sa presyo sa gasolina, labi na sa iyang kataas nga wa man mubalik sa naandang presyo. O mas nitaas man gani ang bang. Mas nitaas pa daw ang bangas. Mas nitaas pa akong pride. True. Lisuda no. Na, daw be. Hi, Mads! May gabi ikang Mads Honey Jen Canilio Abasalo Abasolo Bantilan.
2: Thank you!
1: May gabi dahil sa inyo, Honey Inday Karing. Kumusta naman mo? Eh, grabe ka lang agan yung duha. Masali sila naabot. May gabi po kang Armand ng Bohol. Glenn Tumaki ng Poblasyon Cordova, Cebu. May gabi.
2: Thank you!
1: Pwede maghangyo. Bahalag single mom lang basta tinuuray. Jason Lover di ay ko. At charot! Juan Padilla, may gabi, Ibi.
2: Thank you!
1: Nabiwasahan na ito ni. Manghangyo kog text, bahalag single mom. kanang tinuod si Jason Lover daw siya. Ang number niya kay 0912-932-1756. Paligun ha, nangita siya og single mom. Mom? 0912-932-1756. Bong! May pasibongbong, nangumusta pa na ako. Ang gabi, idiha, bongbong ng Bohol. Thank you, Bong!
2: Thank you!
1: I'm doing well. Ikaw bala ka sa kobong, kay I'm still alive and kicking and very very handsome. And very pretty and just, you know, okay rasad. Ikaw bala ka, Bong. Ako man, si Bongbong ay mangumusta pa. Besh, may gabi, idiha. Besh Harold Garcia Ramirez, ana siya nga may gabi daw, kang teacher ganggang. Bago na ron lang. Unsay mo halang? Kang boss Jao pud di ay og sayang cute nga asawa sarat. May gabi diha. Okay ra mi pero ang gas dili na jud okay. Dili na gid okay ang gas. Mao nang i-sure-sure jud ninyo ha. Nga kanang inyo hang gipang angkas din ha. Mao na gid na inyong madayonan. Kay lisod kayo, sige mo date-date niya. Ang ending, wala yung may pag-asa. Lisod kayo, lisod kayo mag-move on niya. Sometimes, nag-wish na ng gani ko, nga unta, no, mabalik ang dating presyo sa gasolina, bro. Ay, nako. Mag-lisod ginta og move on, yun. Hanap ako ng ka-taxmate po, 23 pataas, si Ayan po. Isod pa kayo ni nga ni Ayan ay oo di lang ko mo announce imong number Ayan hangga kakakulbaan ko Ayan kasi nga ang ending ana pag akong ibutang ang imong number di daghang kay magtext imo taod taod magpalingog dungog na kay walay load or di kay magpasan og GCash
3: waka ko yape
1: ay na ay na yan kay luoy na kay imong heart ha ampingi inyo hang heartbeat kay wala na mo ampingi magmahal na gani ang gasolina magmahal pa mo og ganang maling tao wala na gid vlogs na gid kaayo dili na ha oy bitaw biha atangin ninyo karong siguro karong Sunday na lang kay wala man lang ako ang sparring partner naatay pa kuan sa tawag ano, ay manaygon good miss inyo ha. Sorry good kaayo ha. Although dili man good gwapo ang mga tingog pero manaygon miss sa inyo ha. Kaling ang pagpanaygon, ang amuang kita ani B is padulong po sa mga street children o sa mga senior citizens nga nagpuyo sa kadalanan. As of the moment, ang atong naipon na cash, it's already 970 pesos. Dagang salamat once again kay Ma'am Ann Abapo, kay Mommy Jacqueline Labis, sa El Ilion Shell Mobility Station, kang Sir Bong, or Double B. Maraming gabi it. Si Texter 0930, naghatag o 20 pesos. Thank you, kaayod. Sa kong manghod na si Aljane Adaya, maraming gabi po. Thank you, good food kaayod sa imuhang gihatag. O, salamat na kung tabang kayo sa to ang mga street children sa mga senior citizens nato. Nga kahit papano matagaan na to sila o ganang habol. Kay daghan kikog mga nakita agad nga nagapuyo sa kilid sa kasada diha sila nagatulog. Especially diri sa Malay Balay. I cannot imagine sa balay manggani kay magbukot-bukot manggani ko. Wala may electric fan na pero gabukot ko tungod sa katugnaw. How much more mga katropa na to nga mga senior citizens, mga kabataan nga naaragod sa kilid sa kanang mga establishment. Diha ka katulog, sakit akong heart. Dapat ang ginapaangkas mo amot bayad sa pagtubil. Ay, correct gid ni. Kani. Oy, perfect. Very well said. Kamo mga ginapanguyaban. Ayaw po mo sig. Ganahan mo po kaya na sila pasakyan good. Ha? Manganad po na sila. Kanang, asa di kakaroon ko an. Pwede makisakay. Wala mo po pumasahi ruin kay. Wala ko tagain ni mom. Amot mo, oy. Bitaw, ako no, sa unang panahon, when I was in my kanang laag-laag era, sa una raman to, wala naman ko anak karon. Sa una, pag maglaag-laag ko, sa una no, nag-aamot, I make it a habit ko din na nag-aamot, sugo o gasolina. Dili na ko maghulat nga, muingon ang driver nga, amot-amot po, yun, sa mga kasakay-sakay ka, di ka kabulo mo amot, maula mo ta ng ingon ana. Ayun na, oy, dapat na, nanakay ka ng common sense ba nga mo amot ka, kay nakisakaywan ka, ayun na pagulat nga singlon ka. Ay, nako. Dapat individual ang mukanta sa pagpanaygon, tag 30 minutes ang duration. Tama-tama, Blashwa, na may tingog, ana. Delikado. Taod-taod, di at ang ininyo ang ato ang putahi confession. O sa napod kabibi na to ang misalig sa to ang

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, kunya, nagdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang

0: safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
2: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
4: Ayaw!
2: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sen?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: ใจปิง
1: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga kasakit sa kinabuhi. Andam na po ang ato ang number, pwede ninyong tawagan anytime after po nga magpagawas o hinanakit ang ato ang letter sender for tonight. 0945-443-5869. Ang atong programa, gipaluyuhan sa ato ang nindot kaayo nga kape, ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Binindot kayo na siya nga kape, trust me, kapag ka po ikaw o sa katrabahante, wala kay panahon si mong kaugalikon, si ka lang o ka-stress o nga bugat na kayo mong lawas, inuman na siya ang kape, di ba kay mugaan, gini mong paminaw. Proven and tested na gina siya, ilabi na sa kumang kaubanan, o nga dito sa lain nga trabahuan. Wow, ginailang ginainom, gihurot nila akong stocks. Abigod ka ayo. Bitaw. Di na ko maglangay pa kay nagpanikad na po nga to ang letter sender for tonight. Hangyo lang ko ha. Rated SPG po nga to ang programa. So kung naaman mo mga maingon na words that are not suitable for the kids, palihok ko ka muna lang po ang pag-guide sa inyohang mga anak. Once again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: It's a hot dog.
3: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
5: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
7: Hello.
8: Sino yung kasama mo?
2: Ang truga.
9: Ayoko ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Cinderella ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Please, itago ko sa pangalang Junjun, 20 anyos. Palihog, ayaw ko ninyo i-judge sa ako ang ipagawas karon. Ang tinuod, wala po ko kabalo kung asa ko dapat ni siya iingon. Pero since naa may programa si Cinderella sa Putahe Confession, ako na lang niyong isulti sa imuha. Na ako'y uyab, Cinderella nga akong ginahatid sundo every now and then. And Cinderella nagkataon na paghatod na ako sa ilahang balay at that time, siya o ganyang lola lang ang naadito. Ang lola sa kong uyab na sa mga 50, masking puti na ang iyahang buhok, hilig gihapon siya mag-makeup, Cinderella. Maunang mapagkamalan gud siya nga bata pa kaayo. Basta kaadlaw, Cinderella, nga didoon ta ko matulog sa ilaha. Nagka-emergency ang igagaw sa kong uyab. The reason ay akong gibiyaan sa ilang balay, kauba ng iyahang lola. Pirmero, Cinderella, wala may lain. Nagtanaw lang kong TV. Tapos nag-istoryahan ay misayang lola about sa kuang uyab. Ug iya akong gipangutana na, Cinderella, kung seryoso ba daw ko sa iyahang apo. Cinderella, yes. Ako gid siyang giingnan kung unsa ko ka seryoso sa iyahang apo. Kay concerned daw kaayo siya. Almost 9 PM na, Cinderella. Wala pagyapon ni balik nga akong uyab. Motong ang iyahang lola na ay gihatag sa ko ang imnunon. Samtang na nagpaabot ko sa iyahang apo nga ako ang uyab. Lingawon sa dan ako nga akong kaugalingon. Dido ko mabalaka tungod kay naaman daw siya nga magtanaw sa kuwa ug magbantay sa ako mientras wala pa ang akong uyab. Hangtod sa naabot sa istorya, Cinderella, nga medyo uncomfortable na gid kaayo ko. Ana siya nga gwapo daw ko. Pero howd ba daw kuno ko sa kama? Nakatry na ba daw kuno ko, Cinderella? Ug usa ka tiguwang. Abigid na ko, Cinderella, ug hubog lang ang yang lola adto. Walang gakatawa lang gid ko. Hangtod sa nahimo ng physical ang yang pagduol sa ako. Cinderella, ambot mura siya katawaan ng tanawon. Pero iyahang gitanggal ang iyahang postiso. Excuse me po sa mga gakaon karong gabi una. Pero yes, iyang gitanggal ang iyang postiso. O gibutan niya sa kilid sa lamisa. Ug nakuratsod ko, Cinderella. Kay iyahang gihalukan ang pinakasensitibo nga parte sa kuang lawas. Wala ko kabalo kung unsaon ako pag-explain, kung unsa akong iingon. Basta kay natingala na lang ko, Cinderella, na anay gakahitabo sa amo. Ay, wala ko kabalo kung unsaon ako pag-handle anak ng mga momento. Wala ko kabalo. Galibog ko, kiganahan ko, giluod ko, ampot. First time, Cinderella, nga naka-experience ko ing ani nga sitwasyon. Nadala ko. Lucky ko. And honestly, Cinderella, wala ko kabalo kung unsaon na ko pag-handle ani nga sitwasyon. Kabalo ko sa sugod pa lang. Kabalo kong mali.
deserve na ako maingon, Cinderella, nga wala ko'y sala. Kay kabalo man kong mali. Pero wala ko'y choice. Naglibog ko anang higayuna. Nakuratan ko. Nipilit ko. Pero eventually, ipasagdaan na ako ang tanan. Sa pila ka panahon, Cinderella nga niiwas sugo nga mag-cheat sa kuang uyab. Daghang nagaduol sa kuang same lang na akong edad. Guwapa. Sexy. Pero ginatanggihan na ako, Cinderella, tungod kay love na ako ang akong uyab. Pero sa tanang tao, sayang lola pa ko nibigay. After ado, Cinderella, parehas may nga waga paningo. Pagbalik sa akong uyab. Awkward kaayo, Cinderella. Halos di pa magtingga na yung sayang lola. Damurog okay lang sa iya. Pero ako, Cinderella, murukog na trauma. Dili mawala sa akong huna-huna. Unang sukat ado, Cinderella, nagahimo na kong excuses. Nga dili ko mabalik sa ilahang balay. Kapangutan ako sa akong kaugalingon. Kung unsaon ako. Unsaon ako pagpansin sa iyang lola. Unsaon ako. Dili ko makabati ang yun, ani. Ang pinakalisod lang, ani, Cinderella, kay love, kay nako kong uyab. Wala ko'y plano nga mahitabuon ta ni. Pero karoon, every time na mauna-una anako ang ilahang balay, ludoon ko, masakitan ko, maluuhi ko sa kong uyab. Wala akong kabalo kung angay ba nga akong isulti sa kong uyab ang tanang nahitabo. Pero kakahadlok ko. Kakahadlok ko, Cinderella. Kakahadlok ko nga basig tapuso niya ang among relasyon. Maguba ang akong imahe. Kung iya akong ipanabi. Ang tinuod, Cinderella, kakalibog ang akong uto. Kung kamuang naasa kong sitwasyon, sa inyong buhaton. Para sa Putahe Confession, Junjun.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Nakadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Mag-turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Ay, wow. Muna. Muna, Cinderella. Epekto na na siya, Cinderella. Balik sa ng programa, karong gabi una, ang Putahe Confession. Kung asa inyo ang nadunggan, ang istorya sa ato ang bibi nga si Junjun, wang yang kaagi, kauban ng lola. Kung ito na yun, anak, no? Wala giyong bito nila, binga, kung ka nang, ang imuha ganing, kanang ang imuhang kasing-kasing ba, ginalikaya nimo ang mga butang-butang nga makadaot sa imuha, diligid na siya may tabo. Maskin pag moingon ka nga lalaki, kahuyang ka, diligid ko mo to, anak. Kung love nimo yung pamilya, or love nimo ang imuhang uyab, love nimo ang imuhang partner, you will never do such kind of act. Nga no, madlok man ka. Madlok ka makasala. Pero I don't know, Junoon, sinasi mo na huna nga, nakaingon, nakaingon, ah, nakabugano, ngano? Ha? Ano ka na, John? Pasabta mi, John, sa kadagang-dagang taos, kalibutan, nganong siya pa man, John. 0945-443-5869, ang atong numero na pwede ninyong tawagan karong gabi una. Abri na po sa mga ganahan nga maghatag og tambag kang Junjun og sa iyahang gibati karon nga wa siya kasabot. Pero B, kabalawa ka, niingon siya, aware siya sa mga panghitabo. Kabalo siya nga nahitabo na siya. It's just that, muna siya nag-carried away or naabay ka nang itawag na mga nag-gayuma, mga galamay ng gayuma, mga anak. Pero din, may tabo pa rin nga na, no, munang hadlok good siya ay sa tinu. Ulang hadlok ka, ayaw ka nang with the rise of the newest technologies, with the advancement of everything, nagkalahi na po ng mga panghuna-huna sa mga katawhan. I hope na dili na ninyo buhaton kung sakasakali man na napod mo ing-ani nga sitwasyon, pugi yung kaugalingon, o nga makasala, dili lang sa mata sa tao, sa batas, or kanang gitawag na law, matapod sa Ginoo. I-consider tao na ninyo, kay ang karma, anak, naku. Lisod kaayo. Cinderella, ulaw kaayo ng iyahang gibuhat. O, ulaw, gids na ng ulaw. Hello, mayong gabi.
1: Yes, ma'am, good evening.
0: Good evening po. Kinsa ni?
1: Calling from Mande yung Badyan, Cebu, ma'am.
0: Ay, man gabi po. Unsa man ang imuhang matambag sa tuang letter sender, B?
1: Naka-on air, tama mo pa?
0: On air na po. Sir, dali lang
1: hello,
0: ka
1: ma'am.
0: Sa Sir, dali lang ka sa cellphone paminaw, Sir B, kay kung sa radyo late manggood. Tawagin kong balik, sir, ha? Kanang, kung manawag ganit mo sa Kuabi, okay na gid kaayo, pero ayaw mong paminaw sa radyo, especially kung naamo sa lagyo nga lugar, kay ang may tabo, anak, dili gito magdungog. Kaya wapod ano yun. Dili gito magdungog, bi, kay sa radyo man magpaminaw, yeah, late kay atong tingog diha, ga, ano pa, ga-biyahi-biyahi pa. Sana all. Pero on air ta ha, kung matubag ta sa inyo ha, on air na niya siya diretsyo. O, diretsyo na mo gahatag sa inyo ang tambag or kung unsa man yung buhaton, matumbling ba mo? Pwede ragid ka ayun. Tawag once again, 0945-443-5869. Hi kay Danny Ming. Uy, murag first time na ka na dumubalik, Danny Ming. May gabi iti ha, si Anthony Abo, may gabi po, Marce Magali. Thank you! May gabi i, salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Bitaw, tawag na mo ay magkaulaw. O, oh, nanagtawag, nagigbalik. Hello, may gabi i.
1: Tawag ko balik?
0: Yes, sir, may gabi i, sir. Live na ka, sir.
1: Okay, thank you, ma'am.
0: Sige po, go ahead. Unsa may tambag din mo sa to ang letter sender?
1: Namin ako, ganina ba? Ako mga pananggog nga lola ko na pa siyang uyab. Doon na time nga nilakaw yung uyab niya. Sila nga doon nabilin. Naon sa lola po nga huwapulihan. Ako lang po ikakuha niya nga sa'yo, Pidya. Una, kung ikaw kung tinood pa ka nga parang ako na kung you close kung gulang siya, wasa respeto.
0: Wala yun.
1: Ooh! Ano naman? Pag sakto pa siya utok, labiyasan niya. Pag sa isda pala, saan pala siya bugaong ba? Pag kung sila ipaon, mukaon.
0: Maugani.
1: Ako na lang, muna yung nakaanak ko ba nga, hindi ko matuwa na nga, naglibog siya mo itong dilo eh. Hindi nagtungunan siya ang but lang, siya tawag yung sakto ba siya guto kung di ba?
0: Huwag kita kabalo anak, bi ay unsa kay ang ginahon na na samtang gabuhat at to.
1: Hindi na ginamayan yung parang ako no, huwag siya respetar, eh, usa, ugali pa sa philosophy pa, abisag tingin ko lang, iya pa mga yung kung ikahain nga?
0: Lagi.
1: Ya, maaligar siya nga, was kebol pa ito na. Di, ako di kumutuwa na rin sila mo. Kayo pito ya.
0: Lagi.
1: Di kinamaw.
0: Siguro liwi na lang niya pamburak. Iyan na lang siguro nang giingon kay para maikyasan niya ang kaulaw ba ron o unsa ba yung gibati ron.
1: Ma'am, maura na akong ika. Siya dago ma'am niya. Pwede lang ko manawagan. Amo. Shout out ako kung igagaw rin ya.
0: Sige po.
1: Gaw, kung naminaw ka rin gaw diyan sa ambot, wako ka buong sabsay. Ang yung ikuan malay-malay bukid nun. Ambot sa iyo, sa trabaho niya. Ako igagaw diyan si Bartolome Barido gaw, bengibi niya. Kuling ni ma'am sa Manduyong Badyan, si ma'am.
0: Ah, sige, sige, sige. Taga din sa malay-malay imong igagaw.
1: Huwag ko kayo mag-asam sa ingi na mulay-mulay bukid mo lang na siya.
0: Ah, sige, sige, sige. Hopefully nga naminaw to siya. Salamat kayo, sir, ha?
1: Salamat, ma'am. Thank you for completion this evening, ma'am.
0: You're welcome po. Salamat ka, ayo. Thank you! Ala, no. First time yung nanawag sa to ang programa. Tama bito yung giingon. Kung tarong bito ang pangunahuna bito. Jun, pasaylo agad mi. Pero I think we have to be brutally honest with you na. Kung tarong po kagpangunahuna, Jun, dili ginan ni mabuhat pa. Maskin pagkanang na nakikitawag ng mga tawag ng kalikasan, mga init ng damdamin. Jun, you could have control the emotion ba? Lisod kayo dyan kay ang pulian na ang kauwaw, dahong kauwaw, dili man, wala man tuod kabalo ang ubang tao sa mga ganap. No, what if example na love mangid ka ni mang imuhang uyab kung what if mo na imong maminyuan, awkward yapon kayo dyan, diba? So dyan, wala gi pagmahay nga nagunag pa ula, higid na siya mo nang kamudha sa mga naminaw, tanang mga actions ninyo, be very careful. Kaya wala gid mo kabalo kung unsa inyuhang ka nang basta maka-depress. Lord. Hello, may gabi.
2: May gabi po.
0: May gabi po. Kinsa ni?
2: Si Brian ni.
0: Bri, go ahead. Bri, say mo ang tambag sa tuwang letter sender.
2: Advice na ko nila. Tapat wala niyong patula ang kuan ka ng lulo sa babae.
0: Lola.
2: Entry, uyab na niya ang kanya lula. Mm. Lula. Uyab niya ang kuan niya nga po. Tapat wala niyong patula. Kay dapat naglikay lang siya, dapat iingon niya nga, dapat ay lola, kay uyab niya ko imong kuan, imong apo, dikit na lang. Likay, dapat ay likaya na lang.
0: Adobe, kinay tabo naman karon ron, sana may buhato na niya.
2: Alam yung tabo. Saan naman na, nanamay na tabuan na, ngayon nagpasaylo sa imong kuan, uyab. Oh, mga yun lang siya kuhaan sa silo sa imong uyab, kung na naman natabuan na. Pero ang mali-mali mong gudya, kanang yung kuhaan, kanang yung uyab, bata pa, yung lulo, lula.
0: Lagi?
2: Sana lang, DJ.
0: Sige, sige, Bri. Thank you kayo, Bri.
2: Bye-bye.
0: Bye, B. O, bitaw. Pero, Bri, na may mahiwa. Naman tayo mahibo, anak. Kaya maskin pag ino na to siya nga mali, gudang niyang gibuhat, naitabo naman. So, siguro mag-focus na lang kita karon sa unsay angay niyang buhatan. Bitaw, Jun, problema ni mo, Jun. Kami pa magsulbad. Buangan, ano? Amod lang, Jun. Kung ako'y pangutanaw ni mo, Jun, ulaw, giyon. Wala akong kabalo kung unsay mong buhatan, Jun. Kaya ako mismo nga nagbasa ko sa imong suhat. Galibog sab ko, Jun. Ang nabalaan ako ron, ang imong gibati ron is na kung ulaw. gakaulaw ka sa mga panghitabo, wala ka kabaloon sa imong itubang nanawong sa mga tao, wala mo po kabalo ang imuhang uya, pero you cannot carry that forever. Dili na nimo kay makaya nga bitbiton hangtod sa hangtod sa imuhang konsensya, kay patyon ka pong ka sa imuhang panghunahuna ana, luod kay hunaunaon, Jun. Katawaan na lang nita ka, Jun. Pero wala gay nagmahay nga naguna. Basta Jun, abot na lang gini mo Jun lamig, ikalatoso. Jun, siguro kung ang ako matambag para ma-okay ka, maski unsa pa nimo kalab ng imuhang uyab, siguro kung maawat man gid ang panahon nga mauni imo madayonan, palayo na lang gid mo Jun. Palayo na lang gid mo nga malayo mo sa mga mata sa iyahang dula. Kanang dili na gid ninyo makita nang usag-usa odon. Naagi panahon iampo na lang nimo Jun, kay whether you like it or not, nahitabo na gid na siya, ug di na nato ma-rewind pa, di na nato ma-playback, di na nato mabalik ang panahon. Jun, nagpaka-uwaw ka lang gid Jun, school lord. Pero Jun, think of it, walay aso nga makumkum. So kung mahitabo nga imong i-confess na sa imong uyab, ang mahitabo anak Jun, biyaan gid ka. Trust me, biyaan Jun ka Jun, because that's still part of cheating. No? Kaya na palang ganit Jun, lola na lang man ganit na niya. Unsa na lang gid ka Jun kung mga friends niya or anyone na duol sa iyang kasing-kasing na maduol sa imuha. How much more na kaya gainin mo sa iyang lola? How much more unsaon niya pagsalig sa imuha Jun? Example, maminyo mong duha. O example nga magkaanak mo niya, babae pa Jun Jun. Unsaon pagsalig sa imong uyab sa imo kung sarili niyang dugo, kaya ni mong hilabdan. Kabalo kong natintal ka na Jun, pero ako kabalo sa likod sa istorya, Ana. Kaya, na. So Jun, brace for an impact. Kay wa ta kabalo sa mga angay or kanang mga mahitabo, pero naay da kong posibilidad Jun na once makabalo ang imong uyab sa imong gibuhat, di na gid kakabalik sa iyang kinabuhi. And Jun, iampo lang gid ang tanan-tanan, pang hinuklog lang gid, kay tawo lang man gid ta, makasala man gid ta. Pero Jun, naa lang gid exemption sa mga kanang gitawag na sala. Parihan ang imong tinuyuan man na nimo, bala ka diha. Bisinimo. Pa imo ang pagproblemahon diri. Ito Jun, Jun ka lang, I hope you'll be fine along the way, pero Jun, huna-huna sa makadaghan ang mga panghitabo, og ikaw na ang bahala nga magdesisyon, dako naman ka. Ha, bahala ka di Jun. Ito bi, salamat kayo biha sa inyong pagtambay sa to ang programa karong gabi una. Sa sulod sa duha ka oras. Magkuyog-kuyog kita sa sunod adlaw. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Person sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Yeah! Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.

Thank you. Thank you.

feel real good. Tonight is your night.

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael Bolden.

0: pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating area no, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong isupasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi, pwede rin pagkakaroon ng higit sa 3 infection in a year. Just imagine that, paulit-ulit. Ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po ano na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito lalo sa ating mga kababaihan.
1: Mm-hmm. Sabahan niyo yung mga symptoms ng mga kaibigan at kung ano din ano yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng sakit. Na yun yung first and foremost na dapat nyo po maiwasan para hindi nakapitan ng itong uri po ng mga sakit, mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas yan, mga kaibigan, eh mas maganda magpakonsulta na kagad doc, ano? Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic para bigyan po ano ng sakto o karampatang lunas ay yung inyong pong mga karamdaman, mga kaibigan. Or pwede pong simulan nyo na yung pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection ano sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. Kaya sa mga kasamahan po atin dyan, especially sa mga kababaihan po, ha, pero kahit talaga pwede makaranas ito pero hindi sa kanilang mga ano sex organs, ano, o pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Bas kadalasan talaga na nakakaranas ito is mga kababaihan po, so mas magdobli ingat sa atin pong mga kababaihan na maaari kayong makakuha, ano? Or maaari po kayong makapagkaroon ng ganitong uri po ng sakit, mga kababayan, ha? Huwag po kalimutan, yung atin pong mga product, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3, ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naiutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Kaya puntahan, ha? Sige to.
0: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis na nyo kang nilalagay. Yun, oh. Ang langis ng nyog ay may lauric acid, may monolaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Ano? Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya noong panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyang problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel ay pwede rin gawin kung meron pong problemang ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
1: Ayun, so mga kababayan natin, ha? So, yan, ang atin pong mga produkto, makakatulong yan ang malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Ay, bagay tayo po tuloy sa mga kababayan natin. If meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang bago!
3: Nakasikatin, tapos kung naglabahalas, hindi ko na mabuhat ang kusara kapag kumain. Tandam ko ang sobrang pananakit at mga hapter. Take ako ng Premium D3, ulit-ulit ako
2: sa nalagay. Mas pinalakas, mas epektibo, dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika para laging healthy. Uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella,
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Kahit extracted na ang pagkagawa. Santone Plus.

0: Plus Gold. Mabibit. Saan yung mga sugimuti ka? The Secret of Health.
1: Balik pa tayo mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health. Meron po yung mga tanungan, just text lang sa ating numero. At yung text line, 0969-609-6545. Balik po tayo doon, no? Sa tema po natin. Itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin. Nararanasan po ito, no? Ito naman eh, walang pinipili po mga kaibigan. Pero, merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones sa iyong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ano? At yung nabanggit ni Doc kanina, ano? Yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa atin pong dugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin. Lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat na mamonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng itong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Ano? Siyempre, pag mahina yung immune system mo, makakabuelo ng husto. Ano? Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila eh. Walang mga sundalo kung magano na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Ano? Kaya nakakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, dapat po maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. At huwag niyo po kalimutan, ano, na uminom palagi araw-araw ng atin pong premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, no? Yung VCO na sa premium D3 po natin ay meron po yan siyang mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbio sa atin pong pangatawan, matindi yung ano nila, yung protection din nila. Ano? Hindi basta-basta na pe-penetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan, yung nabanggit nyo kanina, Doc, ano? Nagiging resistant yung mga virus o mga bacteria or fungi ba yan dahil sa ganung ano nila, ganung katangian po nila.
2: No, kasi yun yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay mikrobyo, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So may mga yan ang pinag-aaral nila, and one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun.
1: Okay. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng atin pong premium D3. Isabay niyo na rin po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C bilang pagpapalakas or pag-boost ng atin pong immune system. Since yung immune system naman natin, talagang yan yung work talaga niya. Ano? Napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? At ang atin pong Santone Plus Gold, na meron po yan siya mga content, isa na dyan, yung garlic, ano? Na very ano yan siya, malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama. No? So, para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inom, Doc, ng Santone Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
2: Maganda na yung 1 capsule 3 times a day, especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mm-hmm. mas maganda na po yun. Ano? At doon naman sa mga talaga medyo may medyo mataas yung level ng kanilang problema, mm-hmm. eh pwede yung i-doble, ano, 2 capsules 3 times a day. Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun.
1: Okay, ha? So, ayan, sa mga kababayan po natin, at huwag kayong magkapabalaan yan, mga kaibigan. At meron kayo laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, no? O, kasi kahit sino, pwede po makainom yan. Basta nakakalunok na, no? Ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So, ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang atin pong pangangatawan, ay uminom parate ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung mabili na pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Yes to Health Clinic, puntahan po mga kaibigan para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda ng mga karamdaman. Kung matakot na magpakonsulta, mga kaibigan, no? O, dahil po sa pagpapakonsulta, eh, dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidiskubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap na maghula-hula. Minsan, dok, yung iba, eh, kay Dr. Google umaasa. Which is, mahirap po, mga kaibigan. Kasi, minsan yung symptoms na ramdaman nyo, pag ginugil nyo, nako, eh, ang dami na makikita ng mga causes.
2: Kaya minsan, makikita mo, depressed na, stressed na. Anong nangyayari? Eh, tinignan ko yung symptom ko sa ano, eh, malala pala. Kaya huwag pong ganun. Kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ang nararamdaman natin, nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, yun yung lagi nating ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, eh, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga common lifestyle-related na disease.
1: Mm-hmm. Yeah. At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. No? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganun din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, ay maaari po natin maiwasan ang sandamakmak, no? Na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Tulad din itong isang texter natin doon, ano? Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Zambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya, ano, na magkaroon tayo ng clinic doon, ano? Pero tingnan po natin, ano? Zambales doon.
2: Zambales.
1: Malapit-lapit siguro. Pinakamalapit sa ano, Isabela. or pwede rin sa Quezon City. Pero sa Balis, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan. No? Ang sabi po niya, Dok, eh, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
2: Nakausad na kayo.
1: Mm-hmm.
2: Kailangan pang anahin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan. Oh, kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better. Mm-hmm. Kahit na yan ay dahan-dahan, basta siguradong magbabago.
1: Mm-hmm. Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan. Ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan, ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take, ano? Especially nung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan at ganoon na rin sa inyo pong sugar para mabalansi yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganoon din sa mga kabayan natin nagsasuffer, ano? Sa iba't ibang uri ng karamdaman sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver. Yung atin pong Premium D3, very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama, ano? Ay, matagal na taas-baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Ako, mga kaibigan, Premium D3 ang solusyon dyan. Ha? Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kababayan. Yung fatty liver nando, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa ating pong clinic ang nagpapasalamat din kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano? Yung iba nga, isang buwan lang, Dok, ano? Malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
2: Oh, kasi hindi naman pwede hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun, eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. So, kung alin man dun sa dalawang yun, ay may solusyon, mga kaibigan. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan. Oh, kasi huwag niyong tiisin, yung iba kasi pabalik-balik lang yung fatty liver, eh ganun din lang naman yung lifestyle nila. Di ba? Na ano sila, na-stress sila, hindi sila gumagaling, even they're taking maintenance for so long. But the problem is yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
1: Mm-hmm. Ayun na, so mga kababayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation. Ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan. Ha? Kooperasyon, hindi po operasyon, ha? Mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan. Para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyo pong karamdaman. Ha? Okay, so mga kababayan po natin, hindi po kalimutan, ha? Bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Dok, naku, napakabilis ng ating pong oras. Wala naman tayong oras, ha? Baka may maiwan ka, Dok, na minsay sa ating pong mga avid listeners.
2: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng ating pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito at ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sana'y patuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong banday kalusugan, Dr. Algie Bakla. God bless and sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
1: Thank you, Doc. Ayan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At itinungan niyo lingkod si Michelle Hinas. Masama na nagkapaalam, mga kaibigan, hanggang sa araw ng bukas. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, magkarinigan po tayo at magkasama-sama, mga kababayan. Ganang araw sa ating pong lahat, ayong pong dalangin ang Panginoon na magkapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mga katropa, exciting dito!

now.

0: mina mo bayo. Nindot ka ning tingog ako na. Pati gani, yoyoy na.
1: Dabi de, oy. Mangigala, ayaw mo ka to ni Max, kay bukmuto na. Ako ito, huwain ninyo kay Mistiso ko. Kana siya,

0: Hoy, pre, unsa mo nang nagigiras mga hapon? Pataka ka man ya.
1: Ya, ang nang lita, tulog-tulog lang ko nimo.
0: So, nalwa pa ni hapon to panahon na.
1: O, panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon to spisot pa ka.
1: Ah, may paatuos mo. Ilang kilo na to?
0: Ano na to? Ang dali, ah.
1: O, sige, ang malubi.
0: O, sige.
1: Okay. Dali.

0: That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay magusti, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
4: Xanthon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan

0: Coffee Mix.
1: Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salto Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mantiki. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako panan ang usumbol kaayo, penme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvag sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, Pusin ko, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan na binaong dunay batiyon sa lawa. Dakong tabal sa kuha ang premium D3, kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikdan ako ang amoral lagsik, pero may nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kikita ko ten.
6: Bili na lagi.
5: Kahit man nausab ang imong una-una, uy. Dali man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Yung ba? Giminaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka, giminaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong!
6: Unsa man gyud?
5: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imene, aron kinadukas kina.
6: Turbo.

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lain-in sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o

0: Subtle Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Subtle Plus Gold. Sa tulog ka to eh. Ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat gusto kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Subtle Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Subtle Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamin na kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Tapos kung diyan, doon na kuwan kuwan na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong paggabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungan ko ni sa doktor sa history na paano, dako kay katabang sa kuwan. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Max, daghan ang natabangan.
4: Permi good gamuta mo ta akong matanga daw gi sir ice ko permi. Abi na ko sir ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta mo ta akong mata. Mao to gito mara na kong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision Max, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. Sa una, loyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Ligyo day lalim, habang ga eskwela ka, katrabaho, hudkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, binong dayong ko Premium D3. Di nahuy ko, bati unog kapoy, kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best viewed ang Premium D3. Condition ko pirmi, basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
12: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Mga katupa,

0: FM.
1: Daghan na ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Lina Kakemilio, Milisa Sandrini ang Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kali? Bili magkatulog o bayo. Magkamat mo, tulugan na sa kagbalik katulog. Lima na din ka, tuwid niya din ito makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog, maglanggo na good ko. Kaniya ito, bili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lang gitbala. Iintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sazzle Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sazzle Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: PNC. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambatuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Mga katupa,

la Angletra.

0: ang Tone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong-sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Kadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, sisuwayan na ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong lawasan. Inimsog kayo kung kainom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Sunfo Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Sunfo Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunfo Plus Herbal Oil.
1: Atak ka, iskunta.
2: Ang imong baon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
1: Opo, papa. Putang mamisa.
2: Uy, ang imong vitamins, nakainom na ka?
1: Sato.
2: Ha, yan ko, okay? Yan o. Niya, igdala sa kapag tubig daan. Yun na, ayaw mo vitamins, isa na na tubig, okay?
1: Big! Mana ko hinom!
2: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinimimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
3: Sundown Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mga katupa, exciting!

0: Samsung Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
1: Kami po nararamdaman po nung nanghina ko at ang red precinct ko. Punta ako dahil para bumili ng yung coffee na binibili ko. Ah, okay na rin. Hindi na ako galing nararamdaman ng malasakit. Maganda ang tipto ng mga ganyan po mga kamay.
0: Samsung Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Xanthan Plus Coffee Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
3: Premium D3 Coffee.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa lumang pinin sa...
2: 2-in-1 nga servisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X car rental and 4X car wash, paspas nga serbisyo, walay lang o garantisado. 4F car rental and 4F car wash na himutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F car rental o 4F car wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4F car rental o 4F car wash. Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata. Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe
7: gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Tong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: так сильно.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Uy, Master!
4: Oy, Kapitan Lodi!
3: Master ka nang, nakadaog man ko no kag-usa ka sa akong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
5: Exciting!
6: XFM time, it's 6 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Express Balita! Express Balita!
2: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6, tres na sa buntag. O ganyan ang mga uluang tudling sa atong mga balita.
1: Headlines.
2: Sa balitang lokal, Valencia National High School, nagpagawa sa opisyal nga pahayag kalabot sa insidente nga nagla

Bagong City niadtong September 16. Ang biktima na ilang si alias Susan, 52 anyos. Malampuson usab nga nasikop sa mga otoridad ang suspek human sa hostage taking incident. Base sa investigasyon, giangkon sa suspek nga tinuyo niya ang iyang gibuhat tungod kay gusto lamang niyang makabalik sa prisuhan. Narecover usab gikan kaniya ang kutsilyo nga giingong gigamit atol sa hostage taking. Ato bangon karon sa suspek ang kaso nga serious illegal detention o paglapas sa batas pambansa bilang 6 o illegal possession of deadly weapon. Sumala usab sa mga netizens

Ara dapat sa unsa ang mga pagkaon dito sulod sa prisuan. Anad na siya mga katropa sa atmosphere, mga kauban niya. Anad na siya nga naa sa kulungan. Muna mga katropa nga human sa pipila ka adlaw gikan siya ang pagkal

0: Kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo ug dinhi.
4: Ako ba rin ba? Hindi mga bari.
5: Uy, pare. Kalma.
4: Inom. Relax ito pare, kaya burag di daga ng mga balay pare sa kumpalan na pare.
5: Mauna kong ingon ni mo ba, palabi man kong kag-inom. Unya na lang ta uli pare.
4: Ha? Ang alam ba pare?
5: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
4: Exciting!
6: Mga katupa, exciting!
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Lasiyot akong bumiyot, piging lasiyot. Nangyong akong babungod. Kasi kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Naayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kay kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Si-on! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ig tubig? Iya buni.
13: Unya na ma, kay dulaan panamo na.
12: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
13: Dili ma. Unsa man akong buhaton?
12: Dali, tabangi ko manglimpyo ta sa atong palibot.
14: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang nga pwedeng mapunduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon gamit og mosquitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakusog

0: tayon sa pinakaduol nga health facility kun adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.
1: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsa na adikto?
2: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Walag yun?
2: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo day ha. Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bounded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
5: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Sanfo Plus
6: Herbal Oil, garantisado
7: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: mag-Sanfo Plus
7: Herbal Oil,
6: ang pamahid na all-in-one
7: sa presyong magaan.
6: Sanfo Plus Herbal Oil.
8: Mayong adlaw kaninyo tanang katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ubod sa manggaling akong hituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko ibutang diha isip city councilor. Kung ako maling kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
9: In one na serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At doon na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
10: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
11: Dong, nagpilay niyong gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka manghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry, Peacemaker Brigade, Philippine Army,

0: sa ninyong tanan, mga katropa.
1: Gusto mo limong isalista rin mo ng kapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Gusto? Oh! Ano naman ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?

Thank you. Thank you.